0: Olha aí.
1: Tshepedi, kala bobedi, iring ya bobedi, ja sedumedi, ditorong jaaka, mo go thobele fela.
2: A re founeleng modimo salme sefako ba founela modimo ke lena la kosha ditorong jaaka go karolo ya rena ya hashtag tshepedi kala bobedi iring ya bobedi ja sedumedi re tshepa gore di kgonne go kgwatha ola le ola mola le mola kosha o tla gopela gore ka ngwaga ke 2021 ke mole gore be e thoma go gagaba le go tsenelela le ge bontsi ba batho ba thoma go bina le yone pele ga ne re file mthunzi number ke moruti motho yo a re mine Jesus is mine ba go kosha o le kolola ka ngwaga wa 2002 go tswa go ye nngwe ya di-album tse maatla tseo a ile go a di lokolola ge ba ditsa le gare a le stopping sa Joy Celebration e fela a tsweletša album ya Send Your Glory yena mthunzi number tshepa re itshene ka tsona magešo wa rena ke kresete allright ke nyaka re boleleng ka taba ya magešo dikolo di tswaletswe ge dikolo di tswaletswe bjale batho ba bana ba bantši ba ile maikhutšong bana ba bantši ba ile maikhutšong nyaka le rena re gopole ka mo le gore e thomile ka gona go ya maikhutšong gantši bana ba ba thagala ge ba yo re ya magweng gore ke kae fela taba ke gore re ya magweng ke le gore be ba thagatsela go feta ke nagana gore ke se sa thagatsang le bana ba gane bjale ka nako ya rena e re be re thagala molalemolalema ke nyaka re bolele ka yeo e sebego yona yeo re be re nagana gore ke yone a ke tse gore ke e bjaga botsena allright ge ba re o ya magweng o shetse o nagana dilo tse dintši o nagana dilo tse dintši ntle le go bona batho ba šweu shetse o nagana dilo tse dintši shetse o nagana gore ko o ya go gona letlo o ja botse go feta mo lejang mo go feta mo gae shetse o nagana gore kua le yang gona o ka boa o na le diaparo tse diswa o shetse o nagana gore kua o ya go gona ge o boa o tlo boa o na le tšhelete ye kaonenyana le gore ge o ya diko boela morago sekolong go tshele gore o swere tšheletenyana mokotlanyana mo kaone o shetse o nagana gore kwa le ya go gona le o dula lefelong le le kaone ko dula o phala mo gae mo le go gona ba gae mo o tswa go gona o shetse o lebeletse gore se sengwe le se sengwe se se o ka se nyaka se se se le go gona kwa gae kua ba reng ke magoeng se tshwanetse gore se be gona fela ke nyaka re bolela ka yona ntlha e wa sepela simola ba re ya magoeng ge o fitlha lefelo ba re ke Germiston ge o fitlha lefelo ba re ke wela molambo bile Thembisa kerekere o tseneletse o ka mma Melodi fitlhile ke Pretoria go na le bo Lotus kaikaikaikai o fitlhile man o fitlhile mafelong a ue bangwe ba re kerekere ba kgwetsa e le gore aa ba go iša Brats bangwe ba go iša Thokoza bangwe o fitlha kwa kgwetsa o dula ka morago ga taxi rank ya Esangweni ya mo le ile gona ka morago ga taxi rank ya Esangweni o bowe o ka Alexandra mekhukhu ya gona e swaragane e tlhomagane o mongwe o dulang ka Johannesburg o ile ka Johannesburg ka ntlong ya batho ba šweu mo batswadi ba šomago gona o mongwe ke re motlhomongwe batswadi ba šoma ka kua ka Johannesburg ka half 10 motlhomongwe goba ka Park Town bjale le bjale ya ke mafelo a bantši le kele o tlhalosa a re ke re bolela na seo o bo o se nagana ka motlhogong ge bašitse ba re ya sepela ke maikhutso ke nako dikolo di tswaletse le ya sepela le ya kaekaekaekae ke December ke June July seo se ba se le ka bo mogopolong wa gagwe e be e le seo bo kgona go fitlha go se kwetsa

0: Nna nako e la ya morago go bo lebelela motlhomongwe le ka nako yone e rileng mo yona o gopola gore gabela dilo di fapane kudu dilo di fetogile ga o se sale le moragame nna ge o fitlha mola ke eng sebe se go makatsa kudu se fapanago kudu le ka tsela e le gore o nagana ka yona 086 000 2452 086 000 2452 re bala kgatiso ya gago a lentsi gone more ya WhatsApp 082 869 1645 arolo chen thobela FM le gona
1: I'm going to go to the house.
0: Ora re batho ba ba yang Winnie Mandela ba ba e preacher bo fetla batlhagana le Winnie Mandela kwa ntle. Arle che tebele FM le gona.
2: Dumela ngwana sesi.
0: Le ga botse.
2: Re gona le kae lena?
0: Re gona. Wena e bile o tswa magoeng.
2: Ke batla go bua ke tswa ke bua tswa na ile.
0: O bo ile kae go botse botse botse.
2: E bile ka Pretoria.
0: O Pretoria. All right.
2: I'm going to go to the 1973. Ebele ka khuruka storpo mara ele ka di blasting di bloto ba di bloto ma re sa ke ke be ke thabe tsho go bona train mara ka go tsheke le gole gole na e ke sa e bone mara na go re go gona re tsamaya ba re tsimisha ha u teng awa ka ka e bona mara ka tshaba go yena mere e ke no thabela go bona train ma ba ne ntre ke na kula a ke tshika go di bile ba ne la parte ke ba senya go di le rena ba bona ba re gausi na bo ka re monne o re re ke ka ena mo wa lokwa bana ba ga go ba itla na ba nya ka ba le letsa di kolobetse ke tshene ke thabe ngire ba re ka nna tshene ke thabe
0: yo
2: e ne re sa khona ba bole di shama re o no bona ngwana yana wa lokwa e o re go tshika go di awa
0: Nana ke tumile tlo khuruka storpo. Ba re bile ya borotlanya ba o tlotsiwa kere ba di lai lai.
2: Ena se ile mo go se go ana ka re re te berekela. Ke le di plus mo go bolela ma ba re tsana ma ya.
0: All right.
2: Wena.
0: Ke go kwe.
2: Ya le bo ga zani le ke mani e tsa ka mo mroke. Ke le go le ka mpe ga ke mo tlengile ngwana e go tsene radio papa.
0: Ka ne le sa reke le be le sa reke
2: ba ile ba nrekela yona go mka ka tla ka itshiya ka go tshaba ba ba ba pa di tshaka itshiya ka tla le yona mo ga ya le go mka gore ba ntirele ngwe ba gana ba a e witse ra isha gae
0: all right ke go kwela bana ke go kwela
2: thank you pap
0: all right tar le chento ba le FM le gona
3: tsogana
0: le ga botseng
3: e rona le ka
0: a wa rona

0: Matum Matra, Flem Pak Tempi.
1: Eh, Matum Matera.
0: Eh,
1: when I was Schumacher, you were like an elephant in the US.
0: Eh, and you like your shroom.
1: Round to my Matu, or Toby like I was a third quarter by
0: hour. Eh, 1990 of Nakuki Seller High School, Luka Kumilis.
1: Eh,
0: Benka June.
1: Eh,
0: Ben Ileka Tamwa Ramulaka. Ya ba raka ano mo khautu mo mo isanto mo feming so
1: o mo isanto
0: ke papir
1: eh mara magoeng bo ye ka e botle o ditse o tlile gona mothembisa
0: a be ke tsa ke le mo leti ke tsela ramolo ya dula mo wini mandela
1: o yena ba dilo thembisa eh wini mandela
0: ke ka kra maria mo mona sha tonya ku rufta ka akwa hang
1: yeah
0: eh a ka kra lo ra ka solo ro be ke ya ka
1: e le gore le be le dilo ka rantlo ya mohutamang
0: o be le mikhuku ke nako e wini e tsa
1: tsho yo kana go ile magoe mara e bo na kana gore o fitla o khetsa mikhuku e bo o ba o yela mathomo
0: e be ke yela mathomo be ke lana gore go kraa dintong e go nna ka ntong nyana e ka o nyana mara e ka kraa jar
1: yeah yeah
0: ba me yo le e ba ile mmere kong bona le mushimano mongwa next to le rena
1: Mm.
0: Asala retire na mela train mahala. O tika buisa ntokwa.
1: Ai o ala na metsa train, le ala na mela train mahala.
0: Eh mango.
1: Mango.
0: O tsena kwela na ber sa bone selo ena di a ditseba di ticket ya examena. Re no kwa ena re arseneso, arseneso.
1: Eh.
0: Lo bona selo ber sa bone selo tsa.
1: Hey. Ya.
0: Tendri a bua re tswa re buramulo re buramulo. A se tsho ba bua. Eba wa mmereko a ba trancher le hone bana no re tlo mo kitcheneng mantsare ka ofe
1: ga ne ba thubile ba tswa buisang ba na metsi sitime live ile ba buile ba
0: sile re buile
1: ba silikile bo seleko o mogolo e bile ba buila gae
0: e le last trilogy ya mmereko ka bona ba shimana ba bangwe bana mera wa bona re wa ba ba sele high school e bile ke ba botse ke re ba tshana alo sele alo stouta ke re go tropo
1: yeah yeah
0: re le tlo come le ska stouta
1: ba tsole tsware
0: ne ba tsodi ba tsore le ya tropole
1: hey
0: makhoa ba tsere ba rankile ga
1: thutsi bile jo
0: ka ra ile ka
1: ba mwana le nne mm but abu rona le maitema ke go kwele ke le bo
0: thank you
1: all right aba arlechin table fm le gona
2: e re gana
1: e re gona le kae
2: re gona go bela mel fort ka motsio
1: eh mel fort all right again
2: ya bona ke ra uti
1: a re le bo ga man re le bo
2: kwa bang go pitsa mavini a kana a go mela chalete ke sa lengwa ne ke tse be fen bi ke tsu di de kae na ne na ga ta pare go lur de pe vi pare go ke na ga e tlo ntse a mwan ke she fen bi
1: ya
2: e a go re ga la di te ke se go go ke ha
1: o ba dula ka yena go ka mola province ya Gauteng
2: na di ga di proof ya yena so we to do
1: go ka so wait eh eh
2: Man, ya ga na di la prendi e to ra ta tshet ke mami ke tsara ke tla le mami re ya bona South Africa ya cricket ga kwa prendi
1: o re ba dilo ka yena
2: Bremle
1: oh Bremle wena wena o ipsinne ka o ya magoe wena ke na le bonnete ka diplof e be le magoe o le bo kaone yana ba le mfilo wa makaone yana awa wena o ipsinne ke bolela maka
2: Awa ke bile le maga na ke tini.
1: Yeah, awa. Wana mafilo a ka moka o ka moka go go ra. Mo kona mo kona o neng mo ke gona magoeng ke.
2: Tanne, thank you.
1: All right, ke go kere ke lebo, ke lebo. All right, ke bona re ga di tshwetsa lena. All right, erke bone. Arlo chen tobena
3: dumela mela tsama jai Gauteng ye nna re be re bona TV no a tsama mo ke di kare ke ta Gauteng
1: eh
3: ke putse re tlo dula di sapa pone go ruta dilo pleke ngwe e smart dump a e ke fita mo ga yo fita la tembisi a e bo re pa ka me kuku yai a go fa kwa nna ke pa tsama la tsika mo la ten drive fa e ke makuti pele pele village dango
1: yeah I vote park all right ke tla ba re 50
4: mme se ho tla ba ya bona la tsamo nna re sho o ba re ma go e monna re sho re ya thembisa thembisa mo ai bo re tre mo monna e sho lo na le pele ke se ba re ke tshole pele ka go na le me khukhungwe mentsi
1: ya
4: so re je na ba tsabe ke putse fela ro tsakeng mo ke ya monna ke di metse ke di sa ba po ke di flat ke bua go ga ga go tshe dimpia ai gore ntwe be mmaka tsa go man of the match o pala o petisela o tsore go weekend ha o tsore ke mo arabe ke ke ntwe ila ntsha go mo ramanya na kwa ka bo 90 ba ke go mamaka mo go re mana ba thumshatse
1: o ra re tshela pele ke galele ka yona tsela ine all right tsere ke kwele na kam arre tshe
5: of the match yo na gipsi na ka kudu khale go tsefa ka gore e ya re ya Gauteng re ke tima ka lebelo ntle ya ka gae mola thembisa mola mfianeng
1: yeah mfianeng
5: ka strata sela sa ka mola mthambeke ka mola mrago wa jwa ka street line go ne shopela go gadikana mamola ka tla re kile na mamola re ja go tsefa le borotho every furwe mo lengwe re latana mamola ile ya go gadikiwa le borotho ba go fisha re ja go tsefa ya le gane yona wa go sa tsefa bana ba rena ba etla ga botirono ba fa buswa le nama ka mosana ba nontso ga ba ija molaja wa go sa tsefa ga le yona ka re e dilo di a tura man of the match kana ke
1: mo yeah Thembisa eh bontshi letsela tse Thembisa man ar le tse
5: bona tshobela man of the match na ke thoma go amagweng ke ile beshli
1: yeah
5: ka mamogolo ha ka yo a tsaka kra ke lebeletse magoa ke sa tsebe ke ba lebeletse o ba lebelela ke tsere le dinoka ha ba ya ba swima mola ke lebeletse ke re ba batla gama ke metsi e na mile mamogolo a ra kreke ga ra kreke ke ke lebeletse Treni tsama ka bana ding go tshe ding tshidi a tsamaya. Ke nna ma pula senyane
1: ke le ka mo Winnie Mandela zone le Thembisa. All right, ke go kwele ba pula. Wena o bile o ka o ne tshimo tsene tshe ka Bashley. Ke le felo lengwe le ka one nyane, le felo le ka nje ga o sa. Ba a re kwele na thobela.
6: Ne ke be ke tshe go duwe dikolo tlo tlo tsola
1: tshe. Eh.
6: Ke be ke tshe tshe ke fita. E ke bona e bile o phala ke mo go tswa ngona hai.
1: Yeah.
6: Ke tswala go. Ke tswala go. Ke tswala ke nna ka tswana mma melo di ke mo shaka.
1: Hey. Yeah. All right, Arlo Chente ba FM.
0: One of the match.
1: Goring.
0: O mang ga na.
1: E wa re gona.
0: Amen, amen, amen.
1: Mm.
0: Mala salama ke ga mo Rustenburg ga e fitse a matala thata.
1: O thomile ka o ya Rustenburg ga o shalla e bile o shoma le Rustenburg ma jitsi.
0: Ke tsamile ga ya Pretoria.
1: Oh, botshobile ga ya Pretoria kae?
0: Atteridgeville.
1: Oh, Atteridgeville. O isana le tlhopa sa Atteridgeville. Ba re ka Atteridgeville mang tlhopa sa sa mbini wa sedimedi. Le tso sa bo o le sengile bo mang.
0: Atteridgeville.
1: Atteridgeville happy boys. Kana go ya gona.
0: Kana go.
1: Yeah.
0: Like ya kwa e ke tswa kwa e kwa ke tla mo e ke no sala pele ya train go no go re e bana ke no bona train mo TV ya le ke nya go e bona go ena mes
1: mm
0: ka re ke fika ona mo ka tsa male le bro ro mongwe so ena ne ntse le swa ga le mo ana pa ntse ba train go a fitla re ga di singe le tshepe
1: di ne
0: le kortige
1: Oh, di tikiri cha sitimela cha go ya fela.
0: Ke tsa go fela.
1: Eh.
0: Kali ha go nke di tikila ke re ro tsena ga mo training. Ke la ke mone. Ka ona lo mo ya wa train. Ke moka wa mo tshipela wa tena ka mo ara train. Nna e ke ka ke bontsha motho la tikiti o la le mo ya. Nna na re ke na motho a tsheka di tikiti ka ntawa. Motho la modimo tike me tshe fela. Ya le ke fika ke dilo fa se ke bona ba bangwe ba tsena ba montsi tikete ke re e nna me se ke dirile ntse sa ke re wing ba
1: mm
0: marwele e be le go setsebe
1: ya ke go kushish hey mara bo le bo sona mele steamer la ke re kana ko yo
0: bo le bo se fa
1: yeah
0: bo le bo se le tsa o rekisha di atla gona ka mola di banana ba sweetsi dilo tsa tsana tse ke atla ka
1: Eh. Ai turan piere. Ai tur.
0: E ugar ba feel.
1: Hey. E ke go go ile ke go le mo.
0: Wa ke tsama no the best.
1: Yeah, but all right. Ke mang ke bona. Wa re ke mang ka mona. Tlhako ya pitsi. Hey, awu. Nya ka lena lela. Ei na le dira ke le khotse ga botse wena mngwadi e fela mola tsa gore wa show nna ke tsene tshe Thembisa Duduza unfortunately ka tlhoka chalete ya go boya nkabe ke buile same time duduza hey hey hey asaka ka yo e bona ga botse duduza e fela duduza we ene ka tsela ke ikwele go ka yona hey ya hey hey hey what did you say about it? What did you say? All right, let's get to the air. Let's get to the FM. Hello, hello, hello.
7: Hello,
1: hello.
7: Hello, hello.
1: Hey.
7: Ini na kwa marega mauto atonya atonya atonya tsenele tshike phefo.
1: Hey.
7: Hey, nagile ka tsenela mo ka ya mo four ways mo ba re ke di plotong.
1: Oh, di plotong tsha four ways.
7: Hey. Aga go jo dia boya.
1: Yeah.
7: Monekile ona ntse ba segajwane. Hey. A seng ke tsine ne.
1: Ba segajwang.
7: Ba khathajwang ba khathela magoa mo bo rekishiwa.
1: O ke mo bo ile gona.
7: Ba go rulela.
1: Yo yo yo.
7: Hey, hey, hey. A ne.
1: Why don't we tell us your bubbles?
7: Hey, maybe we are mukalo mo ka re hey, ni di jwa tsana gore le re tsoga fro fro fro fro fro e o tsoga mo la bate ya ka mokolo ile o bona bo o ja bo bo bo apilong ka mokolo
1: eh
7: yo a tshina ka mokolo a tshini o
1: ya
7: ya ka radio bo ya ga utse ka nete
1: ya
7: ke o pa se bo bana ka mo ga utse ka mshomo
1: eh ke go kwela
7: eh
1: yo Ei, le khatla. Are le chegi ri yo fele tsheka le le thabela.
8: Bondi.
1: Le kae?
8: Oh.
1: Ari.
8: Na pe ke tloga mo ka 1990.
1: Ei.
8: Kona ke ya magweng, ke tswa thalong ke dikiki, ke thadile ke ya magweng.
1: O wena o ile ishitsi u tlhalo itsene ka lapeng.
8: Eh na mile ke tshwanetse go go nya ke bana mmereko ke tsama ka pantsi tshana ba ngwa le tsore ke tsini tsene e ke fika go tsini tsene kwa
1: eh
8: ke re ke nya ka di taxi ka ya tlhoko
1: eh
8: ya le re fika na e bom a ke mmao ke re go bona magoe
1: oh e re fika na bom spirit wena o se tshwere re fitlile
8: eh ke re ya le kona ke bona motho mo botse
1: Ari
8: fitha go tsene tsene ba re tefisi tsile a to bolela sejile ya le ke bona ke ile a tsatana.
1: Ei.
8: O wa mara ka sepela ka ba ka fitha. Ke ke fitha ka bosuri swa tsene tsene ga pero na mela tereni go anka.
1: Yeah.
8: Mangwe ba na u ya tsene.
1: Yo yo.
8: O re ka khumana ke le mathateng. Eh abani ba le dinga tjela ja ja manzulu le mathosa di tlo thoma gore ya ba le wana wa lela ke ke itshola
1: e le gore kana ko e bo o tsene tshe kwa gamang
8: go ga mmamogolo
1: eh mara go baka ga mmamogolo ebe ba dile mokhukhung
8: a wa be ba nna mo di ntlo mokhumalo mola mara ona le mekhukhushile mola ba re ke phola phaka
1: Eh.
8: Ba ke hostel ya mazulu kwa e ba fita mo rena ba o lwa le mathosa mathosa lona o re re ntshiwa ka dintlo e le ntla e nngwe batho ba remiwa ka ditsedi ba imile
1: hei yeah yeah
8: ka bona helicoptera e betha reverse ke mo ke boneng o retile magoeng kape ya mapodisa ko godimo dithunya gore batho ba reeela modimo dikolo difofa mo pele ya tlhao tsa rena
1: ore helicoptera e betha reverse
8: Yeah.
1: Yeah, right. Gore ge o dira selo o se dire ka maikemišetso ge o šoma ka maikemišetso gore le tšatlile bana ba gago ba re ba tla mo o dulago gona ba se ka tla mo wena e sa le o tsenela ona ka nako yane ela ka 1997 ba tle lefelong le kaone ba hwetse go o le mo o le gore o šomile ka thata gore o hwetse o na le di-apartment bana bao ba tle ba hwetsa o na le dijo tseo di lekaneo ba kgone o ipsina ka o tla maikhutsong kwa ga papa a bona le kwa ga mama a bona a ke se rela nkwešiša na ke ra gore ke maitemogelo a mangwe a e le goreng a gona mo bophelong batho ka moka re itemogela ona ebile aere na o na le tšhelete ntšhi go ba ona tšhelete ntšhi na ke bophelo hashtag ke bophelo she is košheke ya Carl Thomas featuring LL Cool J. Ah, Belgium, could you not pay the USA kid, no, it's a

0: Re le na ka ba arloche tobela arloche arloche Jesus ma sepela ga botsika fa re ke bone arloche tobela FM le gone ka mo
1: man of the match
0: re boye ngwara
1: coming over wa balma ke ka ke go kwa bo ka ma de dazane ka ngo go man of the match. Man of the match, nana bele ke ka mo Chili Lane, man of the match.
0: All right, Chili Lane.
1: South wa wana ke ba fast and fresh ka century.
0: Yeah.
1: Man of the match, maleke ra se a manchi mara tswar. Tswara maleke ra.
0: Ali teke do. Ala la re o lebo ga tla re tsheng table FM. Hey Tara, hey Tara. All right, with a boy.
2: All right, Matimba.
0: All right.
3: Man of the match. Ye me mo jugleni mo ke metse batho ba ka ke ba itse go George Mukhari.
0: Ah baetla.
3: Ba tsa George Mukhari, ba George Mukhari. Iri go mamole man of the match ga so time lo tse wa le.
0: Ala la ra le bo ga tle. Lui. Tana ke writer le chain table FM le gona.
4: Man of the match.
0: Le ga botsena.
4: Rona re go tsalela.
0: Le rona re ga botse. Wi wa kae?
4: Kwale salama ke ka morastimbe ke ke fetsa o tsena mo ba ka platina mo ke tsoko impala ba fukeng.
0: All right. Ba wa iwe bela ari mamoleng ari mamoleng make.
4: Ikano ita o mamola nya ni ka re ke ka mo mwepo.
0: Ala la ra o leboga tle ra o leboga. Kwale sala re tlhore le ba re le tshentse bela FM le gona.
5: Man of the match.
0: Eh le kae na?
5: Ona le kae na?
0: A wa rona.
5: Eh narli ezo nubula la monnadi ntoro wari wari wari pisana monnadi pisana France Madia
0: kamo zani
5: montadare ndi ko hu yo renge ni mero lo match
0: ah di mamulenga di mamulenga di mamulenga di
5: mamulenga ero ho meje ja mero lo match ro se ja ga di ya ta mero lo match
0: ra o le boga tle ra o le boga wa Rex
5: dangi.
0: All right, arle chen to le FM kamo le gona. Eh tobe.
6: Hey. Ke ile ga etela ka mo
0: ya in tsarlengi sa le ya etela ke tsa hore e sa di sa le gona tse ding tshinyana ma ga shutsa botsatsa leto. Ntsarele mo ne etho ntsarele. All right. Re tlo ga re le boga. Ke nagana hore ya rena tse ba re gathile ma ga tsho. Le nna le a iponela se shipona ka se se wa iponela lo ena ra wa bela ona sire. Ya o khutse man of the match re tla botsa re reporomise go sasa re ka le botse re ka le botse ke nya ka le botse sengwanyana ya ka le botse sengwanyana ba se taba ya di ka bone nyana ka gare ga di gatisho ka mokheke le fa di stats ke a tsebo re ga se ga tshire ka fetse fela ka gare ga di gatisho ka moka o di maga di tlhogopela di tsano ga o re ba le keng hashtag re letong tipe di tharo nne tlhano fela ke di gatisho tse tlhano tse le gore ke palela ke go di tsiya ke lebeletse le nako ya rena fela fela di gantshwe tse tlhano fela topa topile le megala fela ya e ke selebe ke se bolela ke ria bo bontshi ba di gantshwe tsa lona di be di shumela nakong di second jana cha cha thui re tsena tabeng thui seo se kgona re thuso re ka moka re kgone go felelela ka moka re felelele re falle ditorong tšaaka ditorong tša rena ke ra gore ditorong tšaaka ditoro tšaaka toro yaka ditorong tšaaka ke gore ge re tsene mo re le ka o boledišana re le ka moka garene Aforika Borwa ka moka ge le nane o lefela ebe gore ka moka o mongwe le mongwe o kwele gore mang o reng o mongwe le mongwe o ikwele ka moka re boletše re feleletše the goodbye song go tšwa go 101 ke go shekela tlo ga lang ka da ma reaction ya ke santile di gari man of the match ke le rata kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu si ba gwe ba Belgium bona le ba America ba mo di no ntse pedi go yete ga tlhalong le setlhopa sa America

Beyonce Knowles, Before I Let Go. Washa ye, yena we hlagise ka 2019 ke re a irata a idiragatsa. A ke tsebo gore na o e yena le Jay-Z ba ile ba baka gare ga di ntwa di go doma le dikgagano gore he Jay-Z le Beyonce o ka raba sa dula mmogo, o mongwe o ile gae o tsere ke mmage o mongwe o go jalo jalo. Ka gore koshae a kere ba mathomothomothomo ba go itiragatsa ba go itsweletsa ke Frankie Beverly ka 1981 BNC bile pele o e ba gona ses 1981 ae bjale gona ga o bathong ke o thomelang wena ka gore bosuthomile o diragatša ke ra bosu le gona o leka o dula talente Beverly anele mazi ke bona ba mathomothomothomo ba go diragatša kwashae Before I Let Go. Gona le ebile e na le puku kwashae kanego ye e leng gore ka gare ga yona e bolela ka molekane monna le goba ke reng tata kontlong le makontlong ba kgaogana e na le maikutlo a go kwesa bohloko ka gare ya o mongwe ore pele ke kgaogana le wena ke nyaka sket e tse ke batho ba e leng gore ba nyalane ba na le bana ka gare kanego eo le yona e jalo go na le bana ka gare ga lenyalo le goba ka gare ga kamano ye go na le dikgwebo tse e leng gore ba di bopile mmogo goba ba di thomile mmogo ka gare ga leeto la bona la kamano jale go fitlhe nako ash a gona nako ya go kwesa botlhoko go tshwana le yona eo ya gore batho ba o mongwe a re a ke sa nyaka go na le bana ka gare go na le bana go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore di letlhakantse go na le kgwebo ka gare ke nagana gore motlho mongwe o bea lebeletse yone e gore ae gape moo ke bona nna koshae ke nna ga botsebotse go na le bana ka gare go na le bo Blue Ivy ka gare go na le dikgwebo tse e leng gore ke re di thomile mmogo na le Jay-Z go na le maikutlo a tlhakatlhakaneng ya ka gore e bolela le ka gone gore motho wa fole ge taba ya go tshwana le itlhagi le rarolola jang o mongwe le mongwe a ye kwa go bala dula fase go bala bitsa batswadi ba tla tabeng ya lena a ba leka go rarolola goba o mongwe le mongwe o ne o jea sa gagwe a subelela ya koshae ka gare e bolela ka yona taba ye Before I Let Go ke motho le wa gagwe go sele go sagaletse ka nnete a ile sene ka gare ga nako e re leng ka gare gona ke bosetse masomepedi tshela re lebile gona kwa e ringela ya bone ge ba kgona go bulela seelemoya ke kgopela go tamisa sešate segoši ka lerato ka gare ga diphefo tse a ke leboge tsebe ya gago wa tseba e kaone e botse ka masa ke kgopela go e leboga tsebe eo e leng gore o e beile fa o ka ba o le ka Northwest o le ka Free State o ka ba o le ka Gauteng Province o ka ba o le gona ka mo provinceng ye e galagalang e le ka gona goba mošhate wa tsebo le boithabišo o kwagalang o le gona o mo go o mo Landrosmarele Hospital Street gona fa 7.6 of the 92.1 megahertz ke mo re leng gona ga jwale ka yona nako yona ye ge ke bolela le wena ke ya go tamisa ke ya go leboga go beya tsabe ya gago o ka Mpumalanga Province lena dumelang ka Mpumalanga ge re kwa phefo ye ya go tsenelela marapong lena gana jwale ka yona nako ye le mo kae banna e seemo sa boso boring phefo ye go tonya mo go tsenelelang le marapong
re tlhokomeleng ke leboga empa nna e re ke leboga tsebe ye wena o mphepileng ka yona ka gare ga masa a le tshela le khono ke la bobedi le lengwe re tsheba gore re bolela le balimi re bolela temo re boledisha temo ka masa re bolela temo ra boledisha temo ka masa ya ibile rena le mahlatse ka gore marega ke nako ela go jewang avocado a re shireletse ya gona le ka mogomentsi ye re ka ishumishang ya re thusa wa tsaba e ka re thusa kuri kutu a re lebogeng e reng ka gare ga letsa shela le gone ga re thoma re tsweleng pele go leboga gone re thank God it's Tuesday sale re kgona go bea tlhogo godimo ga mosamelo bošego bja maabane ba bangwe bona bošego boo ba bangwe ge ba be ba beile tlhogo mosamelong o mongwe o bea le ka gare ga mošomo wa gagwe empa ye ke ratang go e bontšha ke gore re leboga gore re ntse re le ka gare ga bošego re leboga gore o re etela nako le nako re ka gare ga mešomo o ka gare ga mapai a gago o sa go etetše o sa etetše meleko le metswalle ya gago re mo lebogela gore ka gare ga dilo ka moka wa tseba a re etetše jale ga ano re etela fela o mongwe o robetše a balabala gore boroko bo fihlile jwang neng wa tseba o ne gopola o bo o tlhakanya dilo tše dingwe tša go se tlhakantšhege o leka go kopantšha dilo tše e leng gore di gana go kopana o sa nkile wa e bona taba yeo o leka gore o tlhakanya dilo di sa tlhakane empa yena o netefaditše gore wa tseba dipalabalo tšeo ka moka ga tsone o a di tloše gore o be ka gare ga boroko o kgone o swara ke boroko gore o seka tlo o tsoga o lwala a kere ka nako ngwe re ne re tsoga o a hwetsa o tsoga o tlhakatlhakane o ne o tsoga o rurugile o ne o tsoga o tswile dišo wa sekwešiše gore ga jwang he ka njane jwang taba ye e tswa kae e tswelela kae kgane o lebetse gore pele o robala o bo o balabala o tlhakantšha o ntšha he o tlhakanya dilo o ntšha dilo o di tswaka di sa tswakege empa re a leboga gobane o tlile a tloša dipalabalo tšena a re fa moya o mongwe goba a re apeša moya o mongwe wa khutso ke ka mo e leng gore nna le wena re kgonne go tsoga ba re tsogileng gana jale re kgonne go tsoga le wena e leng gore o ka gare ga mošomo ka gobane a kwešiša gore o tlo feleletša o dira diphošo o sa nkile wa bona o le ka gare ga dipalabalo o tlhakantšha o ntšha o tswa ka dilo o le mooki goba o le ngaka ga o tlo feleletša o dirile diphošo jale a re lebogeng gore o na le rena tsona tše re di tlhakantšhang di sa tlhakane tsona tše re re gore a di tswaka di sa tswakege tsona tše e leng gore re balabala ka tsona ebile di feleletša di re fa kgatelo ya mogopolo o re di tlositse a re apeša moya wa khutso re leboga eo ke ka mo e leng gore ga jwale ye re tlhokang go e dira nna le wena ke gore re leboge kgone o leboga gore re ka gare ga letšatši le leswa le re kgonang gore good morning re leboga tšhireletso kgone re kgone gore masa a mabotse goba meso e mebotse e re leng ka gare go yona re a tlhoka gore re tsoge ka taba ye go ne tsoga re aparetswe ke khutso go ne tsoga re aparetswe ke khutso ye nngwe khutso a re sekeng ra lebala e tswa lelemeng a ke re leleme le lona ge le bolela bophelo le bolela dilo tše kaone le bolela lerato le bolela kholofelo dilo tše dintšhi ke dumela gore di tlo no se be gona di tlo no se re batamele ee
dilo tsheding mo dinya ka gore re di gokaganye ka yona tsela yeo seo re se bolelang le seo re se gopolang tseo di le megopolong ya rena ge re leboga jwa le gore gore re sana le kholofelo entsi a re lebogeng meso ye go bane ga se meso fela ke eme kaone ke eme botse e sa tletse ka dikholofelo gone re re ka gare ga lekgono o na le kholofelo ya gore gona lekgono nka dira sela sempaletse mmabane gona nka thoma taba yela ke ebeng ke e bolela beke ya go feta gona kore re nna le kholofelo ya gore gona re ka fetola jale a re tsweleng pele mo e leng gore re tlhoka go iša kholofelo mo e leng gore re tlhoka go tlisa phetogo letšatši la lekgono a le tswele pele gore fa lehutso le tswele pele gore fa kholofelo ya gore re sana le sebaka a re se šomišeng ka mokgwa wa magethe go se e le go sagaletše nna le wena balemi ba ga ba re na dumelang le sana le sebaka le lekgono le sana le lehutso ya gore yona yela o ijetseng e beng e bonagala o kare a ena bophelo wena e fe bophelo yona metlhare yela o ijetseng e fe bophelo tsona dijwala tsela o di jetseng o re banna ka gare ga phefo ye kaka a o re a tse tsona di ka sephelete a wa banna phefo ye ka mokgwa e tonyang ka ona ye yona dijwalwa tse di ka seke ke a di bona di-green pepper tsaka a di efelo mo a metlhashane ya ka ke a e bona gona mo yang wa kwa gore go bolela wena o bolela bophelo o bolela lekhutso a o fe metlhare eo a o fe dijala tsa gago khutso ga o di fe kholofelo ga o di fe lekhutso ke wena o sentseng a o di fe bophelo jale e re ge o di nosetsa go ntse go tonya jale gona le lehlwa jale o re o latse ba re keng o a di boledisa dijala tsa rena lena ba re a di boledisa na ke tse bo go ona o a ka ihlatsela ntaba ya gore dijwalwa di ya boledisha wa di boledisha ra wa lena ke a le bona be ke tlhang tlabe le thantse go feta mo yona merogwe ai ke a le bona lena ai shididi ke ye man di a khatlisa ke tse talanyana me o lena merogwana a ke a le bona gore le atla jwale le sore bophelo go no bolela bophelo bio ka gare ga dijwalwa tsa gago ka gare ga mehlare ya gago gona bolela gona o le tsona o di fa le khutso o di fa le khutso la gore ditlophela o di fa le khutso la gore di what's about king ditlotlise dikenye se di ka one ke re nna lo yena ba le mi ba ile ngore re ite rata ba ye miso emenye le mengwe mathapa manga mangwe le mangwe ge o di nosetsa bolela dilotseo le tsona di fa le khutso le tsona di tlatse ka bophelo le tsona bolela bophelo ka gare ga tsona bolela kholofelo ka gare ga dijalo tsa gago a rieng ke di magono kwa balemi ba go boledisa dilo di merogo ya bona ge le dinosetse le fela le no bolela le tsona ka nnete ke no fela ke kwa kudu-kudu ba matsoba ba matsoba ba tla go betsa gore no go bona nna ke boledisa matsoba ka na matsoba ka ke bolela lona na le merogo yeo le a e boledisa le mehlare eo a reng re boledišeng balemi ba merogo ba mehlare ya go fapana-fapana balemirui ba e leng gore re ya ba kgwatha le bona ka gare ga letšatši la lekgono re ya ba kgetha ke tuesday re kgetha lena 086-000-2452 ba ile ngore ba joetse ba joetse ke ba bangwe ba buna are ba tsebe are eng re kongorna ba jwala eng ba joetse eng ba buna eng ba le me ba ga borna ba hore ba khotang ka re ga le kono re ba khetang love hang over Diana Ross

0: Step in the name of love. Kena Arkeli ka gara ga mshate wa tsebelo bitse bi shotan Roslyn o tlile tsebeng ya gago. Yeah, the queen of some pre loving over. Ke go shatse ke feeling tsona gena le wena re tshela pele jale ka gara ga metsetso e shu. Ke miraro se go shupa hopo. Ke miraro fela re tsena ka ga iriela ya bone na le wena. Re lebelangwa ga go feta ka gara ga le fapala temo re lebelela le mengwaga e fitileng ke be ke sa bala se sengwe sa dingwala malobanyana fa go bontsha gore go bogolla balemi ba ka USA ba laka balemi ba ka mo Afrika Borwa gore o kare ba itišitswe pele go feta ba bona gore gape balemi ba kamo ba e leng gore ba ka kwa gola USA ba fuwa mogolo e mekaone kore ke bona go ka reng ba itišitswe pele ga go lebelelwa megolo ya bona ka tabeng ya go šomišwa gampe ke taba ya go šomišwa gampe mašemong go ba ka lefapeng la temo o ka re e namelelana kwa lenako go na le dilong nako le nako gore re šomišwa bošedi a re swarwe ga botse jale le balemi ba ka kwa gola USA be ba lalela ba bontšha gore kare balemi ba ba fiwang tshwaro e kaone ebile ba hwetsa megolo ya go bonagala ya go kgatlhiša ya go kgotsofatša ke maAforika Borwa go feta bona jang ke kore ebile le nna ke tlabega ke selelo se sengwe se e leng gore ba setera jale ke lemeletse le balemi ba ka mo gae gore le bona go na le ditlhotlho tse e leng gore ngwage ka ngwaga ba na le go lla ka tsona tshwaro ka gare ga temo go šomišwa gampe ke bona di sa tswela pele go direga nako le nako gorena gore go na le mašheleng a e leng gore wa tseba o ne hwetsa a ntšhitswe ke kgoro ya ya tsa temo empa ge le re le a lebelela ao batho ba bantšhi gape ba sa tlhaetsa kwa le kwa batho ba bantšhi ba palela ke go tswela pele mašemo a bona a go direge selo empa kgoro ya temo ntšhitse tšhelete go diregang ka mašemo ke ratile se e leng gore ka nnete ke bone province ya rena e se dira le malekgotla phetiša rena ka dikgoro tša bona go tšama ba lebelela gore a na ka nnete batho ba šoma batho ba dira dilo tsa maleba batho ba latela melawana ya go fapana-fapana le ka temong go jalo re na le melawana ke re e leng gore e lebeletše balemi e be lebeletše bašomi empa ba sana le ditlhoko ke tse dingwe tse e leng gore re tloba re di lebeletse gore ga botsebotse tse dingwe tse e leng gore ga re kgotsofale ka tsona jalo ka balemi gantši e batša mohutamang ye balemi ba bangwe ba llang ka yona ka gore ye nngwe e leng gore le yona e gona ke taba ya di-cooperatives ke kgwedi ya gona kgwedi re leng ka re go yona ke cooperatives month gore rena jalo ka maAforika Borwa taba ela ya matsima a re sa edišitse pele arsei disipeli gore ge ithoma ire re re tsena ka gare go tsona anke tsena nako batho ba gona ba lwa e bile ba satswa bathoma go shoma gore ba lwa ba satswa bathoma ba gona go tlhakana ba be ba e ba bule company ya bona ya letsema leo gore re ba bahlano re nyaka owner le bokgoni ka se owner le bokgoni ka o na le bogone o na le tsebo o na le tsebo ge ba seno thoma le tsema la bona ke moka e bile le ngwadiswa mola le tsebega pele ba ka tla ba tsena ka gare ga tshimo shitshimo ba file ba re le re tlotlho ka sekete le sekete le sekete mohlhomongwe ebile le bile le mahlhatse kgoro ya tsa temo bana pile ba le hlagane ditse ba le ba watsakeng ba le fihlisha la fihlela sela le sela le sela ba le ka godimo la ka sela le sela a e beng go thoma dintwa di thoma go tsoga gona fa ke ngwe e leng gore re tlo ba re lebeletse gore taba ye ya letsema ye ga botsebotse gore di tswelele gore di tswelele rena ga botsa re tlhoka eng e di pshatla keng arna tsebo arna maitemogelo e keng ka gore o khwetse le gore bokgoni bo gona ka mahlekoreng ka moka o ke se kgwarifa o ke se kgwari ka mo empa ino tlhatlhamologa e sa tlo ya thoma le go shoma all right gana jale re tsena ka gare ga megala ke metse se mebedi fela re tshele e leng ele ya bone go 086 000 2452 di tshwese e kristal na ke tsaba dimi ba ile go re le kwa botlhoko le ya ba bona ba itapisha ba iteka empa ba hloka tlhohleletso ba hloka matlafatso letse ba ditsweletse tsa bona letse ba meshomo ya bona empa ngwaga ka ngwaga tino fela fase matla a bona maitapisho a bona boikgafo bya bona nako ya bona di fela fase ka lebaka la gore ditsweletse tsa bona ga ditsebege ngwaga ka ngwaga o seretshimo ka dipontkisi ga a santse a di ishe mebarakeng ga a tsebe gore a ye kae ga a tsebe gore a boledishe bomang ga a tseibe ditsela ke moka pontkisi tsela a ebile o feleletsa a palela ke go direkisa a kere ba bangwe o hwetse re ja ke tlhongo ya go noya re nyaka sekutlwana ra rekisa wa no fitlha wa re ka dipaketana paketana tsa gago o na le pontkisi e botse go ena le gore o irekise ke mo ka o feleletsa o bitsa le lokola geno wa tsaba kwa na o la ka di 2kg ka di 2kg o jama o bafa o bo swere tshimo ngwa ga ka moka ta o nosh 086 000 2452 ke ba o re bagethang ke bona ba o re bagethang bona ba o ileng gore re a tseba ngwa ga ka ngwa ga boikgafo bya bona bo fella fa se temong matla bona a fella fa se temong gone re ba tsebege gone re batho ba ba tsebe gore ba dira eng ba tsebe meshimo ya bona gore motho o ke se kgwarifa tsebo ya gagwe shi bo khone bya gagwe shi bo temong 086 000 2452 ke metse tsimi tlhano fela re tshela iri nya bone a ke tshewa mathomo o sele ka mshati
1: nda
0: ah we bo judas
1: re
0: ro vuwa re botsangewo
1: a mero
0: ro le boetsa we
1: ke tshewa mkhosi wa ga wa le ma o le mama ba le ma
0: yena o le mama ba ile
1: e marana pele go ja ga di tsanona
0: eh a fela ka e jwa ka ngwaga a sino le mama ba le ga
1: ke re tsana mo mae.
0: Oh, u ka bona yena ba rekisha ba re ke mang?
1: Events ma tong.
0: Events.
1: Events.
0: Bushele tsa gape Judas.
1: Events ma tong, events.
0: All right, events. Okay. O le malegela mohuta mang?
1: O le mo mafila.
0: Ke mafila.
1: Eh.
0: Anke a isha marakeng.
1: Ai o re di tsara mo mae.
0: O mo kae defense?
1: Mo modula go tana.
0: O gona mo khutama mo. Lena we defense shiwe mutshe. Mutshe mading. Ke re lebogile Judas, re lebogile. Ah we, re lebuyesa nga kutama o thetsetsela mushate wa tsebelo boithabisho. Mushate 086 000 2452. Yeah. Mmere ba tedi tshirele boga botshita se ge ba ile ka gare ga botheetsa mshate wa tsebelo boithabisha ka mshate go sele
2: o bile ma show
0: bana timela mokone koni ngwatadi mo adim
2: nna batho ba
0: a wa go sele go sagaletse
2: a o bula le navigator ka tsane
0: iyo ta navigator e kwa re ke go famang gape ke re ke bona sogana le ka mo mafefe
2: Awa.
0: Ba bona re ka khale ke sa bole di share the navigator.
2: A ke ka khale bona mo.
0: Eh mona, o ga botse.
2: A ke ga botse o le.
0: E ke le bo.
2: Ya le se ke ka le mo so mo we wa 35 years.
0: Mo. Yeah.
2: Ko na le temo. So e ke ga tsaka yena re bona le temo mara o re tsama mo magaeng o nya ka o tlo re a re se sepunja ke di golo.
0: Ba re ke mang mo so.
2: David Ragwale.
0: David
2: a go aleka tsaneng
0: o mokae
2: making work in Nabale village
0: Nabale e mokae Nabale navigator
2: ya gafele gafele nyeng
0: okay o le mang David
2: o tsere ditamati le spinach
0: o no rekisetsa batho ba mogae
2: ba mogae fela
0: ene ge o di bona di a gatlisa di kaya ka mebarakeng
2: too much
0: ke khale ke khale a thumile taba e
2: o thumile last of last year
0: oh but mara tsa go e khwetsa ka mo we na bale ka mo
2: ya le tsa mana
0: ah okay re le boga ke dumela gore ka ona mogo a uwa ba tla motse rena le mebarake mentshi ka mo wena mo pane district wena ba ile ngore dilo tsa gago e baka ditshea ba dibia ka mebarakeng ya go fapana fapana
2: a re ga ntse ka yena
0: ka nete ka ona mogorele boga then navigator
2: thank you
0: all right David Rakhwale re dumela gore ka mogore gape re bula mabate ke re ka ona mogore re le kgetha ge re le di choose the crush arena re le bulela mabati alena a gore di lotsa lena a ditsebege di tsweletse ka moka tsa lena a ditsebegeng ka mshate go sele go sagaletse
3: go bo
0: a re
3: lisna ga
0: a o abat ka mshate go na re no bola ke marega re ipsina ka marega ga na jwale
3: alala
0: ha batong ke ba gara tshiku lena
3: ra ba ma shiru mwana mma
0: so nene ke a go tabela Yo yo
3: eh o tantse tsa ke nna ba.
0: Ra bo ke le boga ke fana ke go kwa mala go taba go le kera e o sale gona ra tsheko. O sale gona.
3: Ala la ala la.
0: A re le boga.
3: O go bona ne. Eh mme bona ke tantse tsa my mother man. Yes.
0: Mama.
3: Yer o di bore. Go tloga ka bo 1990 something mola le 98 97. Bo ntse ba jala potata ne
0: a wa khapo bolela ka mengwa ya go feta e masompe di hlano wena ra tsheko
3: ape ke bolela ka you know how old is my mother 92 years old
0: what
3: and ke humane ka weekend ba buna potata
0: le etse o bolela le gana jwa re ka re ga 2026
3: ka weekend ya ne ya go feta ke le ile ga e kwa ba ke ntse ke mo wara ntaolong ke o mone ba buna ba buna potata ngwana mma
0: o reng wena ra tsheko
3: ke sa le re thoma o ya ka bo 1998
0: ya a itswale yona gona mo mengwageng eo gape ga o obelela mengwaga e masome a mararo jwale a jwala potata
3: Ah, mona ke khumana ba bunya potata ka tsina ma. Eh, ka ka ho se.
0: Ene ya nete, yela ya go loya.
3: Ah, yela ya go nona mona, yela ya go nona ya re ho se mo je ite o ile la ka ti. Mo ena wa ka gore mo tsere ka moka o itse o swarele.
0: Mwana ra tsheko, jwale o isha ka imma wena potata e. A wa le neta ba ye o ke.
3: Ha no. Ha wa ke o ja ka mogae. Re ile ga ile rena re a ngwatha. Ra khona o latsa le bana ba lapile
0: o no ngwathela bana ba bangwe ke moka khotsofala
3: yo batho ba modimo
0: a wo mara ra tsheku a wa dira gore ba tsebe ka potata ya gagwe ye gore ke yona gape ke akwa gore ke ela ileng gore a kire wa bona khwetse ba bang ba tsama ba eme ka divene ba rekisha mola dikoning mola mafelofelo a go fapana fapana gape ka mo o ibolelang ke yona
3: Oh, ke yone ya opila, ke yone ya opila straight.
0: A o rele boga re ikgantsha ka bo mmahle. Tsona re ikgantsha ka bo mmaratsheko. Yo.
3: O ise modimo ka mashego.
0: Batse ba rekeng le ba ka gara tsheko ka moka le bo mma o ba botse gore re ya leboga. Moshomo o ba o dirang. Gape ke tlotlheletso taba yeo e kgolo.
3: A bona.
0: Yo.
3: Bona ke ile ka nana ka re motho sa ntse a itse. A itse o ka mo bona ba ba tsela pele ka yona mara e re mo ba fellang ke mara ke tsela pele ka yona motho mongwe e ka gona ya mara ke mana ya ke bone nna
0: ke kwishisa jalo gore ke ele ya go eme barake e le ka tlogala di taola tse ke dumela gore wa le bontsha gore tse yang taola tse ke sa le gona o mo a di tse ke go le bogara tse go re le boga hle batho
4: Let's go.

0: ke le go magoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhaloso go sese thobela FM re wola wola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela FM 66
2: ke gona mo re leng gona ke gore ge re sa tswa raya ra ketse ka house number 66 bona re sale ka gare ga meketeko ya hashtag 66 ke yona re a leboga ka brevy way dumelang balemi ba ka mo ka brief le gona ka mona thoko tsela ke ga bomehlare gore ge o nyaka mohlare wa perekisi ge o nyaka avocado e bile ke a e bona namune siri guava ya mafelo ao ke ya go rata ke yona mehlare eo kudukudu ya 086 tokomane ka mo wake up brief ke ya bolela maka ke a ketse ke sir re le bo ba ba re bo mafelo felo 086 000 2452 the farming granny tumela ka mo wele ba go me ka fao are kv tumela le nne jwa le ka molime ke be ile tsebe ke gare ga mushate wa tsebo le bithabisho re sir re saletemo ya re sire re mmogo ka gare ga temo re a e leboga taba yeo ka nnete ba lebeileng tsebe o sekontlong le narawa re gona kv nna ke sa tlo thoma ke sa nyaka setsha sa mashimo nke re nong le mang lena ka nnete temo ke lehumo re mmogo kv re a leboga ka maotlaevele o sekontlong hashtag go sela go sagaletše morning Dr. KV na Brade Mashego 89.5 ke mo ke go sereng ke le gona re mmogo Tuesday crush yaka ke Violet Macheke mogale wa bagale o lema spinashi le khabishi ke sekgware yena re a leboga ka gore KV o rekisetsa lebenkele go pararala ka motsanene le Devil's Kloof o bona mabenkele a merogo a mebaraka mebaraka ya ka motsanene le ka Devil a bo bo iswere ka nnete ka ditšhelisi tša gage tše e leng gore o di lema jwale ngwaga ka ngwaga re a leboga Osvai Macheke ba gona ba ileng gore ba iputsiša gape gore le fitlhelela jwang mabenkele a mebaraka ye ba thušeng Osviolet taba yeo re a leboga Meniar Albert Machete ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo mokgoneng yena a re bona o bolela nnete KV ka kabrivi botsiša nna ge ke be ke sa le morutiše ka mola potata ka stebong aowa ke gabo yona ke ela ya nnete ke dumela gore e swana le e bolelang ke ra tšheko gore ka kwa backing back bomma ba sere potata ya gonoe a re le rena be re sere potata bona ditlotsa gona di kgatlhiša go kgatlhiša mobu wa ka stebong le ka cap

0: Batheletsi ba Thobela FM ke tswela pele ke le dumedisa ka lebitso le maatla la Jesu Kristo wa Nazareta. O sele dumelang le dumedisa ke moruti Maila o tswa kerekeng ya Poemen Galus e le go Good Shepherd wa Makanye. Re a go bala lentswe la Modimo mo bukung ya Mateo ke tswela pele ka chapter 5 mara ke lo bala verse 6 mamotla. Jesu Kriste ga a bona mashabashaba o be a na le matshwenyego a e ba le maikutlo a fapaneng. A gore lešhaba le a swanna go latlhega, setšhaba se a swanna go tlogelwa, setšhaba ga se latlhetswe. O be e le moetapele wa maleba, e re Modimo a ka re thuša baetapele. Ra tšea motlhala ka Jesu, moetapele wa maleba, o re ga a bona setšhaba o re mo go bona gore ba letlhogonolo ke ba ba fišegelago go loka le ba nyoretsweng go gona gobane ba tla hurišwa. O re Jesu ga a bolela mo lentšweng la Modimo bukung ya Mateo chapter 5 verse 6 o re letlhogonolo la rena le mo phišagelelong ya gore re be ba go loka, re be ba loke ko re fišagalelwe go loka, go loka, go fetoga, go loka, go dira dilo ka tsela ya tshwanelo go loka. Hei Modimo a e re a ka re thuša batheletše ka moka ba Thobela FM ra fišegelela gore re loke, re lokafatswe, re fetolwe. Hei Modimo e re a ka re thuša o re Jesu Kriste ga a bona mashabashaba ke ra moetapele o re le fišagalelwe go loka le be ba nyoretseng gona re be le lenyora la gore loka, lenyora la go fetoga, lenyora la gore dilo di loke, lenyora la gore dilo di go be le diphetogo mane mošomo, go be le diphetogo malapeng, go be le diphetogo mo re dulang, go be le diphetogo mo re bang gona. Re tliše diphetogo, lenyora la go tliša diphetogo, lenyora la gore re kgone, lenyora la gore re seke ra šitwa, lenyora la gore re seke ra ba ra šarelwa, lenyora la gore ee re seke ra ba ra diega. Lenyora tlala ya go loka e ka e ka ragao, tlala ya go loka, ya go lokafatswa, ya go fetoga mane gore no ke gale ke dira dilo ka tsela e nke ke dio fetoga mamotlha gona ke a fetoga. Kgetha go fetoga ma, kgetha go lokafatswa, kgetha go dira dilo tse di botse, kgetha go dira dilo tsa maleba, kgetho ke a gago. O re Jesu Kriste ga a bona lešhabašhaba le bjale ka moetapele o re a re kgetheng go loka, ba letlhogonolo ke ba ba fišegelang go loka kore re sekerano kgetha re be re phišagalelo ya gore Modimo re thuše, Modimo ke palelwa ke se, Modimo nkgontšhe, Modimo nkgakolole, Modimo ntlhahle. Ra bitša Modimo batheletši ba Thobela FM e re Modimo a ka re thuša, ra nyaka go loka, ra nyorelwa go loka, ra nyorela go fetola. Bana ba rena ba ba le lenyora le la gore a re fetogeng. Hei baetapele a re fetogeng, beng ba mešomo a re fetogeng, a re beng le lenyora la go loka gobane ba tla hurišwa. O re Jesu Kriste o re ge le ba le lenyora la go loka le tlo hurišwa, le tla bona dilo di loka, le tla bona katlego, le tla bona mešomo ya lena e tswela pele, le tla bona go finyelela ka baka la gore lena le tlala ya go loka, go loka. Motheletsi wa Thobela FM go tshwere dilo ka moka, dilo tšago di tshwere kgono o no loka, dilo tšago ge re sa fetoge o re o nyaka gore wena o loke. Se šupe ba bangwe, nyaka go loka, nyaka go dira ga botse, nyaka go sokologa, nyaka go loka, e ba letlala ya go fetoga. Nna nka o no ba thata mane, nyaka go loka. Motheletsi wa Thobela FM e re Modimo a ka re thuša, ra nyaka go fetoga, ra nyaka go bona dintho di direga ga botse, ra nyaka go bona Modimo ka ra maphelo a rena, ra bona Modimo ka ra malapa, ra bona Modimo mo re bang ona, ra bona Modimo mo re sepelang, ra bona Modimo ko re ra ba diphišagelo ya gore Modimo humanega, Modimo bonagala, Modimo thoma ka nna, Modimo dirao nna, Modimo ko re ra ba motlhala o mo botse wa go fetolwa ke Modimo. Ra ba ra fa Modimo sebaka, ra nyaka go loka, ra nyaka go fetoga, ra nyaka go dira dilo ga botse. E re Modimo a ka re thuša go seng, ra itukiša re tseba gore re ya go dira go loka. Fetola pelo go seng ya go dira ka go loka. Tate re a leboga šogofatša pelo tša rena ge re sa fetoga, le moya rena o ithuše ge re sa fetoga. Ditseleng tša rena re sepele ka phetogo, mešomong ya rena re ya go fetoga, ke letšatši la go fetoga, re a fetoga. Re sokologela go Morwena, re tlogela tše mpe, re lahla bobe, re lahla bonganga, re a sokologa. Re thuše ka lebitso le le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta, re thuše ka moyo o halalang, re thuše le ka lentšu la gago re kgone go phela ka lebitso la Morena Jesu. Re a leboga a reng amen.
1: Amen moretsi Maila, re a leboga le rena. Yo Modimo a re thuše, Modimo a re thuše, re kgethe go fetoga ka gare ga labobedileng, re kgethe go fetoga. Mashilo Mdluli wena o gona ke dimene jalo gore o re thomela le jachi ka ditaba tsa mathomothomo a ga jwa le tsa ire bohlano ka mora ga fa wa shitela sehlopa sa bomirwa le khadia ba hanana sehlopa ka maka sa hlokala tsela ka mora ga fa o bana le mdlule ka sebele machining ka shitela sehlopa sa ditlalemiso go tswa go neta gore ga mashego manene wa tshebela FM a gona ipsine ka ona o phadimelo ke tsohle ka gare ga je ka moka shalom shalom shalom

0: Right, tsa re u filaga babusikela nete ke gore re topa jwalo go Trench Sun Molly botshelo ke nge nete ke gore tsene ga botse go ditlamiso cha thobela FM miso nyal khone re tsheba ka serle boge jwalo ba stopa sa tlokwala tsi la ba tlhile ba ire thaka nete tshitshintshile gore ba re file se ba ka re shielana ka sona sepoko se weng are se se moho go thoma ka iri yona ya botshelela go fitla ka irela ya bo senyane na yena ke tloga ke dira se ke na le se tlhofa se le gore se tloga se matla fetse se tlhofa se le gore se tloga se le se se kaone ka re tsiya ditebo gore le lebisa go wena motheletsi wa tshobela FM ga gona le ka botshata nete ke gore wa ka o gona ka letlhakore la CG Stongwana dumela tse
1: e matla fetse
0: aga aga aga aga aga le joy joy joy aga aga
1: ona ona o sa lukisha se
0: se go na le ka botshata ga gona le ka botshata metsi tsuka nete e khonkile fela jalo ke a bona ke le sema tsharo go tshela irinyela ya botshelela hey
2: tshobela
0: aga aga aga wa tswa ke go fata fatile
2: go fata tobela
0: tobela
1: awali awali go bona gore o matare se tlhapa se se matafetse ka mo kwa le nna gore o matafetse
2: ah ba nyo go ntiyang batho ba monna ba gotlile lotse dingwe tse ile gore nga di gotlege
1: o matafetse mwana
2: ke re ke re ke re ke re ke re ke re ah ke tla ba ka bona ke lla go tshwana le Ronaldo
0: eh
2: wa re yo na yo yo na yo le mali ena ke
0: Yeah, what's
2: Yeah.
0: Di khopa tsa go dimo. Be re sa di nagane gore o ka dire ka se welcome back ya mofuta o mongwe wa mosana loshi.
2: E bua ka mogopelo bo leng ka ona motsotso le sebaka se sengwe le se sengwe ntsha bogone ka lebaka la gore a o tsebe gore go ka diega eng dilo di ka fetoga ka sebopego sefe sejisto ke tsa ile gore re di bone ka nnete mo World Cup ong e re boneng ya 2026 Ronaldo ke World Cup ya gagwe ya mafelelo le ena Neymar e be le World Cup ya gagwe ya mafelelo benong a ipakatse ge dikeledi di tswa ka lebaka la gore o gopola ga botse gore mengwaga ye go tloga ba le ba bannyane ke se ke lerato la bona dilo tse ka moka benong gore ba re bye bye go ntwe bjale Messi le ena ke ya gagwe ya mafelelo ba tshwana ena le Ronaldo le Neymar ke batho ba ile gore nge ba raloka la mafelelo ke mamba bang ba go le bona ba gona e upia
0: Lewandowski ena
1: Ronaldo
0: Oh Ronaldo Lewandowski ena
1: Ronaldo Robert Lewandowski
0: Robert Lewandowski ena ke o mongwe le gore ke kole ba re o kare wa
2: felele ke a mafelelo felelo
1: wa tlo ba le tsakeng
0: eh
1: o bo sekuduro o sepela ba re yo wa tsaba keng o gweditse taelo e kaone le baraloki ka yena go emisa sefoka mele ya mopalela o pala le go fitla go ka makgaola ga
2: ke nagana gore go bea lo ke dona gana gore ke na le bonnete ba gore seja ga ntse re lebeletse gore ka nnete ba ka ithopa e upia le bona ba tsebile gore gona le go ka diega ntongwe ke nagana gore eno ba ntwela gore nge mengwaga ya ka kamoka ke raloka ke tseba ga botse gore lerato la ka le mo o gopola ga botse gore ba ka ba e gausu le go tswa papading ya maoto kamoka e seng fela World Cup bangwe ba bona ba tlo ba sepela mengwaga e gotse a e sa dumela bangwe ba bona ba ka tla ba sepela banong ke ela gono re nketse bophelo ba ka ka moka shebo bone
1: a good ba fela ka seja tlhapi ba re beautiful send off ke ka fa o ka o kore e o sepela e le gore o tshwere se sengwe di baluni di a phantšha go seo se bose le go feta le go tsenelela
2: a benong a swa ba tlogele mabane ba re la re nya go tseba ro Ronaldo
0: sepela ka samboko
2: ya ino bo ntshora tsa keng dilo di a fetoga le fase mthile ja thobela FM o amogetse re tsepa gore le tsatsi le etla ba le kaone kaone go wena le tsentshitse ile gore re go tshware tshe tsona re ya go amogela le rena re amogele pelong ya gago ye ke ditlalemiso
3: Ga gona supermarket ya wichipile go phala you save. Seo se ra gore o khotse ditshekejo tse di golo di tsweletseng ka gago tsa mamoradwa. Di hlokwa tse tsika tsatsi le tse dingwe tse dintsi. Khotse 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya You Brand Super Maize Meal ka $69.99 e fela. Di ntshola ka ke di khotjala go fitla ka di 12 tsa July 2026. O se tlhaelo ke di ntshola ka ke tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ha you save e fela. Mo di jo tse di bo se di bitsa go ganye. Yani, come here.

0: The Shapeshifters, ke bona ba re Lola's theme, ke le gore ngwae kwa ga biala go thabela FM ditla le me. So ke mase mpedi nne metsotso go tsho go iriela ya botshelela me songe ye me botse le tjatjile re le bolella mpele re re boda. Re tlopo pa, ke ga mo khoile gore moya o foka ka gona ka mo. Ke moya wola wa ba fenyi. Moya wo ile gore nge pelong o re sesengwe le sesengwe se nna ke se tswarang se tla phadima. Bo re thoma ka mo monaganong gore o thome go dira tsona beno ra go tlotlheletsa mthiletsa thobela FM gore o ska tsoga o nyamile re a tseba gore maabane ka ba o kwele botlhoko e o pia tseba ga botse gore letsatsi le ke le leswa dongwe lengwe ka no direga mthiletsa re sa bolela ka sepego se re lebelela gore na la lekhono re go faeng ke la bobedi re bitsa bana gore ba re batamele bana ba ka mapimpana etlang na kwela lena e fitlhile la bobedi la bone le a tseba ga botse gore le gona mo go ditla le meso mabeanong ke nyaka le mputse mmo gore letsatsi le legono ke letsatsi la boditšhabatšhaba le e le goreng le bolela gore ke letsatsi la tebalelo re tlhwa re kwa ba bangwe ka letlhakoreng le lengwe ba rawa sorry sorry ai fodish beanong ke nyaka lena le mputse gore nna o bona kaeng ge motho a kgopela tshwarelo gore o bolelela nnete ka nnete tshwarelo e tswa pelong ebile wa ipona phoso ka lebaka la gore ba bangwe ba ne gore sorry e ntse e se ya nnete anong wena o bona kaeng gore ye yona ke ya nnete ka nnete ge ba re sorry ga e fodiše go na le go ngwe mo e le goreng sorry ga e fodiše ka nnete goba sorry ka nnete gore o kgopela tshwarelo o ka phumola dilo ka moka dilo di a boela seke goba ka nnete go ngwe gona e ka se šome ke kae mo o naganang gore e ka se šome ge e šoma gona e šoma ka lebaka la gore go tla ba go diegileng ke a tsa gore bana ba ka ba ditsee ba dile je ba tlatla ba ntlhalosetsa tsona ga botse benong re lebeletse iri ela ya bosupa le go feta ka morago ga iri ya bosupa re tlo ba re tsena karolong ya rena ya bolela le rena tla gopola gore bana ba masompeditlhano ba e le gore ba bolela gore ke bana ba seopedisa go tuma ka kua Ghana Paul Kafero go dirilwe diteko ka morago ga mengwaga ye masomepedi who a tlhokofetse ka lebaka la gore ba lwela dithoto le sela ba dirile diteko tsa go epolla mogu le gore ba lebelele gore na bana ba ke ba mogu ka nnete na ke bana ba tlhano ba bane go ba tlhano fela ba ile gore ke ba mogu benong ke tlo ba go otlollela yona mothieletse re ke re tsene ka gare ga yona ke kwe maikutlo a gago le maitemogelo a gago e tla go dilo tsa go tshwana le tse dula gona fa o ska chikinyega go ka se ya ka wa tseba gore ke la bobedi re tla ba re bolela le re abetswe Mathibe yo e le gore ke motlhami wa MRT Marketing Agency e tla o dule gona mo o tlo dikwe ga botse
1: aga namile mola go disa fisha re tlabe le boledišana jalo le molaodi wa Starlight Entertainment bona ke ba e le goreng ba tlabe ba thekga moketeko wa house number 66 o kebelo o le goreng re tloa re o lebeletse ka matlho wa la lesometee mosegamanye ngwaga wa 2020 masomepeditshele nna mo re a boa

0: o ka reng ga go tlhalosetsa ka mogho sa nere e be a direga ja ka gona kuazi ya khala e u pelo tse dingwa di tlhalosega di leka o ke ponela ka matlo
1: o ka reng ke bompona e ke be ka mmapadi ga mkhutshu
0: ye ke ngwe ya dinotse ile gore o ka se tlhalosa ge sa nere e ba le se faleng sa zia khala ka fa hore reng ho u lo kwa hore ba re ticket di ya rekishwa reka ka lebaka la hore ka se tlhalosa ra gona
1: mo fendilo tja ga ga sa phela ha
0: ya ya o mo kwa le ena gona mo kosheng le nathi makio le black sun ba gona ba re mbo ke koshe ile gore reng re go fa yona di ntlhagolotsa ditaba se re pa gore go tsho go iriela botselela mashilo dumela

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC le o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Le John le Igam Arlo Cheng. Magareng a Jodi ka letelwa go ireng ya bošupa go thobela FM ke tsa gore komišene ya dinyekišwa Madlanga ya go thieletša botlhatsi bjo bongwe kgatlhanong le motlatša tlhogo ya lekalang la botlhodi wa fegilwego Majoro General Feroz Khan Lekgono. Go letetswe gore tsheko ya ka gare ga tsheko ya morui wa dikolobe wa Limpopo ya malebana le polao ya basadi ba babedi e tswele pele ke goron tsheko ya godimo ya Polokwane mo Limpopo. Go letetswe gore mogonelelo wa boraro a tswelele pele ga goron tsheko ya masterato Johannesburg Lekgono morago wa go ineela maphodiseng ka station sa maphodisa sa Edenvale maabane ka manong le seng go begwa go e le bogodu ba dirafo tse botlhokwa kudu tša go bitša tšhelete ya go nyaka go lekana diranta tše dimilione tše lesometlhano ka Johannesburg ngwageng wa 2023. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bošupa go thobela FM sejao re swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: O ipsilebe dipapadi go thobela FM le Viki Sija Moleta.
3: A ke a leboga mamdluli motheletši madume dula le SABC mo diphadišanong tša sebela sa lefase 2026 all of us all in re kaofela SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebela sa lefase tša 2026 Michael Merino o tsena ge motlhatlhi a dira diphetogo go nweša nno ya phenyo go romela Cristiano Ronaldo gae ge setlhopha sa Spain se fenya Portugal ka nwete go lefela pele ga balatedi bao ba balelwa a dikete tša masome a šupa Ferran Torres a nieletša Merino neelano e botse ya maemo a godimo go tšwa gona ka kua Dallas Cowboys Stadium go fitlhiša setlhopha sa Spain di-quarterfinaleng lešhaba la ema ka maoto Spain e ya o kopana le United States goba Belgium ga ka labotlhano ka kua Los Angeles. Re lebeletše fale gore Ronaldo le yena o ba o mongwe wa ba e leng gore o be a paka dipeke tša gagwe e le ge a lla ebile a netefatša gore ke phadišano tša gagwe tša mafelelo tša sebjana sa lefase. Ka le lengwe president wa USA e nle go yena Donald Trump wa dumela gore o botšišitše mo presidente wa FIFA Gian Infantino le go boledišana le yena ka karata e hwibedu ya moralo ka pele wa USA e le go yena Folarini efela o re yena ga se a mo kgopela goba a laetša gore ba omiše sephetho se e leng gore se be se tšerwe. Folarini o be a swanetše go se raloke papading ya legato la tša mafelelo tše lesometshela kgatlhanong le setlhopha sa Belgium morago ga go bontšhwa karata e hwibedu efela komiti ya lekgotlakgalemo ka fase ga molawana wa 27 wa FIFA ba tšea sephetho sa go fega sephetho seo tekano ya ngwaga. Go tša papadi ya rugby motlhatlho wa setlhopha sa Springbok Rusi Erasmus ke setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby se e leng gore se tloga se šoma gabotse re kgantšha ka sona o dirile diphetogo tše lesome go setlhopha sa gagwe sa go thopa dipapadi a kere papadi ya beke ya go feta ge be ba raloka kgatlhanong le setlhopha sa England gomme ba ya go raloka le setlhopha sa Scotland papading ya Nations Championship ka kwa Ellis Park ke papadi ya go latela a kere ka ka Loftus Versfeld papadi ya go feta ba raloketse ka Ellis Park gape re lebeletse gore na le tsana e le gona Peter Steve Du Toit o ya o eta pele setlhopha siya kolisi le Eben Elizabeth bana le kgobalo a phela lefase o ya o thoma go fullback gape re lebeletse le setlhopha sa basadi sa rugby se e leng gore le sona se lebeletse go tswela pele go bula dikgoro re setlhopha se sa Aforika Borwa ba tlabe ba kopane le sona setlhopha se sa Scotland setlhopha sa basadi sona se tlabe se raloka le setlhopha sa USA Eagles. Motšiša motlhatlhi e le go yena Lorraine Johannes Hubert o boletše fa gore ba nyaka go tšwa pele mo batlogetše gona ba fenye papadi ya bobedi ebile o letetše gore motlhatlhi a tla tsebiše setlhopha sa gagwe ka labone. Motheletše re lebeletše fale Ellis Mertens wa go tšwa ka kwa Belgium yo e leng gore o fitlhelela di-quarter final tša Wimbledon la mathomo re a fenya Marei Buskova a mo fenya ka 6-4, 6-4. Re letetše gore o tla kopana le Linda Noskova goba a kopana le Madison Keys legatong la o latela ka seripagare go tswa go irela bošupa a re kopane gape motheletše ke a leboga.
2: O ipsilebe dipapadi go thobela FM le Viki Sija Moleta.

0: H2O ba re sheleni ke le gore ngwa e kwa ya se bela go bela go thobela FM ditla le meso go pele pele ga mo ro file my candles sa chapela fa se ke tshepedi je le go ro file tsona gona mo go thobela FM ditla le meso benong a ke tsebe gore se re se bona mo e ka ba e le nnete na motlhomwe ba na ba ile gore nge ba tswa dikolong tshe ile gore nge e be ba shumisha dintlwana tshela cha mikoti ba ka re botsa nnete ka lebaka la gore ba goro ya thuto ya motheo ba boleletsa ba ya gore ba fedishitse ba go nnete fatsa gore di toilet tse di iswa go ba kere dintlwana tsona tshela cha boithumelo tse ile gore nge dikodikolong tsa bana ka moka tshela cha mikoti ba boleletsa ba ya gore di fedishitswe se be ile ka tlase ga lenane o lela ba le thomileng ka ngwaga wa 2018 benong bujisho ko gore a ka nete second nete go ba bolela ka tshepedi tshe tharo tshe ba di bia ka nje ka 2018 na ene lore ba bolela ka tshe ile gore nge
1: lore ke nete a wa re ba tiela matsoge lore ke nete hey lore motlhomongwe ke nete
0: ge ile gore e ba bolela fela ka lena neo la 2018 go ira gore ba ra gore ba feditse tshentse ba di lebeletse ka 2018 tse dingwe tse e le gore di ona gore ora setsho ba di tshwara
1: mokgwa ke bona ba ngwadile gore kamoka setsentse ba bontshitse gore ba tloga ba di fedisitse jale se se ya thabisa se ya thabisa ge e le gore ke nnete ka nnete setsentse lo ba di fedisitse ditshola mare bo ba mekoti ye e le goreng e bea maphelo a bana ka gare ga kotsi awa re tloga re thabela se ke mang a ka tlang a re tlhatholela yona
0: le ba rutishing ke ba re botse ge ba sekolo sa lena ka nnete se kgonne go humana thuso ka temana ye re botseng na go diegang mo kae tikologo ya gago ka nnete se ke nnete ba thomile go lokisaneng go diegileng ge le batswadi le ka no romela tshepedi fela di VN di ka tla da re thusa kudu gore re ko gore na ka nnete temana ye e fedile ka mono Afrika Borwa re monwana na ge re lebeletse temana ye o pula ga botse gore re batametse go kwa gore na bana ba rena ba re tshwaretseng tshatsing la lekgono putshi ya bona ebile taba ya go lebelela le tshatsi la lekgono ke le tshatsi la boditšhabatšhaba la go gopela tshwarelo ene ra ba botsiša gore na ka nnete re tlhware kwa mmolelo wa gore a sore ga e fodiše na e ka ba e le nnete na wena o nagana o ka re ka nnete go gopela tshwarelo le ge motho wa gopela tshwarelo ya nnete o mmona ka eng gore ye ke ya nnete na ka nnete go na dilo tse dingwe tse e le goreng le ge o ka re o gopela tshwarelo eupia di ka se tshwarelege na go na le mo re ka fitlhang re re a yona wa tsa le ge o ka gopela jwang kapa jwang tshwarelo e ka se kgonege re tlo kwa gore bana ba e bona ka sebopego sefe morago ga se
2: Diagatlhampana ga sopa se polokwane le burgers fota 2kg nice one washing powder 39.99 750ml sunlight liquid refill 21.99 2 liter Verox bubble bath 29.99 400ml clear hand and body lotion 23.99 100ml Vaseline petroleum jelly 15.99 carry pack ya Huggies nappies 49.99 date for lucky 7 July 2026 sopa se polokwane le burgers fota your number one store
3: Ackerman Super Sale ifihlile. Ke a boeletsa. Ackerman Super Sale ifihlile. Re bokotsa ditheko go fihla go 50%. 50% go dipatla tsa go tsa mmamorato ka lebenkeleng go ba online. Ge stoko sa le gona ga Ackerman fela.
4: Ah, a fantu isa shuba.
5: Bana, ba tsiba. O ditla le miso.

0: Namile re lebeletse ya Rosetta e tabeng.
1: Ya se se Rosetta e ka lai mara re kobe re lebeletse. Ah okay, e ka ba mmino wa Afro gana mona se tirisha go bolira.
0: Oh yeah.
1: Ya go tsama jo
0: I just wanna feel good. Yeah. Oh it's very. Yeah, MDK.
1: E ka se lela.
0: I can't say it. Yona thobela FM ditla le meso ka sebopego sona se ke nya ka le mpotse mo batho ba ka ke na kwela gore o latlhele maikutlo a gago a taba ga wena motheletse she re kwele ka motho e le gore o tlhokagetse so pedi se e le gore se tlhokagetse o se tsaya ina le mengwa ga ya go feta ye masome pedi a tlhokagetse mo e le gore ba e pollotse mmelo wa gagwe ka lebaka la gore ba nyaka go dira tsela tsa diteko tsa go bontsha gore na bana ke ba gagwe na bana ba go lekana masome pedi tlhano ba bolela gore be le bana ba gagwe mo e le gore ba thoma go lwela a dithoto tsa so pedi se mo e le gore DNA test ya tswa e bontsha gore motho e bile bana ba ka bantshi ba se ba gagwe ba le bolelang ka bona ba na ba ba ne fela ke ba gagwe go tloga mo benong ke ipotsisha na eish ya re tsebe gore ditaba ka magae di a diega la tseba di a diega re ka se di tshabela botshwa ka gore ile go aba le nako e le gore nka nnete go tswelela batho ba bolela gore re ba mohube anong le rena re tshwanela go go baletse tla go pola kana kwela ya mohu mabusa le ene David ile ya tswela phatlalatsa o mongwe le ene ile ba mmakisha dithoto ke madonsela le ena taba tseo di tsweletse le ge e le gore ena ntse se bana upia lapa jwale jwale ba motlhakenya ka re bolele ka ya bana na bana ile ba tswelela ba ile gore nga le batsebi jwale ka lapa ba rawa le rena re tshwanela ke go na ile ba kgona go humana le ka ba le selepo le motho goba mohu ka lebaka la gore motlho mongwe le di o bona gore ei wa tseba keng e tlatla e rejesa ditlhong le go feta e tlo o tsosa ditlhabele tsa go feta tse e di gore re ba fe goba ye yona ke iša ka kua kgorong ya tsheko na ile la yamaema go fitlha kae mafelo ile la tseba gore motho o ka nnete ke ngwana mohu goba se ngwana mohu le diileng ka taba ye mafelelong a yona goba le mamotlha motlho mongwe le sa le kare ga kgoro ya tsheko di eme ka sebopego sefe o tseba gore nako ngwe ba kgona go di emisa ka moka dithoto o humana ba re ntwo e na le mengwagangwaga ba re estate ya mogo e na le mengwagangwaga e duje palela ko rarollo ntlo shile yona ebile le e lebeletse e tlhagetsa e sana le ka mokgwa ba ka edie ka lebaka la gore ba ntšhitse batho ka moka a le kgone go kwana jwale ka lapa o mongwe o gogela ko mo ore ba ka nkampane nkampana go nna ntwo e tla diega ke re le nna ke tshwanela ko go ba lese ile o diagala ba mongwe ba diagalela ka tsela e le goreng go na le motho mongwe ka gae ba ntse a tseba ka ngwanola e be yena a tla le botsa rawa le seka makala be ntse ke ba tseba ba dula ka nthaela na o rile go tseba o ka be fela wa ba felela le batho bana bao ba reng ba tsebile go diegileng batho ba modimo romeleng kgatiso ya lentswe re ko gore na tse di jwalo ge di re betha ga di fitlhile ka lapeng re di šoma ka sebopego sefe.

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC yeo e kemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga le join le Iga Arlo Cheng. Magareng a tšeo di ka letelwang go ireng ya seswai go Thobela FM ke tša gore President Cyril Ramaphosa ore mošomo wo o dirwago ke komišene ya dinyakišišo ya Matlanga ke o mo botseng le gore o ya go thieletša kgopelo ya yona ge e ka kgopela gore e okeletšwe nako. Kgoro ya merero ya selegae e re ya go thola batlhankedi ba bofaladi batlaleletšo wa 330 pelo ka karolo ya go maatlafatša phethagatšo ya molao wa bofaladi go ralala le naga. Go letše gore tsheko ya ka gare ga tsheko ya morui wa dikolobe wa Limpopo ya malebana le polao ya basadi ba bobedi e tswele pele ka kgorong tsheko ya godimo ya Polokwane mo Limpopo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go Thobela FM. Sejaoro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: Ha ke le boga mamdluli mutheletsi dula le SABC mo di parishanong tsa sebena sa le fast 2026 all of us all in re ka ofela SABC ke mogashwa simusho wa di papadi tsa FIFA World Cup 2026 mutheletsi maikutlo a gago ke le gore ke na le nete gore wa gare wa romela go 0630288050 ke botšišitse gore na maikutlo a lena ke afe morao ga gore mo president wa USA Donald Trump a bledi shane le mo president wa FIFA a ka se phetho sa malokwane morao gagwe a bontshitswe moraluki wa stopper sa USA karata e khubidu e senye serolwana seja e khubidu na re bona se ile taba ya go tsena tsena ditabeng tsa kgole ya maoto go ba a wana ke nya ka go ma ikutlo a lena gona fao e bile taba ye ke le go rena melela tsa bialo bialo mo president wa FIFA u shireletsa se phetho sa committee ya le gotlagalemo rao gagwe ba go mišitse sephetho se go dumelelana le tšana ye ya setlhopha sa USA le go wena Follarin gore a raloke ge setlhopha sa USA se tla o raloka le setlhopha sa Belgium. Orlando Pirates e netefaditse gore baraloki ba supa ba sepela pele gage setlha se ka thoma go bona re ka bolela ka motho tshwana le yena Sesane ke yena Thabiso le yena Selaelo ra Sebotša ba e leng gore ba ile setlhopheng sela sa Sewelele se ya Bongandosi le yena Khoto ke ba e leng gore ba ya setlhopheng sela sa Sekukuni United ka le lengwe ebile re lebeletse le mo la stopping sa Kaizer Chiefs se e le gore se netefaditse gore ba ngwadisitse mosaradino e le go ena Ronaldo Lena yo le gore o be a sena stopper o ba etswa kwa stopping sela sa Sekukuni United se sa ra gore le letsana ye re tlo bona mo stopping se sa the drama boys ka le lengwe re lebeletse dipapadi tse latsa tsa Free State tse le gore a ke re papadi tsela tsa rugby under 18 Graven Week ka kwa Free State mo le gore di gare di a khatlampana ka kwa Grey High School ka Qabega re lebeletse Free State le gore ya khanya Free State e khotsa phenyo e kgolo kgatlhanong le setlhopha sa Blue Bulls ka dintlha tse masome tsela tsela go tse masome nnete o hotsa dinthapalo mokate le kgolo letse supa fly half ile go yena sa chari o nushitse dinthlatse masemetharo tee le go nusha di try tse tharo ka le lengwe re lebeletse setlhopha sa Boland se ile gore se thathlamotse setlhopha sa Leopards ka dinthlatse masemetharo senya le go tse maseme a mabedi Sharks ni nushitse di try tse tlhano le go ba fenya setlhopha sa SWD ka dinthlatse masemetharo tsela go tse lesome senyane ditjola pele le la le hono Just K Derby magareng ga setlhopha sa Blue Bulls le setlhopha sa Golden Lions border ba kopana le setlhopha sa Falke a re kwa gore na maikutlo a gago a reng mothetso wa Thobela FM malebana le ntlha ye.
3: Ee setlhopha sa ditlalemeso dumelang ka mokana lena ka mphelamphela lena se sejawe taba ya Trumpo le Fantino a gone motho a ka e kgonago batho ba babedi ba ba na le mathaitai o ka gopola le malobanyana sekgale ko moraonyana o Trumpo go nofa a Fantino go nofa Trumpo sebjana wa gopola mose so o ka lebelela Trumpo kare o laola Fantino kudu ka maatla and Fantino le yena o bontšhatšha ba Trumpo so taba ya bona e tloga e tshoša kudu ebile ya tshwenya ebile re fa mathata so a ke tsebe gore na Belgium e tla kgona go ja USA na or o tlo dialaeng kare ke bona bothata e ka ija Trumpo a ka no kgopela or game e bušeletšwe are tsebe ne ke a leboga ke mošiane ka
2: re a leboga
4: madime ka moka ka mo gašong le bathiletše ka moka a re bolele nnete re tlo o bipang pa ka matswela ape Donald Trump a se leletse Infantino Mohala mafelelong red card ya phumula hawa le batho ba re batho re mampara nyana yona yo wa tree a ne ke rule o molaetse gore cancela red card ye mona wa tarlo ka America wa fela yana and FIFA re a nya ke interference from me busho ga le batho ba world politics ya le shi ya tala ba tshileche arkwe la se school ka le tshacho
2: arkwe
5: tsabala ka khashone se tlhapa ka moka se tlhapa sa ditlale messages la le khono go toa go go sha botlhoko go bona kgwele ya dinao e tsenela ke tsona di go e ba le di politiki ka gare molore di petro tsa malokwane e ba di dirile a da tsana o tsana tsana ke dipolitiki ka gare kwa so malokwane le bana ba di ya moshumo wa bona o lore o bile o lore ba bile ntjona so o taw go sha botloka ne tawa na se petro se lore se drage ja ke se thabile ga bana go toga kwa mora go bile le red card je lore botsotse nkano bia example ka bafana e bile le dipetro je lore ba re file di red card ka mogolo ra se mogwa maleba mara re na senke ra wa tsana tseniwa ga shunya dingko mo sephetong tsa malokwane ke senya ke rwa le kana tsapa masara le green sa try ka mashano cha mashat
2: ya ke tloga ke leboga wa tsapa ke be ke el tab iga ke duma re nga re maena kere be sentse ba bo re madamela ba letse ditse implantino le bona mthlomongwe ba leka
6: wa ba ke ke wa ona le nako nngwe dilo tse dingwe ke nagana gore bile re di fa polelo o ka rra di godisa le go feta wa tseba le yena Trump ora a tshwanela go tsena yanong nage ngwe le nngwe tse di jileng tsona a di na diporesidente a bana moporesidente nago tsa gona re ka seto thwantse re dumelela Trump a tsena ntso nngwe le nngwe le e le gore a e motsa wa tsaya kua ga sešhego e ke go lebere re na wena o sekhrumelo sa pitše efe go o tsena tabe e sa o nyake le yena a jojo ke sekhrumelo sa pitše efe ka lebaka
5: o senya bose ba kgwele ya maoto
2: batho ba nnabile ke reng lethabo go be go sa kgathale gore na malokwane referee Rafael a ka ba dirile phoso go ba ise phoso yena o tsena kae
5: ana mo way
6: khurumelo sa PJF
5: watswa gore na bolibo malokwane ba ta chaba lo sho magesetse motho o raloka sona stop us sa United States wa bona re eba ka mogomong eba bia maemo
6: ora re ka mogho o dira gore bo malokwane ba ba tabela gore yo mo president wa America on village mo president wa America o tla bolela ka nna a ka tla go busha ka batho a ka hey
5: Hi. No, asi
6: jo. Nda, ba ke biki, emanyana. Itlogela siya gago ye Trump.

0: Tla bere le da ke e le gore ngwa e kwa ya sebelela go beyale go thobela FM ditla le meso
1: tabere le gamoloi tabere le da House number 66.
0: Yeah. Tlabere le da thobela FM tla ba ile gona ka mo yo mokete wo mokete wo stepe seuwe. Yeah. Ke kule bose ke kwa ba bolela le bona bo mama ka kua ba yo yo yo.
1: Yeah.
0: Yeah. Apo tla shala o makete tla shala ka di yo.
1: Yeah. Go mo o ta thama kgwedi ka moka mo shatwa tsebole o ithabi
0: jo. Beno nagana mo shetse wa thame pele mokete o fitla. Ke mokete o sno fitla gona. Yo na yo.
1: Ya le wa tsere.
0: Yo. Tshile jo tsoba la FM re tsena twi go gatisho tsa lentsu tshe ile gore ngwana o shetse o dirometse. Mo ile gore nra botsisha gore lena jwa le kalapa ile la itemogela temana ye ile gore nge gona le ba batlang morao ga gore mohu a robale ba tle morao ga mengwage mekae goba motlho mo ba ka batlile a isa tsobolokwa gore a wa re bana ba mohu re gopela se le se na ile la ishoma joang jwale ka lapa re a tseba gore ba botse dingwe a tseba keng di ba boshaedi wa khumana ile gore batho le go boledishana ba sa boledishana le tsela lane le bale ebile le thoma le gore wena malomo ibo tseba wa se bolele beno ngwe di ba tlhakatlhakano jwale le jwale e re ko re na batho ba di shoma ka sebopego sefe
2: se se le jo go palo ga tsakaina na ka le le different a o ba ke selo ke bolukile papa o ba last year ka tshu ngwana o tsweletse ona mo May o ka foni e tsena go balabala le papa ko wena mang wa tlhalosa kere ngwana ka dinya ke founu papa o robetse mo kae ke pleka gore ke ra wa itla re popa nna ke dula pleke soso awa ngwana o bula gate klar papa
0: hey yo
2: ngwana wena mang ke nna moketekete difounu a boa nna le papa bentse re na le tshimosano o batla ga lena re papa o a lwala mentse ke tseba re o a lwala mare ke mo founela ena na mpotsa gore hehe ka ya gae ka dira jwajwang jo ra ba ngwana ka ona bothata o tshwenya ke eng a ke tshwenye ke selo ke nyaka one o tseba mo papa robetse aona bothata ngwana ka nna skese nna ke go tseba sanka ka tseba selo ka wena mare ko goamogetse a ke na bothata ke tla itirang aa e le tsa bolefa lona wa papa ge gala tlogetse mmerekong ka baka la malwetse ao sa na le sente a isa le gona mara ya e botlhoko re tla reng a re tsheletse ba bangwe
3: Cecily Joy, let's talk about how sad it's telling me so. How's some baratiwa?
0: Hello, Chidi.
3: Yeah, lea di butisha ena tsa di ariya na karishi dreni. Malume ubya ne ubya malume ubya se anyala msaadi. Mara ne ba na kanze ba barar. Ratse ba kaudi. He we tagali hu uchele la ba bangwa ba bidi.
0: Nikuwa.
3: Mara malume ya kaudi la tusha tsela ratse ba kanga kureke ba kanga. Mara rena ra ba mugele ora e. E le bana ba malomi le bana ba mohu re ka hlori ba e sha tlase le tletlolo. Aush, ka mahlatse go no ba amogela mala ga rena. Ge ba etla ba le ba mapodisa ba etla ba tore ba lela di wheelchair gagwe. Go tshe gore nete bana ba gona ka gare
0: le ba ngwa di.
3: Sa nga ga isa re sokodisha. Ke no ra e ka tshanta bana engwe ya ya kwa engwe ya ya kwa engwe ya ya kwa. Ya ba gana go ya le ka bana ba gagwe le ka mmago. Bana di.
4: Tobela ga mshate.
0: Arlo chije.
4: Joy le kika.
5: Arlo chije.
4: Ba shigamba mpoti. A da bona lo di nje wa tsa di bose. A bona le khula mudidi. Alle mathata man. Alle mathata next. La ga wala mara wa futhi. Ba bui kholo ke la mudidi ba jwa mudilo. Salam ya la ga mo next door nya na ga mo khausi mo beke nna mo. Ei, a la nyo mathata. Gore wa tsa wa sekiwa batho ba sa kwana ke tlhakatlhakano gore wa tsa keng a o berekei a o berekei especially bile bana ba di first born ba ka ka dunya go nya ke shenya ke shenya ga re tla o isola lo tshe ndiri mo se ba re wena wa se mamang e chaile e chaile
0: e no nna na mo
4: dile o tlo tsho ba le mathata ai le go la mo di dimane le bo se mana a le tlhakatlhakano mana
0: are le bogoba ile gore ba rometse e sagale re tlo ba re tsena go pledijana rena ya kasia ka mesonya le kono ska shoot up dile jotobela FM.

0: right. Alexia, ke ene ile gore ngwa moko ga bia le go tsebela FM ditlalme. So pele ga moko le Batjukada, aina le Dr. Mpirime. Ba re mewaka.
1: Ke wa tswa AI e tle ka.
0: Ho, matlogela batho ba bang.
1: Mona ke ba.
0: Ke batho ba bang. Eh, ke a tseba.
1: Wa di tswa di khantse.
0: O le o ngopotsa le ola ba re ke mang vi sire what sedilaka sedi
1: se
0: I get tired.
1: Yeah, no.
0: I think my kids are album and la gare a sa le go mo re ri khumana.
1: Eh, mo mari ke shoga je la ri khukana jale a go a cha mmido. Ya le ba ri.
0: Ba gore ba itlusitse.
1: Ka le ba ka la gore ba thuba ba ba bila e tshe ba ntse bo ipela e tshe ba gore flofa o ka re re a ropiwa dilo ga di sepile
0: ka go le gore wa. Ba ka la gore a se koshe a se yena motho a mathomo wa go dira mmino ka AI.
1: Ke ba bantsi ka morao ga gore a diragatse mo dikana le ntsha television le ma lo nga fa fa pana ba kile ba le more a eman ga se le ntshule re le nyakang le re le twang mo gatishong tse di tse ile goreng re ba re direkile mo la marekishong a tsha mmile go di
0: kwana tsela ba modimo a se ne yena motho a mathomo e bile le yena o khumana ba bang ba tshetse ba thomile
1: ba
0: ba opola ga botse go na le zane we ile a thoma taba ye ka kua America a wa le mo tlhaisa le gona gore nye ga ga itlusitswe ka lebaka leng
1: bona
0: yena e bile a opele o bile le matla gore

0: Venom, I know I'm the masterpiece. Questally, and I want to go share a sack of mama.
1: Scatter.
0: Ngizokuletha linko mo seningi.
1: Yeah. Akere go mo tshepedi ba re di ona o kwela ka kwa mogamolo. Ya le nare. E bona na le rena re tole tala go mo tshe dinchinchu ska chaba ba. Ya o sa ke fela
0: go mo tshwe. Ka chaba o ine re fita kwa.
1: Eh
0: di go mo di goda.
1: Ah.
0: Sirba re jo iriela o se sa ba shilu.

0: dikgolo tsa ditaba tsa SABC le mo ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke le boga le Johnny Eager a re lo cheng magaranga tjodi ka letelwa go ireng ya senyane go thobela FM ke tja gore Commission ya dinyekisho ya madlanga e kwele ditatofatso tsa gore motlatsa tlhogo ya lekala la botlhodi wa fegilwego Ferus Khan o šomišitše didirišwa tša lekala la botlhodi go thuša khamphane ya go tšweletša motsoko ya Canelings go nepa baphenkgišane nayo. Mapodisa Northern Cape tswarelo a tšweleditše ditlhobaelo malebana le masolo ao a sego a dumelelwa a go lekola dingwala tša boitsebišo ao a dirwago ke batho ka Kimberley. Dinyakišišo tša go tlhatha seo se tlhotšego kotsi yeo e fetilego ka maphelo a batho ba bane seleng ya R555 magareng ga Emalahlene le Middleburg ka Mpumalanga di tšwela pele. Ditaba ka botlalo ke tša ire ya senyane go thobela FM. Seja o re tshwaretše tša dipapadi, ke a leboga.
0: O itshimole dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: Hi, ke sa le boga mamdluli mutheletsi madume se tlhopha sa AS Monaco se kgetha maralo ka marago wa Brazil flip Luis Morao ga go rakiwa se tlhopheng Luis ke le gore o ingwa di shitse le tlhopha se sa Monaco go fitla ngwageng wa 2028 kgwedi ya June. O tsena morago ga ge Sebastian e le ena yo le gore o rakilwe mo setlhopheng gomme yo Louis ke ena e le gore o tla tšea setlhopha se sa Monaco. Richard Garava ke yo le gore o dirile mekitimo e 27 le go tshwara di-wicket tše tharo papading ya gagwe ya mathomo bjale ka mokapteni ge setlhopha sa naga ya Zimbabwe se fenya Bangladesh ka mekitimo e 25 papading ya ODI mo e le gore yo Garava e be e le papadi ya gagwe ya mathomo bjale ka mokapteni ge Zimbabwe e tšwa ka moka ka mekitimo e 141. Bangladesh ke e le gore e palelwa ka mekitimo e 116 e le ge ba etswa ka moka. Ga tse dingwe tse ditang tse go shedi fa le re lebeletse gore nako ye motheletse ke kgwediela ya o neela ga bjele ka maAforika Borwa se ke se e leng gore re a se tlhotlheletša rena bjele ka thobela FM mo mogaleng fa ke na le lephotse wa ga ke kana yo e leng gore ke ena e leng gore ke motlhami wa mosepelo wa dikilometara tse 60 wa charity gomme re ko le gore na ngwage nngwe e ka ba e le gore ba rulagantšitše ka sebopego se se efishe tša boledišan le nna fa lampotsa re aowa se seja a sela mathomo ke ditaba tša rena tše re ya gona dumela lephotse
3: le kae ka mo studio
2: aowa re gona ngwana bomma nke ke thome fa ka o nyaka o kwa le gore na dithulaganyo di eme bjang gape mokibelo sona o kgausi le thoma kae
3: mokibelo o fitlhile nako e ebile ke magotlo jale re ilo thoma gana mo polokwaneng mosepelo ola wa rena wa go ya mokopane re thoma polokwane ka Saturday re lo thoma ka iri ya botlhano mo Old Peter Mokaba Stadium.
2: O fapana bjang le emengwe ye le gore se di bile le yona o kwa bokae wa ngwaga o kwa bokae
3: o re thomile ka 2021 now we are in 2026
2: o ngwaga o fapana bjang lwa mengwaga ye fetileng
3: ngwagong o because mengwaga e fetileng be le gona re sa thoma re sa ke developer ngwageng o setse re tseba gore re tshwanetse re dieng re se ka ra dia eng so re setse re gotse as mokgatlho ande re na le di-walkanyana tse e le goreng tse mmalwa tse e le goreng jalo di a re followa ande di na le kgatlhego ya gore di re joine mo mosepelong
2: ke bone fa le posting ya lena le postile le ba dipaesekela go diragala eng fao
3: ge re ntse re walka re ya mokopane jwale re tlhotlheletsa le bona ba ba dibaesekele a gore ba tle ba re joine ba be le rena tšatšing leo la di-11 tša July re ilo berekiša tsela e ya R101 se re ya mokopane so re ya ba encouragea gore le bona ba tle ba re joine ba be le rena ka letšatši leo
2: ba ile gore ba rata o na le batho ba bangwe ba ile gore ba rata o neela ka mokgwa o fapanego le na le ka thabela eng
3: re tlhotlheletsa batho gore ba re thuše ka tse ba ka kgonang gore neelela tsona e le go tsona dijo because mosepelo o botse-botse purpose ya ona ke gore re nyaka go thuša ba ba tlhokang jwale ka ge e le kgwedi ya July e le kgwedi e re lebelelang go fana le kgwedi ela ya go celebrata Mandela re fana re na le di family tse le gore ke di beneficiaries ka gara company ya rena e so re tlhotlheletsa batho gore ba tlise dijo ba tlise diaparo e ka ba dikobo e le ngwa e le kgweding ya July ya marega gore re kgone go tlogana ka tsona go batho ba ba tlhokang.
2: Awa ke tloga ke leboga bile bo setsong karabile ka baka la gore be ke nyaka o tlo o botsisa le gore na le fana le thusa bomang lena ha ona le ka bothata tla re bedishana ko elatela gore ko le gore na a ke bomang ba ile gore ba hulega o tswa mo mogatlong wa lona re lla ka letsa mathatse le matlhogonolo ba ile gore ba nyaka go ingwa dishe bo ingwa dishe bo ona ke re
3: e bo ingwa dishe bo ona ba ka re contact mo nomoro nye ya 065 811 5618.
2: Okay, busheletsa nomoro yeo.
3: Nomoro ya go ingwa di shaki 065 811 5618.
2: Re tloga re leboga re lakala tsa mathatse le matlhogonolo. Motshetsa Thobela FM ke tsona tseo ra leboga.
0: O itse le ber papa di go Thobela FM. Le fiki se ja moletsa. YBF World Title, ye bitswa World Kings Boxing Tournament, ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru ja bong GBV, e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University of Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Ditikete ke 200 rand general mo la VIP e le 1500 rand fela. O ka reka tafola ka go leletsa Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chingulu go lwela go ba nkgwete ya province. Siso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela go ba nkgwete ka provinceng.
4: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tša rena.
0: Tobela FM ke tika tata Madiba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
0: Tobela FM iri, direla ba go tloka, direla ba go baphela go ka bogolofadi le botle ba go ba imelwa go modela go tshe boima tsa ikonomi.

0: Ay, coche asiona. Yo naciona, que hay gana. Square Camp, Rau Rau. Así es, como si el muy bien así se pega a re jopelet para lo mutileti, tabla lo bueno, bacacua, babal jocometin, jonachi, mino, or by coche, tubia, chacarumba, pelamo, are trompisi, que trompisi, vaina, bar chacarumba, aquí ya pechelo, filetona, cabiale, error, na, basi, divin, barat, sparaching, reativa, or nagar, refecha, moro puta puta, buena, bata bachuela pele. Ba go tsferi
1: bo nna ke kole ba ga se ba se diveng ba re bona ke ba
0: ha ke ba ga se diveng
1: ba munyamane
0: ba ga ne ri ke a ga ne ri ke
2: dumela mba ga ditlalemeso
0: rona le kae
2: rona ra le
0: rona ke le nyalo ntwe
2: ke kere o ya o bona
0: nyalo
2: wa nkhatla o fela bolela gore ke le nyalo ntwe ke kgorano ye a go ne tlhalano ka gare.
0: Yeah,
2: yep, ga ile gore rena re a fosha anke re a se gore re tseba ntwe ngwe le nngwe le re phosolole re sepedišane tsela e ee tsela e e sepela ka lerato le maele le go tlhatlhana bele nkompote mo pele ga ke bantšhi ka gare a maswi AI re di šeditše mmino o e bona jwang le joy o e bona jwang kgotsese
0: le nna ke tlolokolla
1: ke bona o kare ikuna ba re keng talente ye e leng gona
0: gona le talente eno e dia ere e tswelele le yona
2: tseba re keng ke lemogile tsabe nngwe ya gore badiragatši ba gone jale ba e le gore badiragatši ba tsweleditše mmino wa AI mmino wa ntsho bose wa kwala o botse mara babele ba bitse ba tle ba diragatše
0: Ba shumisha ntoba re ke auto tune asanga la ba le botshata le yona ene a ke bolele ka ibile a ke bolele ka mba Africa borwa fela le fase ka bophara re ke bolela bo Burna Boy bo T-Pain ibile thomile ke T-Pain go ka opela ga botse ke wa morao rao a sentwe ntshwa beno ge motho ana metse sefala le yena ga ka shumisha backtrack go ba dieng a no maima a seta ba yentswa botshata ba ngwana wa batho ilo ba taba go rufitle sefaleng a rena ke a gona nge ba no bolela ke AI ke ya ka yo ka tla ka diraga tsa sfaleng eupia ke shumisha eng
2: AI
0: backtrack a hona le ka botata ntse tono futa muwe a di ara batha matso gore a ipsina na mle ra re sedila ka sedila ka sedila ka na mle ya fela ra ya gae wa tla ro le fela eng
2: bele ngwa go o gaola ngwaga ke nna ke gaola ngwaga ka AI yone
0: tsa modi yo wena le nna
1: o ka gaola ke
2: a wa ke la pili ke gana
1: ga ena bo shee
0: ga lo di a nyo go pela ke ga lo nyo go di a
2: ke ne go gaola ngwaga ke ngwaga o kwaka
0: batho ba ba gaotse mme ngwaga ke mengwe ntse ba lebeletse ka
2: ditlhotlhotlho kere ye nka itlhotlha eupša a gone tsaba e re ke tswe nna ntšhi e tala sebobolelaallright re a leboga tlhe batheletse dumelang go tlhoma lekabale ngwana go thoma ka ira senyane o fitlha ka ira lesomepedi re ya go no setsa taba ye go ya ka dinyakišišo ba bolela gore beeletsa pele pele o šomiša mašeleng na mogwa o re tla o gona byang ena mile re ya go no bolela le ba goro ya a kere ke mmuso wa province ya Limpopo ka molomo wa moleledi wa goro ya Limpopo ya wa mmuso wa Limpopo botate Ndabera Makuera ba bolela gore go ne le masheleng a ile go rabetse ka thoko go mme ba bulela boragwebo potlana go dira dikgopelo gore ba kgone go kgwetsa masheleng ao na tshepidiso ya ntse e ya go sepetsa jwang e namile re tlo sheta mogopo wa lefatshe wa FIFA mo e le gore re tlabe re tlo bolisana le Frank Setšhabe ba tla re sekaseke le papadi ya legono e le gore e tlo ralokwa re a botsiša batsiretse ka baka la gore re ile go a bolelwa gothe badudi ba e le gore ga bane mangwalo ba tshwanetse re ba re tswele ka dikgoro re a tseba malobeng fa le re boletse ka badiši ba bangwe ba lele gore badiši ba go tswa Lesotho ba e le gore ba ne le šedi le go tlhokomela diphoofolo ba sepetse leruo la bona le šetse dinyanyeng bjale re a tseba gore go ne le badudi ba go tswa Lesotho ba e le gore ba tlhokomela ka metseng na ba kae ba gona na le šetse nyanyeng le lena tlaletle le bolelele rena nomoro ke 0600002452 roba le baithuti barutwana go tswa Dennis Matlhaba go tswa ka kua Bakenberg ba tlo re etela ba dira mošomo mo botse ka thekenoloji go shetse diroboto tsele tse dingwe go thoma kerea senyana go fitlha kerea somepedi go nlano la sedibeng ra lemema tla re leng metse ya mokgwako mmogo
0: re etla mo sedibeng re bolela ka dikwasa tsa AI ka mogo go na le kwasa ngwe ba e diile ya AI e e le goreng ba re lena ma South Africa le a swabiša ebile re a le swabela ka se le se diang go batho ba e le goreng ba ka nageng ya lena ba sa tshwara dipampiri le etseba
3: Happy, happy, happy, happy, happy. I did a journal on a jabohana 086-002-452.
4: When I can trigger a journal, my chatisho, who 063-028-0508-0504. Is khale ke tla ke tsha keke mo
3: mo go tsa go la go
4: le go di mo ga mashashane se hore
3: a ga ba mashashane dumela tle
5: thobela thobela le joy le go she se se ka mo bue le si ja ke gopela go godisha monna wa diroko roko mmatseno wa ga se hona ka malamo go di Fatima o ya gola mama tlhakere ya gola gole o godisha ke ro sina mothamane ka dendron
6: timika le meso ma ba no go gola mlangane go eji kwa jophale a ba gola di sima briri ka mahlaji pala ke jacket clement ma golela ka utbank a thobela
7: go tsong the honorable le joy le go she setse le si ja ka mo a ba go pala ka le tse ngwana ka eno go fentse mathipa o a gola le go ma bana ka ma gola ma bana go pala le makelele wa ka le jaaka papa go le motelele wa ka le jaaka papa ga gone go khwini wa lepakane ya ga ke tekete wa spororo ka moshate dango
3: tsabela pe ntumela
8: tsabela papa ka mo ka sa di tsale meso go fela go di tshangwa na mora tswa ka yena ke tshepiso ra morasi wa gola mama ka o fetse 11 ye ga le tsapa mama bolo ga malatsa go di tsake nna mama go lwa go re tsara morasi ke re a gola go
3: A gole ka nete tshukudibe mushimanyana go yena dumela
9: go tso ba ditale meso
3: age
9: magwa go she sese ma ba re bo go la khatlane motsai a fetse ngwa go tee ke setogolo sa Isaac motsai kala bona bo gola le sego manama yana ulula ka toropong ya mokopane yana ba fetsa 7 years mani mafingi ke a sepho mo re ke keke u di Isaac regular khatlane keke ba iphine ka tjaji la bona le kgwedi ya bona e sale majaji ya bona le a dibeke magwa ga magwa modimo shu
3: ehe ba go le ka gare kgwedi ya Nelson Mandela dumela tle
5: thobela ka gashong malome Timile sisi bread
3: itwa
5: ke rata go aka letsa motsadi wa ka yena ke mojaji mare a letswalo a le ka ga molepo le tlhopaneng yena o fetsa 60 years ke re modimo a mothushe a mo godise go feta moo yena o aka letsa ke morwedi wa gagwe ke thandi maetsa kwa le ka ga molepo Flora Park
3: ke nnete ga gona le ka bothata ba golo ba golo mo go ditlalemiso tsa Thobela FM mothushe o tshentse le gore o tshemolae tsaka keno are happy birthday to mama Rupeng ke Johanna Tema wa gola o ba gola ka la morena o ba le wa kelo jolo a le ka mola tlhakore la ga digale a gola gole ka mo ga mogopo a gola gole a itsire ka tsa jibile o isetse a ipsi nne ke nana o bile le a go goba le sa re ropa ka sa response we le tsofela ke me raru shile ka nnete na lo wena re itlogela gona fa le tsetsi le la le gone go batho ka moka ba ile gore ba dirile jwalo ka mela tshe gatisho re a leboga le dire jwalo le ka manga mananeo a Thobela FM le ntse le a theletsa ka go latellana ka mogwe le gore a tloga a itla ka gona wa ka na yena ka nnete re ba re tloga re rithile makadia
0: a kannete ya mamo tlhaise pitse ga botse motheletsa Thobela FM re tshepa gore o tla ba le tshatsi le le botse a go ya pele go tlhella re tlo kopana ga petsatsi la go sa sa go tswa o se tlhopha ka moka a sa ditlalemeso re re thata le tshatsi le le botse ga botse ga ba ga laile mo shate

0: kena Diana Ross, yena re it's my house. Ka ba le mezuso ke masopedi te fela, ngwe gona e riela e riale so. Me di le rena ska ba shutela ga tete, ge re tla be re bua mo re tla ba re tshola pele ka tshiring tshe rene le tsona go lenano la sedi beng le sego. Mora go nyana molao tshe re go share nda kuli. Nda dula le rena ska ba shuta le ga tete go pula gore re tla be re ya go dipapadi tsa mogopo wa lefase tsa re go rena tshe le khono di tlhapa tshe di tla ba palang ke dinaga tsa mkutamang Switzerland le Colombia o tloga fa magage sho ge na go idumela nge re bolela ka Durban July batho ba modimo na mara me aparo e batho ya parang kwa ka nete ne to ka rutsoga wa re go rukisha jana jela
1: John, o ke dine tshekai?
2: Ke ke timela SARS. Ke a go lekola ge ba ke tshwanetse go faela na.
1: Iketle. SARS e romela ditsebiso tsa auto assessment. Go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July.
2: Feditse. Ka ona mogo.
1: Eh, ge o hwetsa tsebiso ya tlhatlhobo e lekole. Ge ne ba getse o feditse. Ge fo sharetse go ba sa e hwetsa. Faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing go ba mo go SARS mobile app.
2: E ka nna ba setse ke feditse.
1: Mo setleng se sa go faela, e pe maemong a maleba o kgona go fetsa. Letela auto assessment ya gago. Go thoma ka la go fitla ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS Mobi app etela sars.gov.za SARS at your service.
3: Breadwin le Timmy Thomas Vary iketle o bule le sealemoya ka ge maele a tletse go sedibeng.
0: So ye masimam pedi fela ngwe gona e riena e riale so medula le rena ska ba shutela ga tete se jere boletse gore ka nnete go tloba pala dipapadi tse pedi tsa tshila le khono Egypt le Argentina ara Argentina be le abo mamba na nka ne ka re ke le betse kana Maradona go mo kwa kwa mfe
4: Maradona a se
0: kwa Brazil a se Argentina go
4: Maradona ka re kwa ba ba ntshitse go ba ba ntshitse nke
0: o ba ba ntshitse ba tshwe ara Argentina la se be ra lokela ke mamba thomo nka ne ke le betse.
4: Maradona ke re ke wa bale.
0: Oh.
4: O ka re ba bantshitse mo boshigong ba le gone.
0: Messi!
4: Re tla bona itse ba go le ya maoto ka swele.
0: Re tla bona botse re bone Belgium. Re bone Belgium le USA. So, se roba.
4: Ah. Ho, sho. Nke re amogele sechaba sechaba oi ra wa amogela ra o tamisha
5: a go tshimitse bo breaking mo go di mari shilo ba tshebetse wa sibiveng ke kwa le bolela ka maradona kwa go akaramesa go no
4: halala sechaba oi pele ga re tlo sakaseka papadi ya le gono nko no mpotsa maikutlo a gago ankere FIFA ile ya makama otu ya re a re rate ba itapele ba dipolitiki ba e ba le khuetse go ba tsena tsena mo dipapadi ntsha mogopo wa lefase pele se diregile nka kwa America ka kwa ka moetapele wa kwa nageng ya America a tsena tsena a shuya nko o ka reng ka sona pele ga re tsena papadi
5: ke o le rogo tshimi tshiki le bogile putisho ya gago ke nga putshetse botlhokwa ke o lebelela go le maoto ka bophara mo ile gore papadi tsa gona di ka tsatsa FIFA e bolela gore ba etapele ba dinaga goba ba dipolotiki goba moetapele o mongwe le o mongwe a seng kgweleng ya maoto ga ana tumelelo ya go ka tsa sephetho se se tlo kgweetsang dipoelo tsa kgwele ya maoto jalo go bolela nnete dipapadi tsa ka kogo la USA le ka kogo la lekwa la America ke dipapadi tse bose le ge e le gore go na le khwetso ye ntšha ya sepolotiki ka gare se ke dira ke Donald Trump ke se e le gore FIFA ba tšhabile gone o ore re ka se kgone gore o re dirisise gore o nyaka re se dira ke nagana gore FIFA ba ile ba tsena ke boi gore ba ka sa tirisane le Trump ka gore ba tseba gore motlho mongwe dipapadi tse be di ka emisa ba rega se
4: seng ele yena ka boena gore ke ile ka tsea mogala ka leletsa moporesidente wa FIFA ka rawa ke a ipelaetsa ebile sephetho seo sa feleletsa se busetswa morago
5: o bile jwa le TBT e le se se sa diphetho tse e le gore mo historing ya kgwele ya maoto se tobile a re boela ka sona le le ba batota ka bra ga rena ba tlile ba bolela ka sona ka bakela re o bla ba nete ke sephetho sa mathabisha di song gore se ba pari se kwetse ka rate khwibidi ka tsela go kgodisa ka rate khwibidi ka gona e bile e fetolo gore a o a e sala ka rate khwibidi ke re go pola Afrika borwa ge ra lokala naga Mexico a Themba Zwane o ile a betha se waparisa Mexico mo e le gore o ba sa betha a rwa mmetha mmetse le ka phosi a kgwetsa ka rate khwibidi gomme e fa fo ba leka go epelaetsa gore re bona o ka re kotlo ya Themba Zwane ke tele FIFA re neke re ema le papadi tseo tse tharo jale ya motsatsing la gone ge re bona USA le Belgium ba la gona gona o tswela pele ke matlabisa ditlong kgweleng ya maoto
4: age pele a re sekaseke papadi ya legono ye e le gore e tla ralokwa naga ya maerepeta ga mmogo le naga ya Argentina naga ya repeta e tsene ka gare ga dipapadi tse tsa mogopo wa lefatshe lekgalabone e ke sa foše ka kua Argentina ebe ba tsene ka gare ga mogopo wa lefatshe lekgalaboraro ebile ya ba bathopa sefoka ba mogopo wa lefatshe la mathomothomo kwa moragonyana nko re o tseele kgopo re sepela bjang mo
5: Community le Pretoria le balela Argentina ke ngwa dinaga tse ile gore ge mogopo wa lefatshe o thoma go raloka ka ngwaga wa 1930 ebile karolo ya ona mogopo wa lefatshe ebile naga e nngwe ya tsepedi ya go fitlha papading tsa makgaolagang ya mogopo wa lefatshe wa 1930 mo ba ileng ba latlhegelwa kgatlhanong le naga ya Uruguay e leng baagaelane ba yona re lebelela mo historing ya bona ke naga e le gore e fentse mogopo wa lefatshe maga mararo la mathomo ebile ka ngwaga wa lesomesenyane masomesupa seswae la bobedi ya ba ka lesomesenyane masome seswae sela la boraro ke ge ba e fenya ka 2020 pjale ke naga e leng gore batho ba ba rata kgwele ya maoto naga ya Argentina ge e le gore go na le naga mo lefatsheng e leng gore balatedi ba yone ba kgwele ya maoto ba dira se sengwe le se sengwe gore ba kgone go bona kgwele ya maoto ke naga ya Argentina le naga ya England a gona balatedi ba kgwele ya maoto mo lefatsheng ka bophara ke kileng ka ba bona ba rata tlhopha tsa bona le naga ya bona go tshwana le balatedi ba ka kwa go la England le ba ka kwa go la Argentina jale Argentina ba tsa papadi ya tsa legono re tseba gore ke naga e la engwe ya dipapadi tse kgologologolo mo lefatsheng Timothy le Brett e go ralo ka setlhopha sa Boca Juniors le setlhopha sa River Plate papadi e bitswa ke Super Classico mo ile gore ge raloka tropo ya Buenos Aires ya ema tsi ebile malokwane ga ere malokwane wa ka kwa go la Argentina ka baka la gore a ka feleletsa a le mathateng ka ba malokwane wa ka kwa go la Argentina ke naga e le gore e tsweleditse dibapadi tsa maemo a godimo mo lefatsheng ke kwele le bolela ka Diego Maradona a bona gore ba le ka kutso ba tsweleditse dibapadi tsa go tshwana le bo Jorge Buruchaga o mongwe dibapadi tse gore e be e le se bapadi sa maemo a godimo dibapadi tsa go tshwana le bo Mario Kempes gona bjala re bona bo Lionel Messi ba kile ba le bo Gabriel Batistuta kwa morago ke se se sa ke engwe dinaga tse e le gore batho ba ba rata kgwele ya maoto le ge e le gore re tseba gore leake ya bona ka tlogo la Argentina ke engwe ya dileake tse e le gore ka feleletsa oite di a dila mo lefatsheng e fela se e le gore ba se dile ka tlogo la Argentina ba boditse dibapadi gore le bone le atlegile mo kgweleng ya maoto tswetsang leake ya lena pele di gore ditlhopha tsa ke kogo la Europa di le boneng di le rekeng le tlo kgona go dira tšhelete jalo go lebelela naga e repeta ke naga ya mathomo mo Aforika go ralo ka papadi tsa mopo wa lefatshe ka ngwaga wa lesomesenyane masometharonne jalo ge o lebelela mo nageng ya erepeta go na le kanaga lekopane e le gore ke tloga ke e rata ka erepeta ka baka la gore mo ngwageng wa 1930 ge dipapadi tsa mopo wa lefatshe di be di thoma erepeta e be e memile go ba karolo ya ditlhopha tse di tlo ba di thoma go ralo ka papadi tsa mopo wa lefatshe e fela ka baka la go sa tshware nako ba ile ba palela ke gore sa raloke ba ile ba šia ke sekepe se e le robe šia ka kwa go la South America
4: panna we
5: bjalo ge o lebelela e repeta le yona balatedi ba yona ba kgwele ya maoto timothy le brett ke balatedi ba e le gore ba rata naga ya bona ge ke fela ke tsenya ya gore ba rata naga ya bona ke ba opetsa le rena ka keno la Aforika Borwa mo e leng gore rata kgwele ya maoto fela re rata ditlhopha tsa rena go feta naga ya rena ka keno la Aforika Borwa ka baka la re o ka lebelela ka kwago la e repeta naga ya repeta mo setlhopheng sa naga go tletse dibapadi tsa al agri tse e le gore ba tloga ba ditlhega ba sa lebelela gore ke sebapadi sa go tswa setlhopheng se feng ge ba apere jeresi le ya bone khibidu ba apere jeresi ya naga ga ba apara jeresi ya disopa ke naga e le gore e a thoma go fitlha mo dipapadi tse lesometshela tsa mafelelo ebile mo ngwageng wa 2026 mo dipapadi tsa mopo wa lefatshe e repeta e be e le gala mathomothomo ba kgoboketsa ntlha mo dipapadi tsa mopo wa lefatshe ebile ba dirile histori ba gona go fenya papadi ya mathomo mo dipapading tsa mopo lefase ebile ba ile mo dipapading tsa mantšhana Shakeng. Ke boletse ka Argentina gore ba na le Boca Juniors le River Plate, papadi e le gore e emisa toropo ya Buenos Aires. Ka kwa go la RPT, papadi ya setlhopha sa Zamalek le setlhopha sa Al Ahly ke engwe ya dipapadi tse e le gore le yona e emisang toropo ya Cairo, mo e le gore le bona bomalakwane ba ka kwa a se gantsi ba tšea karolo papading ya Zamalek le yona Al Ahly. Nakong e ntse re diralo ka naga tseo ditlhopha tseo ke mo e le gore ba nyaka bomalakwane ba go tšea ka ntle ka baka la gore ba botse ba bomalakwane ba ka kwa go la RPT gore a ba bolokega ga a ka ba malakwane mo papading ya Zamalek le yona e le yona Al Ahly.
4: Setšhaba o tla bo re ga setšhaba papadi e o tla bo o sepedišana le mang?
5: Ke tlo ba ke sepela le ngaka ngaka Maphale le motsatsing la legosi.
4: Re a leboga, re a leboga setšhaba, re leboga ka mokgwa o re tlhalositseng ka gona papadi e gore re leteleng re leteleng re a ba rata maegapeta ka mo Aforika Borwa ra tseba re ba-Chiefs ba sa kgopišegile gore ba re ke Pirates le Sundowns ba ile gore ba ile ba rebela
5: gorekile
4: re tla theletša papadi yo o thoma nako mang
5: ka iri ya botshelela
4: aga re a leboga go tloba le diphetogo tsa mananeo gona mo go thobela FM re a leboga setšhaba re a leboga
5: ke a leboga timitšhi le batheletši ba sedi.

0: tware love is all around tshe re togarele boga ba ile le khetse le go dula le rena a tsabura ka re wa letse ba le ratu leng ka re mmm ratu go se
1: love is all around
0: e bosa na o feta go
1: botsa re ke
0: ni ni notie ni notie go nwele ka magae ri tshe mo le tjaji
1: hey
0: ra ba duma
1: yeah
0: a fer ra wa tsoya ni notie a ma siga ka mangunya Karo rata ni wele wa tsena ni wele unya ka ma kuinya
1: sa ka. Unya ka ma kuinya.
0: Ama kuchana. Kuchana arute ja gore kana kwe eh elfe ja ona te ba ne be ile picha.
1: E picha le tlokomeleng.
0: Ora ora ga diana.
1: A kirebele ka ba ka lo rwa tonya gadi ya ditlo. Re re a tlhahlagantsha ngwanesho. Eh le ska le ba la ro selema siete. Re ska ho tsare.
0: Re patana.
1: A ware barbar ke mebele ya rena e tsere sepopego se sengwe a ke ne ko bolela lentsu la sisimane lela ba bangwe ba felang ba le shumisa eupša ga nka le utswanyana ba re o ka rele re tšhabe go ba shapeless
0: eeaaleseoeoorena go diega eng ke eng e e pitlagantšhitseng e nngwe awa ke marega magagešo epe mara nna ke lemogile go ja e ka re ga o ne molato molato ke gore o ja ware o fetsa o ja wa tlhoka seo ka se dira wa ba buša tlo ja bedi
1: matlalo
0: wa iša kae jale a retse magagešo ba le jange jange mara ipheng bofefo le re o fetsa go ja dipepenene le bona gore na le ka se šomiše matlale a tšere gona mabašemesetso ke le somesenyane fela go tswa go yone eriela eria senyana go se le magagešo šete re tlhalosetso re tatsile le kgone re tlo lebelela taba ya dikgwebo le melao e laola go dikgwebo ke ka re lwana e re neng le yona go lenano la sedibeng ebile re ikgantšha ka yona ka lebaka la gore ke bophelo bo le gale re bolela ka bona ke bo e leng gore botloga bo bonagala gone jale ka fao go botlhokwa gore batho ba obamele melao ya kgwebo ge ba na le dikgwebo ebile gape-gape e nngwe ya tse rile radikwa ge ntse re bolela ka taba tsa dikgwebo go lenano la sedibeng ke gore batheletse ba rena ba bangwe ba nyaka go ka thusiwa ka masheleng a dikgwebo ba nyaka go tseba gore na mmušo o tsena kae ge o e tla tabentse tša go ka nyaka go thusiwa ka taba tša masheleng re ikgantšha re ne le moleledi ba mmušo wa Limpopo re bolela ka motlhomphege morenang dabe ramakuala gomme bona ba tle gore botja ka ga dikgwama tse ba nang le tsona tse e leng gore motho o e leng gore ke mmakgwebo goba rrakgwebo potlana ba ka ikgopelela tsona ge ba na le maloka ba ka loka

0: thusa gore bontsi ya borakgwebo ba palelwa go tsena ka kgwebong ka mabaka a ma itseng kudu-kudu re lebetse tlhokego ya maseleng a o thoma kgwebo e wena ko e thoma re ba tsentse molaleng lo ba bontshe gore ke mo o kae ba ka kgona go thusa gona ke mmuso ke dilo je ka antse ba dibitse gore kano ba re startup capital le e ka thusang o mongwe le mongwe a nyako tsenelang ka mo taba tsa kgwebong re lebeletse kudu-kudu batho ba sa leng baswa ko bontšha bona ka gore re lebeletse gore taba ya tlhoko ya mešomo ka mo provinceng ya rena ke golo e nyaka gore ka ntle ya manane a mangwe a re a beileng re tsentshe letsogo mo re ka kgona go thusa ba palelwang kudu-kudu ba ba mengwaga ya go thoma bo 20 bo fika 40 years ba ne go tsena ka mo kgwebong mara ba na maseleng re ntshitse kwala-kwala-kwala tso beke tsa go feta mo re bontshitseng gore ba ba na le kganyego ya go tsenelela lenaneo le a ba tsenne ka websiteng ya Office of the Premier mo o na le ba bontshang go na le di-tenders o na le e-tender ka mo e-tender go na le lefelo leo ba clicka ba kgone go kry-a difomo tseoe tse di ka ba thusang gore ba kgone o apply se segolo ke gore e motho a na le monagano wa o nyako dira kgwebo eo o tshwantsang wa le proposal go ya ka mokgwaong ba tla ba beileng ka gona mola gore ke business proposal ye o bontshang gore nna ke na le kganyo ya go dira kgwebo e tseng mara kgwebo tsa gona di be di lebeletse ditaba tsa infrastructure development lebeletse yape le taba tsa tourism yape le tsa bolemi ka moo ke bontšhi ya tsona tse re nyakang gore re kgone go thusang batho ka tsona ka gore ke mo ikonomi ya province ya rena e be kantse ka yona gore e re ka dira tsena tse tharo re tla ba re kgonne o lwantshana le tlala ka bontšhing ya province ya rena mara le tsona di na le maatla o nyako tswela wa pele ka gore go na le mo di kgone thegwa gona beyond application e ba tla ba e dirileng
1: dingwalwa tse e le gore di a tlhokega tatera makuela e ka ba e le gore ke dife na e tshwanetse gore ba e be kgwebo ye e le gore ke ngwadisitse le ba sarse ke tla le ditokomane tsa go tswa bankeng ke tla le yona proposal le yona e le e boletsego goba go tlhokegang tse dingwe
0: ka gare ya fomo ye o e re bolelang ka yona tlhabirwa gona le mo ba ngwadileng dinyakega tse dingwe ka re ke tshaba gore ka thomo bolele ye tee ka tšhelete dingwe o mongwe o tla re ramakwela o boletse ka ye mara wa e nna bankganeletsa so that's why re rile bontšha batho ba ba tsene ka bakare a portal eoe ba kgone go tsenela ya ngwala gore o nyateng documentation enyakeake ebile eng so o topile fomo eoe e kgone go bontsha ka gore nna nka thomo topola gona jale e ka sae tse dingwe batla re ao are mokole a bolela ka mo radiong ga a bolela ka taba ya gore nna tshwanetse ba kena le ID so that's why re nyaka mang le mang a taba sene efne e ne ba kwala kwatso ya moyeng fela netlagore ga ba kesantisang re ka bona gore re drying mara ka molagare ba beile and then ka nnete company tsa jobe e le registered e le CSD compliant or o kgone go ba nyako o re be le compliant re kgone go thusa ka yona tsona pele re tshaba taba tsa di-risk tse di leng gona so o ka lebela formula e na le dinyakega tse dintšhintši e bontsha go dira kaeng se re se dirileng gape o tloga ka di-1 tsa July ne re na le lenaneo leo re ya ka memasepale wa fapana ka di-district re bontšha batho ba batleleng gore ke eng se seka senyakeyang go na le batho ba tekhniki ba kgone go ba bontšhang le go fetola dipotso tseoe bontšha ya tsona di setse di diragetse a think ya mafelo e tla ba gona mo bekeng a think a bo Waterberg mara plan tsa tshwane bo sekgokgon le bente ba setse ba dirile ba re ke non compulsory briefing sessions tseo di dibileng gona ore o kgone go bontšha batho gore go tsamaiwa jwang keng se di senyakeyang ka nako e wait list o kgone go kry-a monyetla wa o botsisa in detail mara go na le di-phone number tse dingwe sewell ka molagare tsa batho ba dilang ba tshwana ba romele email mo tsona for di-details tse di nyakeyang.

0: Kaya le yanga ba re Beauty and the Beast mra go nyana mo la re tshere go she o sikudu le yona e tswa go se ope di se go opela mmino o mo bose the OJ's Kavira ba re used to be my girl go lontse bo bola bola bola le yona ka reng ke bo itse ba ina ba re tla go se ngwa ya lo go ngwa ya ka mogoko go ba thomo di mo na motholo mage ka tlo opela
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tsa go hlokomela le go hlokisa mmele go tswa ka gare go rumatsa fatshe bo wena mengwageng yotlhe dipilisi tsa Prosidin di thagase seemo sa gago sa tsa lephelo go tswa ka gare gape di tla go thusa gore o be le maatla Prosidin e sireletsa mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo le ka Prosidin le gone gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge isa re Prosidin ga se Prosidin
3: Mirero ya technology. Karolwana ye e go tsenya lefaseng la bjale la technology gore o kgone go sepela le mabaka. Mošeto wa tsebo le boithabišo.

0: gopola nka re ka tsatsi lengwe nna le mmemolamola nna yaka di-equipment tsa robotics pele ka sekolo a re di afford to di reka bajena re re ka re re moeng ka jeno re kgopele ba di-company ba ba nang le tsa bona ba re ba lela ba lelele ko Dennis Matlhaba gore bana ba projeke ya bona e sekaba ya lefela e gole setlhaba sa South Africa ebile ke re projeke ya bana ba e ka thuša gore sekolo sa Dennis Matlhaba se thuše le dikolo tsa mabapi e sekaba ya rena re le tira e owner mara kudu-kudu gore bana ba ka ke proud ka bona ka re ba tseba gore basari ba na le yona nka se neme lebitso la company ge re le santene ba ba tshepisitse dibasari mara madimo abe gore basari di etla mara nna e ke lebeletseng kudu ke taba projeke and then robotics ya rena e le coding ga e rute ke mosadi fela mogala bo mosile ko morago ko a ke tsebela mmonana ka lethola semoya papa mphofu ee o šoma le mmemolamola ka projeke ya rena e and re a sokola ko sekolong sa re sa ešwe ka wifi bana ba santse ba die dilo ra re mmemolamola santse a re principal a le nna something kera ke lebetse ko gae a ye through tšhelete ya gae a hotspot bana ba and a se ba fela ba na le ba bao le ba science expo memo bisi wa bosport ka tšhelete ya kwalamola ba re re modimo o tla modiela mogau ka ra nna se re ka se di ya rena and then projeke nna jale ka principal ke no lefa ditaba tata ka itshina na ka projeke kopola o ne wa tseke ka mamaro ba thota kam he ke tsena ke re kgopola overhead projector ba go go tlemetse ka overhead projector mo ke re nteng overhead projector he ke tsama o ne wa tseke tswa ka moria mogala o mba re ke Mr. Pano re Mr. Mkanzi o go fete ke ene ke re mruti ka le thusha ore o dile copy tseka ke ra ke bereka di copy
1: ka la off mic mania
0: ke re na ke bereka di copy mogalabe ke bereka ke paperless ke a classing sa shitikiti gore re encourage ya gore bana ba di encourage gore re bereke smart gore ska kra teacher ba teacher re bona itse di choko re mothotswa mmereko le ke a kushala batswadi a se se re se nyaka and then habe di sekolo sa isho sina le technical subject mo le gore re go a boima gore re kgone go thuša bana a le ka gopola technology e diang ke banae matsatsi a le bona batho ba a ketse re ke ba mestlan gore le ba bitšaeng ga ba playster ba sa parola ka matsogo ba šomiša thuso o di amereko sekolo sa se se introducele civil engineering le sona re na re go a boima ba tebe re le re kgopelele ko dicompanyng le re kokotele ko dicompanyng kwa ba etele sekolo sa Dennis Matlhaba gore ba re thuše gore re kgone go thuša bana ba re na le automotive ko sekolo mara re na workshop sekolo se patela mogalabetsoko go dira di-practical or se šomiša tšhelete go ya sekolong se sengwe go dira di-practical tsa automotive so e be re kgopela re batho ba ba na le di-company ba ra ba lebelela ko Dennis ba lebelele bana ba ka ba basadi ba tlise tšhelete ko Dennis Matlhaba re kgone go reka di-equipment gore sekolo sa rena se se ka bona lebele ka sekolo sa magaeng se tshwane le sekolo sa mo toropong ka boripana le ka boikokobetso ke na le semale se segolo mara batho ba dikhampani ba le gore ba ka renyaka a ke tsebo rolang tumela tola dinomoro tsa
2: esoo
0: 081 026 2271
2: le ka dibušheletsa
0: ke dibušheletse ka smile ke iketlile 081 026 2271 ka boripana re kgopela di-private companies NGOs ba tle ba re phalele ko Dennis Matlhaba go thuša bana ba ba rena ba gore ka moso dikolo tse dingwe bana ba rena latlile ke rata ntse le boletseng ke mmemolamola ya gore bana ba rena ba ithuta ka go bona a se bana ba le ba kgale o to kry-a re lebeletse choko thekenoloji a itile setšhaba sa eso a re šale morago ka boikokobetso le ka smile
2: ah
0: popular di company te Dennis Matlhaba di borfa chelete re diele bana ba rena bokamoso
2: a re rooming ga botse re bušheletse nomoro e ka smile la mafellonyana ga nyane fela
0: nomoro ya e 081 026 2271 le re khopela le ba ka re fang di laptop or re khona re bana ba iska ba 6 ba be more than at least 20

0: Afro Traction Soulful Yons re na re gaogana le lena mona go isa fresh go pele re tloga re leboga na kwa lena go tlhogotlhe mo le kabele le gona re tloga re tsinne lena no le le botsela nano la sedibeng re tloga re thaba e bile re ikwa bosege batho ba re ngwalela melaetsa ba re watse ba re keng ka lena no la lena mane ka lena no la lena mane ka lena no la lena re kwa re dutse madulong re kwa ka re mohlomo re a topa topa dintlha tse di botlhokwa tsa bophelo lena ke mo go botse maikemisetso magolo a rena ke yona we masego ka notla mohlomo go no le bolaisha letshego mosegare ka moka
1: ke re koshela ya gore o ntshepisitse lerato ke kole o fela o e kgotsa gore ya
0: eo fina
1: ngwaga ka moka gore ngwaga ka moka salono o beile mokganya patleng
0: ai ya batho ba le bona bane bane le moya o go leta gore moya o leta o leta
1: o ska pala pelo e go leta ba sa gatla masikana kwa nesu eh o ska na pala tlhala toulo
0: ya promise magwale o fitile mo ke sala ke mmona motlhangola ba sa di ke bosha
1: etse ke mo ngwa go wa go feta
0: ka ke kgwedi efe ya me
1: hai promise morning
0: bona le ma
1: o nna ke mone maloba
0: nna
1: ke mone maloba nako e
0: re bonana le gae lena bankile ka lefetola ka re ga ke motsebo ba ke mmone be ke sa lefotlele sale ke mmona ka di-8 tsa mei re le kwa basadi
1: ke gona mmona le gone
0: balankgwedi o rena ke tsekan
1: re le boga tlhebatheletse re le boga tlheletse lena go rialo re ya katakata ge re katakata go rialo ga re le shiele noši re le shie diateng tša mokoni katabagolo tla ba sebišana le o ratile wa gakekana ba tlaa jale ba le latlhela kwa go iria pele le bona ba ka se le shiele noši e ba le nna e tlabe e latela a re leboge re leboge motsweletse wa rena ke ena pharepare ke mokgatsi wa matlabe ane morwedi ya tau re leboga mošomo mo botsa o dirang tlhokomelo e ya lesediba se sa metsi ya mokgako nke rieng ka kwa sesiletsa re kgopela dinotlolo tša sefero sele sa motse wa matlhakong ye e ra lokileng maabane ke pušeletso ae goreng ya ye a e sepele gabotse aga nke re kwa gape
0: Se
1: bata gomo ba re gana le dinotlolo tsa motse ye wa itaitse ye a se rena ka mongwe nesho ye re palla go ka e laola
0: ai
1: ka dietlentsa
0: rena
1: motsweletse o tla re tlhakodiša a re tseye e seng e se gonne e sego ya ba le maikutlo a batheletse re no tsea ele ya gore kgwetlhe ya go tlhoka maikutlo ka baka la gore ye yone e ka se sepele ga botseye e tlo re diša diphurela ya go sebele maikutlo gadi yone santse re be ya dikae
0: ya la tshela
1: santse re be ya la tshela e sene maikutlo e tla gagaba mola metsotso e lesometlhano e ke sa foše
0: e re
1: all right.

0: ile ga ba gopola tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
1: Major General Richard Sibiri o rakilwe mošomong
0: go tabakgolo ya Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: ke sa senyana ko magagešo namile re selopela le yona ke mekgolofela magagešo gore ta letšatši la lekgone ga gore le thabile mo polokwane le thabile ga botse nna le kgolofela ya gore le lena mo le leng gona a le thabetse ga botse di sa lesepelela ga botse tša letšatši le kgone magagešo re lebiša šedi ya rena go polokego ya bana ba rena ka dikolong ka morago ga gore komišene ya ditokelo tša botho ya ka mo nakeng ya rena ya Aforika Borwa e lokolole pego yeo e utolotsego gore dikgaruru tša thobalano dikolong di setse di fetogile bothata jo bogologolo jo bo tseneletseo ka mo nakeng ya rena ya Aforika Borwa komišene e re dikolo di tshwanetse go ba mafelo a e le goreng ke a bolokegile kudu ao bana ba rena ba ka kgwetšago tokelo ya bona ya motheo ya thuto ka go se boife selo kore ba leka kwa sekolong ba seke ba boifa selo eupša pego e bontšha gore bana ba bantši ba sa dutse ba tlaišwa ka tsa thobalano wa tsewa ba tlaišwa ke barutiši ba bona ao banna ba tlaišwa ke barutwana ba bangwe ka bona ba tlaišwa ke bašomi ba bangwe bana mo dikolong ba thapetši wa tseba baabi ba ditirelo le batho fela ba ka ntle ga dikolo tse ba kgonang le go tsetsela le go lata bana ba ana ka mo dikolong tša bona pego ye e latela pelaelo ya semmušo yeo e bego e lebane le morutiši wa ka St John's College la e gopola taba e gore ile a boyaboya ditabeng kua Mthatha ka provinceng ya botlhabela bja Kapa yo a latofaditsweo ka tlaišo ya thobalano komišene e re morago ga pego yeo go ile go a latela ditatofatso tse dingwe tseo motho mongwe di bontšhitšego le tsona gore bothata jo ga se bja sekolo se se tee fela eupša bo apareditše naga ka bophara dikolong tše dingwe go bjale bana ba bangwe ba bega ba bangwe ga ba bege wa tseba ebio ba bothata ka lebaka leo komišene e ile ya bitša kopano ya bakgathatema ka moka yeo e akareditšego mafapha a mmušo mekgato ya thuto le ya setšhaba le ditheo tše dingwe tša taolo go sekaseka bofokodi bjo e lego gona mekgweng ya go thibela gore banna re ka thibela bjang ra nyakišiša bjang gore re seka tharesa ka melato ye ya tlaišo ya thobalano ka dikolong dipalopalo tšeo di filwego ke tirelo ya maphodisa a rena a Aforika Borwa South African Police Services di bontšha bogolo bja bothata bjo magagešo mo dipego tše dingwe di sa bebego tše dingwe di a begwa tše dingwe a lebego e reng ke le botšeng gore ngwageng wa ditšhelete wa 2024-2025 go ngwadišitše melato ya go tlhoriswa ga bana ba rena ka dikolong ye dikitsi tše masomepedi-tshela-makgolo-seswai-masome-tlhano-tlhano aobana yeo go yona ye dikitsi tše senyane makgolo seswai masome šupa tlhano masome tlhano šupa e le go tlaišo ka thobalano ka yona nako yeo go ngwadišitše melato ya dikitsi tše pedi makgolo seswai masome pedi tshela ya melato ya thobalano yeo e amago bona bana ba ba rena ba re reng ba ka dikolong ba ithuta komišene ye e utolotse gape gore khansele ya barutiši ba Aforika Borwa e amogetše dingongorego tšeo di ka fitlhago go magolosaimasomepeditshela 826 tša boitshwaro bja thobalano magareng ga ngwaga wa 2021 le ngwaga wa 2025 eo go lebja le magagešo ke le botse ke palo ye nnyane kudu fela ya melato yeo e feleletšego ka go hwetša balatofatšwa ba le molato le go ngwalollwa ga bona gore maina a bona abe mo mo go kapiwang maina a gore batho ba le ba bona maina a re a beile mo ke batho ba e le gore ba tshwentse bana ba rena ka thobalano pego ye e tsweletse gape gore go sa na le batho ba dikete tše lesome magolosupa masomennesai bao ba šetšego ba tlholetše melato ya thobalano eupša maina a bona a setšho a ngwadišwa ka gare ga lenaneo lela la bosetšhaba la basenyi ba tšatša thobalano ke riale go ile go a kwanwa gore bona maina a batho bao a bio phatalatša re tsebe gore batho bao ke dikata ba katlile bana ba rena se se tšweletša dipelaelo tša gorena banna go na le sekgoba se segolo mane magareng ga dikatlholo tša dikgorotsheko le tshepidišo ya go šireletša bana ba ba rena ka dikolong rengele botse ba tsheletse commission ye ire le ge Afrika borwa ena le melao ye e lekanego ya go lwantshana le taiso ya thobalano ga dikolong bothata bo saletse go phethagatso ya yona melao ye kore a re tsebona ka bakalang phethagatso ya melao e sa bona metsotso ke e lesomesenyane go tswa go iri ya lesomepedi ka morago ga ba ke tlo amogela moeng wa ka re a le yena moyeng
3: Alala, monyetla sho, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjatji ka tjatji. O tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi. O app go ba le kaleng. O setse o le customer ya Standard Bank bona ya online. We mari setse Standard Bank Connect. Go ke tsama tsenelo a parishan. Standard Bank ke motheki wa semolao. Wa di tlhopa tsa go le ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi, wa ngwa di tshitwego wa ditirelo tsa ditshelete le mokitlana gona le dipielano
4: ga gona supermarket ye o tshipile go phala you save so se ra gore o khotse ditseketse tse di gona di tshele tseng tsa gago tsa mamoratwa di hlokwa tshe tshe ka tshe le tshe dingwe tshe dingwe khotse 750 gram ya Cremora Crema ka 49.99 le 10 kg ya rice ya Speckle go ba Golden Delight ya Sosco Cake Flour le ya U Brand Super Maize Meal ka 299 rand tsa tharo di ntshola ka tshe di go tshela go fitla ka di 12 tsa July 2026 o se tlhaino ke di ntshola ka tshe ka one ka one le tshe dingwe tshe dingwe ha you Save fela. Mo di jotse di bo se di tsha go ganyane. Ka mehla.
5: O thele di tsheta bagolo mo Thobela FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Go bia le ba ga shirutela pele bela gona awa. Ke nnete re ga nna mara itse ya taba era isha moeng. Ke nka gore bo isha pele ka prediction ye re ya go ba le yona le khono le re nka go boledishana le mo commissioner wa South African Human Rights Commission ke Professor Tshepo Madingozi. Re tla re ka mara nya na ge re boledile nna re tla boledishana le ba le ba amana go le merora tuto. Prof Madumeshia re le amogela ra le dumedisa. Thobela
6: Tobela Dog and Tobela to Rejiba Tobela FM.
2: Ah, Professor, what's the matter with Taba Ye? Hele be jena go yale naka thoko gore le re bole di sha wa tsaba ka gore ditaba je le a ditseba le khone go di hutulla tshaba sa ditseba. Nge le re thalosetse ka boripana prof gore na pego ya lena e khumane eng? Taba taba ke eng ka rape go ile lokolotsego.
6: Hey. Sama thoma tshoe rena le ma teacher a itswereng ga bo be rena le ma teacher a sa itse gore ha ba le go sekolo ke batswadi ka molao gore o ke in loco parentis
2: yeah
6: tswadi ha le go sekolo

0: sa golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo.
1: Komišene ya Madlanga e re rerišana le kantoro ya moporesidente go gopela go okeletswa nako ya go phetha mošomo wa yona. Maphodisa ka provinceng ya Mpumalanga a golegile ba gononelwa ba 26 malebana le go rafa meepong ntle le tumelelo ya semolao ka Pilgrim's Rest, Sabi le ka tikologong ya Low Creek. Magologolo a badudi ba Malawi a feditse bošego ka moka a robetse ka ntle ga centera ye e tswaletswego ya go lekola bafaladi pele ga ge ba ka fetela dinageng tša bona ka Durban. A re kopaneng ka iri ya pele go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badudi ba gamoloi ka prive le wena. E tla le tsine le thobela fa mogi ke ka miwe ma sume tshela tshela. Ke re ma sume tshela tshela. Ka mdibelo wa le sume tshela July 2026. Ga ladies mmadi go nka di main.
4: No SMS. Ka di buja ka re mudi. Ye kwi ke aka. Ka re mudi wena o bile re go.
3: Le na ba di ba pili pili. Ma 1000. Pogwani. Len kawi. Le ma fela mangwa gausi. E tla le tsine le ba ga shiba thobela fa mogi mo go le ba give my tlakung Dr. Peter Mabula mogolo do pediteding ba tlabe ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba khoshi mmadi hlaba
5: tsuri ga re ke thabile go feta ba le mosadini le ke mo bona go mmile ke la mamara tlo go mosarela ba re go dilo thobela FM
3: Kalishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobela FM 66
6: Le Dr. Moloko Mashamaite.
7: Bolokile ba ga e shurutela pele ga le ka thametse masumpedi swai go ya go iri ya pele magagesho. Morao ga hore bo le channel ba le ba South African Human Rights Commission ke commission ya ditukelo tsa botho ka mona Africa Borwa. Re nna go bo le channel ba ba amane go ne ditaba tsa go amana le merero ya thuto magagesho. Go na le molwela ditukelo yo mongwe le motseba go Hendrik Makaneta monne yo tlhokometse ka mo lefapheng la thuto. Hendrik Madume sha ora la amogela le lena papa thobela.
8: Thobela re le bua
7: re le boga monna gesho pego ya South African Human Rights Commission bela ga ke bontsha e tlhalosha tlaisho ya thobalano dikolong tsa rena wa tseba bela ka bothata yo bogologolo yo botseneletse go kudu bela ka molala ditukelo tsa thuto monna gesho o amogela byang dipithelelo tsa commission tsa hore hey thaga ya sa ka kwa dikolong na go amaka tsa go ba motho mongwe se se tshele tsa gore le a itse batabe ya gore go na le bana ba o tlaisho dikolong
8: Jalena ke nnete gore seo se bolelaga ke komišene ya ditokelo tsa botho se a direga ka mo dikolong le ge e le gore ga se dikolo ka moka mara fela go na le dikolo tse e leng gore o fitlhela e le gore bana ba tlaisiwa ke matitšhere ba e leng gore go ya ka molao ba tshwanetse gore ba fetoge batswadi ba bana ge ba le ka dikolong ke so ke tlhoba boroko mo gore ba re le ba lwela ditshwanelo tsa thuto ka gore ngwana o tshwanetse gore ga a le ka sekolong o safe ka dinako ka moka ngwana a tshwanela tlaisiwa fela re lengwage o na le dikgato tsa maleba tse e leng gore dikgona tseya ke ba lefapha la thuto ga mmogo le ba education labour relations council ka gore di-case tsa ona
7: ke ona ba mekanikana le tsone o tsaba ndo tsama ka tsenda ke kuisha ka botse gore ga gona le fapha le sebeng le melao le ge Afrika Borwa ena le melao ye mentsintsintsi ya o shireletsa bana ba rena ka kwa dikolong gore eng bana ba rena ba tswela pele go taishwa ka dikolong ka gore le idumetse taba ye gore ba bona e gona le ge se dikolong ka moka gore e tswela pele
8: ke na mare bothata bo boholo ke ba batho ba e leng gore ba hiriwa mo dikolong di-background checks ba di dira o fitlhela le gore sometimes ba di dira gate fela mo nakong nka fa sekao ka matitšhere matitšhere ga ba fitlha mo lefapheng le la thuto le ba ke nnete gore ba kgona go dira di-police clearance ba check-iwa gore a mme batho ba ka kgona go tlhokomela bana na so taba eo e diriwa gape fela ge ba fitlha mara nako e ntse tsamaya ga e sa diriwa so go le ge o mongwe a ka kgona gore a ka dira taba ya mohuta o o fitlhela lere e na e le gore is too late ka gore by the time re fitlhelela o setse ebile a sentse thata o kudu-kudu o fitlhela lere ema bana ba e leng gore bana ba bona e ka feta ba batlhano so ke nagana gore dilo tse tsa di-checkups tse tsa di police clearance ba tshwanetse ba di dire kgapetsa-kgapetsa e se ka ba gore ba e dira fela gate ba e dire perhaps every 5 years ka gore a kerela bona o tshwane le driver's license o ya o kgona go bonela after 5 years ba o check gore a na o tshwanetse o ka kgona gore o sa kgona go bona na o ka kgona go driver na so ke nagana gore le ona mo mathisere mmo tshwanetse e diriwe kgapetsa-kgapetsa
7: e fela na le makanetsa go na le tabe ngwe ke lemogile ka ra pego ya batho ba ba Human Rights Commission ba bontshe tabe ngwe ya gore a se barutisi fela ba ba amegago ka tabeng ye bathusi ba ka mo sekolong ka mo batho ba ba thusang ka mo sekolong le bona ba na le bothata ba bangwe ke ma security ba bangwe ke batho ba ka ntle a ke tsebo nna ba tsena-tsena bjang ka mo sekolong tshireletso ye ya bana le e bona jang
8: tshireletso ya bana e tshwanetse go ba number one priority mo go rena re le setšhaba ka moka ke nnete gore ka mo dikolong ka mo ke batho ba le ba bantsi ba e leng gore ba bereka-bereka ka dikolong ba bangwe ba bona e kano ba di-contractors ba e ba tlile mola ba lokisa-lokisa mola le mola so le batho ba mohuta re dira dituletso go mmuso gore le bona a e be gore motho mang le mang o e leng gore o tlo ba le mošomo ka mo sekolong e be gore batho ba mohuta o le bona ba checkilwe di-police clearance tsa bona di a tlhokega gore re kgone go tseba ba atisiwe mo ngwana pele re kgone go tseba gore a na motho wa mohuta o a tlotsana mo sekolong ke motho e leng gore a na di-criminal record na ga se motho e leng gore o kile a tshwarwa mabapi le go tlaesa bana na go na le tabela ya national register for sex offenders gabe a le register ya o tshwana leo a e se e fitlhe mo setšhabeng ka kakaretso gore mang le mang a ka kgona go bona ka lebaka la the right to privacy so re nana gore di-register tsa mohuta o di tshwanetse go ba ona le mo dikolong gore mang le mang o a tholwang ka mo sekolong e nne gore barutisi kampo yona principal o kgona gore a ka checka le yona mo yona national register gore ge motho o meditso la e le tlhaelela mo e nne gore a ba dumelele gore ba ka bereka ka mo dikolong
7: wa tsewa ke lo boletse tabe engwe botlhokwa ya gore the right of privacy bjale yang kgakantšha bona banna ge e le gore motho o ke ena a tlhekisetjang bana ba rena wa tsewa o ba tlaisa ka thobalano banna motho o sa na le right of privacy nao ba maina a ya tshwanetse a tswelele molao botšhengwe e kgologolong tate makanete ke gore na banna ke maikarabelo a kgoro ya thuto ke maikarabelo a rena batswadi re rometseng bana ka dikolong ke maikarabelo a megatlo ya go etsa bo SGB le e mengwe go netefatsa gore bana ba rona ba bolokegile ka baka la gore o ka re mang le mang e fa mang mang gore everyone is passing the buck gore o mongwe e tšaiša ka kwa o mongwe a e tšaiša ka mo ga botse ke maikarabelo ao a mang letlapo ya leng karaba ka morago ga ge re setotse ya papatso ye
3: tlhaose ke tshele go feta ga hyperland ee 2 kg omotion parake 49.99 325 meals purity petroleum jelly 29.99 450 grams bokomo wheat bix 19.99 1 kg tokomane peanut butter 49.99 Comfitex pasture 18 ka 4.99 ee fela ga hyperland re polokwane gausi le city center taxi rank mokopane plaza le lephalele marula mile hyperland the best price guaranteed in your land
9: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Re botsisa dipotsiso tse ba bangwe ba sa di botsisiwe.
11: Tsala tlhakelo ke bana ba babedi. Tlamanye o dulile eng gore e ska ba ya boelela gape.
10: Ra nyaka dikarabo tse setšhaba se di nyakago.
12: One of the initiatives in we lost life. It was very painful.
10: Ye ke taba kgolo ya Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
7: Are ntate makana ndo ke botsisa dipotsiso pele re ya papatelana bana ke maikarabelo a mangwe gore o mongwe le ena re ke maikarabelo a bale. O mongwe le ena re ke maikarabelo a bale. Mola ile gore tlhaga kona e keka iswa
8: tsobela go ya ka South Africa sa rena ke maikarabelo a tshaba ka moka go kudu batswadi ka gore mo South African ra tsiba gore but it takes a village to raise a child so ke maikarabelo a rena re le tshaba ka moka gore re netefatse gore bana ka moka ka rena go tsotlhe ba bolokega mara here le bile mo khoronye ya thuto e ka mo dikolong ka mo molao o file matitshere matla a gore be bona ba e leng gore ba tseya maikarabelo a gore bana ka moka ba ithute mo e leng gore it's a conducive environment for learning is safe ka gore he ngwana ka diralla ke se sengwe a le ka mo sekolong ba le kgotla la molao ba tla lebelela gore matitshere ba ba le kae ka nako eo o tshwana le titshere a tswa ka mo tlelaseng titshere a tshwana le motlwela bana ba le noši ka mo tlelaseng ntle le gore a beye motho o mongwe e leng gore o tla ba tlhokomele ka gore o ka dirala se sengwe ka moo maikarabelo tla ba yena a morutisoo o e leng gore ka yona nako eo o be a tshwanetse gore a be le bana ka tlelaseng ka gore in the absence of the parent ko dikolong ka gore batswadi ga ba ona ko dikolong titshere ba yena o leng gore o tseya maikarabelo mme e bana ba tloile ba le ka mo ba tloile mo sekolong ba boetse gae gore a re maikarabelo bale a fetoa bale e ba maikarabelo a batswadi ba
7: bane ke nnete wa tsaya le bolela nnete e phelago wa tseba a ke tsebe man ge ke ruma le lena ntate makanete ke diphetogo dife motlho mongwe tseo le bonang gore go ka dirwa tsona ka pela motlho mongwe di ka thusa tsa thusa dikolo tsa thusa mmuso tsa thusa le maphodisa go dira gore go be le netefatso ya gore dikolo tse di bolokegile bana ba rena a ono a ka tlhagelang ke se sengwe le bona kwa re o ka diwang
8: diphetho tsa maleba tse re neng ra dikgopela gona le ge e le gore di tlanya ka tšhelete ya ka mo ba boletseng ka ona ba lefapa ke gore dikolo ka moka tsa rena di tshwanetse gore di be le di-camera ka gore go na le dikolo e le yang molecheka mo dikolong tse tsa di-private bontšhi ba tsona di na le di-camera re kgona go bona gore se se diragalang se kgona go ba ona mo footageng jale dikolo ka bontšhi tsa rena kudu-kudu tsa dikolo tsa magaeng le tsona tsa mo makeišeneng o fitlhela e le gore ga di na di-camera le motho a tsene a re kgone go tseba gore motho ke mang and-e o kwa ba go setse go bolela gore motho o tsene ka sekolong a ntsha sethunya a thuntsha principal kampo a thuntsha teacher ka gore safety a se safety ya bana fela ke le matitšhere ka bona ba tshwanetse gore ba ka mo diphapošing ba utlwa gore ke nnete re boloke segile so taba pele ke yona eo ya gore go be le di-camera tse e leng gore di ka kgona ba di-deterrent mara le mapodisa le bona ba nyakega sometimes le e le gore a ba nyakee mo dikolong ka moka re na le dikolo tse e leng gore dikolo tseo re kana lebia gore ke di-gray areas mo e leng gore go a nyakega gore ba semolao ba fele kgapetsa-kgapetsa ba tsena ka moo ba no searcha ba sa botsisa motho ka gore bana ba bangwe ba bona ba tswa mo di-communityng tse e leng gore di na le di-gangsters ba tla le dibetsa ka mo dikolong o fitlhele le gore ba tshwara ditshipa so dilo tseo ke dilo tse e leng gore mmuso tshwanetse o tsentsheletsone mo dikolong tsa mofuta o
7: ke lekole ga botse ntate makaneta yana o molela ditokelo tsa thuto re leboga kudu re na le kolofele ya gore ka gore shere boletse ka yona le batswadi ba tla kgona go kosiša le ditlhogo tsa dikolo gore bana are feeling really a degree she share number Murutishum, the Lutahidis, I do Jirabu, then a couple of Kumanes, a little Lemulevela, Levela, Valumu, check and in. Ya, by Loria, Nakal Sakur Lelu, Odiabu, Shulayubu, your Sabu TV, Gilabu, Lubrician, and Linda to Macanet. Aha, looking Magazine, that Macanet, we get the two and a cousin of Possibu. Tell the Tabela family, Hotakashala, Africa Bora, if I shout the Motropon Holmial in Naya Polokwane. A tele tiro bolla ka tabe bo tlhoka mantaba e bo tlhoka tlhoka ya tlokomelo ya bana ba rena le nomakala bana ba rena ba bangwe ba lathegelwa ke sekolo e sa le ka pela pela bana he bana ngwana ape o imile kae kae kae kae ngwana o tlaisitjo ka tsa thobalano kae kae kae kae he bana go tla jwang khumane bile re butse dipushutse dintsi tsa tsfele gore na bana go tla jwang gore ngwana a feletse a ka toa le ka sekolong barutushi le bona ba iphetolela ba rao ape ka classing ka sekato motho mongwe ka twa kae kae kae kae rena re sa tsebe ba bangwe ba katwa ke bana ba sekolo ka bona ba bangwe ba katwa ke barutushi ba bona ba bangwe ba tlaiswa ke batho ba ka ntle lelo ke diwa le ka tseo makagešo putshwese ge morutushi goba mošomi wa ka mo sekolong a ka kgwetsa a le molato wa tlaiso ya thobalano na o bona kotlo ya maleba ye e ka fiwago motho mokalo ye e lekanego e ka ba efe goba go tshwanetse go tsewa magato a mafe a mašoro go feta gore motho o se ka ba tswa letšatši le tee a bušeleditše taba e a e dirile eo ke putšwe ke nyaka o e fa lena batheletši gore le nkarabe yone ya bobedi putšišošeng ke butša gore na ke eng seo mmušo oba motho mongwe batswadi le setšhaba ka kakaretso ba tshwanetseng go se dira go netefatsa gore bana ba bolokegile ka dikolong tša rena ka gore re romela bana dikolong bangwe ba tsena kgole wa tseba ge ba boe a re tsebe wa tseba o ne go khumana ba kgeiletse wa se tsebe ona e ba kgeile alwa ke bomang go direile eng ke tlaiso ntle u re a boele taba e leng ka raba 086 000 2452
13: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.

0: man of the match.
1: Mangkuku baby.
0: Lebza lady.
1: Usente mojapelo.
0: Madam speaker.
2: Wena o ringe motheletsi ra amogela.
3: Hello.
1: Kire A up to Z. Go tswa ho Augustine Dipofa. Go ya go Zex Mogashwa.
4: Hello. How are you doing?
5: Tobele FM. Moshato wa tsebone bo ithabisho.
6: Hey. Caprivi. Hey, ngale le bela ka tshoko. Kira le ina batho ba Caprivi mo u ga moloi mo u. O na le monnumwa ke nya gore nka ipapetsa le yena ne mphile mphile mphile mphile go shimadita motho ke se gwari gwari gwari gwari sa o chepe ke se chepe botse botse ke se vini nka se matamela re vina ne
7: once you enter my house it then becomes our house.
8: House number 66. House number 66. Kiri, house number 66. Badidi ba ga moloi ka prive le wenwa e tlang le tsine le thobela fa mo ga ikiteka mo ga masumetshela ke re masumetshela ka mdibelo wa le sumetse July 2026 ga ladies mo di gongeng ka dimeng
9: mo SMS ka di buja ga re modimo ye khu ke yaka ga re modimo wena o bile le go tswa
8: le na badidi ba pilipili masausent pogwane lenkawi le mafelo mangwa gausi e tlang le tsine le ba ga tshiba thobela fa mo ga mo go le ba rra give him a tagung. Dr. Peter Mabula Mogolo do Peri Chedung Vata Bebalo Gona Gole Tabisha Tui Mabunga Babina Kwena Kira Babina Kwena Bakhoshi Mmadi Thaba
10: Nsuru Ngari Gitabili Ofe Taima Ile Musaidino Lika Mugona Khomi Ile Mamaradio Kutu Musarela Ma Raudilio Tovela FN
8: Hadishano Ye Ita Kwena Katego Kuchoko Starlight Entertainment Hashtag Tovela FM 66
5: Tovela FM Moshato wa tsebo le boithabisho.
1: Dipapadi, ekonomi, bokgabo, dipolotiki, temo, le tse dingwe tse dintsi go tabagolo. Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabisho.
6: Ye se di bona go ka moka ke a lena ba gešo, ke nyaka go tsa mothele jwa mathomo se o re lena mo e dumela mothele. Ai, me fa ka ya no se, dumela mothele jwa amogela.
11: Doctor
6: Arlo Chimpa
11: ka bolokwana go selebotse
6: a bo sele ga botirala lena ga motshwane ka mo hore na go bua
11: ka tshwane ka mamelo di mkhoni ya gona botlhata
6: e semorena
11: e re ke tiya mathomo ka go dipana ke nana mkhoni ge murutishi a dire le ke taba ke tsa botsula tshe a robe ke le murutwana go ba a mogapeletse go ba ene ba go yona go mokata ke ba ga go tlo ya maleba o santja le bogisho mushumo e bile a e kholego
6: o ya murutisho a se sa shoma ka dikolong tsa rena ne
11: a sa sa shoma dikolong tsa mmuso ka
6: mafika o ska kuma na ba motosha mafefe kwa ga re no ba muisha ga e kae
11: e a muisha ba tsaba tsa ba muisha le kwa khomu wa o ba ga mphahlele ba re ba mfurusha ne ya o le ba mko
6: ke le bogile ke le bogile ke la mungu e a re ma ga ke tsirutela pele na le lena mothele jo mosho dumela mothele tsi
12: tok sa moloko ma sha mai
6: arlo tsi
12: le ga mo khala jwa reshu
6: e ba Samson
12: Samson ke monna go tsama sa ba tsampane.
6: Ya amogela monna gešo.
12: Mokone murutishi go mo shuma wa sekolo mokone go di tshe mokone molato a tshe mo ka tsawala mokone. Ko tsama male ba kone re mokone ga le ba go mushiwe mo shomo mokone. Ba fetse go mo le go shomo shomo mokone a entwana le sisi mokone.
6: Ya.
12: Go ba re ka sidi mo mokone ba rutishi go ba shuma sekolo ba tsheisha bana ba nna ka tsawala mokone re mbola bana ba rena sekolo ba ile go ithuta monna gešo.
6: Ke go kwile ka tsebe tse pedi Samson go kwile ka tsebe rena re rometse bana gore ba ba khumane tshutu ka kwa ka ma batla ishwa ka mo
12: go sha ke mpusha jalo ba re tshwa ba jwa lo ba shimba jwa lo mokone ka ba shwe kholo go mokone ba le go shwe mishumo mokone bana ba rena dikolo tsa rena mokone re re go ithuta se gore batho ba wa tshe tshe ga tsabala no mokone
6: ke go kwile monna ka sho e bile ke a le boga sa tshele ke thobela FM ya le khotla ga tshwala Afrika bore o mongwe motshele tshe sho dumela motshele tshe
13: doctor
6: arlo tshe
13: Lekai.
6: Rona ra lena.
13: Rona.
6: Lena ba sadi ke tsiba le latelela batho ba bangwe wa tsiba ba botsa ba re ngwana o katile ngwana o katile wena wa ya kwa ofita wa re sibe ngwana ka ngwana ka ka sidi etabe o emelela wa mushimano wa o kata ngwana yana.
13: Ana se tabe botse doctor ke ra o tsama ile yana o bone metsa mo ya ngwana ha o.
6: Aha.
13: A o tsiki mo le ngwana o machika.
6: Mm.
13: Doctor la tsebo re ke nya ka o tshwara yone ile ya mathomo ile.
6: Mm.
13: Motho mo bjalo wa tla isa bana ka tsa thobalo motho a kere bjalo o le buisha mushumo ntwa mathomo a ya tsini we le bitjo tsaba ba le mo a tlo berekang a ya yo ntwana le fisi doctor re bola ya ke taba ya di bailishi le di parola batho ba modimo wa tsaba ba kuba
6: e ke se re le na gwa rona le taba engwe le nalo e bolela rara wa a itshwenye a re boleleng ka segae
13: yo yo doctor la tsore sa se sentse dilo tsentsi motho e le malome go tsa ile eng a buti ya ngwana go tsa ile motho a ntwana le sisi ke popolo ha o tsana yo ya ya se le hae ne yo motho o ya ntwana le sisi ane di baby jeng ke ba emenyana ka tsona di di a re tlaisha le rena bana la tore bothata ke doctor motho wa tswarwa aya aya kholeo wa bua ata tengwa no lo phila bya nga bona motho la doctor
6: a o bana e ba se
13: ke mathata
6: e ba ntho ya bophilo ka moka
13: la e bona doctor ke le motho wa di ke nna concerna pa ke a gore e nkutisha botlhoko go dira le bana ba rena ba imetsa le ba banyana a ke na ngwana ngwanyana ke na le ba tshimane pele mara he ke bona ngwana 10 years a imile mola ba le ke le motho wa ke go tla botlhoko kudu ke se tsha ngwana e tsamaile
6: o kwele so fike o kwele ke a le bogame o tshetse tshobela ya final go taga tshola Africa borong mo mothelejo show ra mo amogela lena dumela mothelejo tshobela
2: e mokoni le kae
6: re gona ra lena
2: moroma ile ni khoma shego go la Middelburg
6: ke a amogela mashego
2: mokoni ere ke tshe ya mathomo mokoni ke nagana gore ge kotlo e ka ba trongu ba mo sinya lena gore a ska tsoga go tsa mofomo le ditseno tsa gago tshe wa diberegetse go mengwa ba we mintshintshintshe a ska go tsa pele mokoni
6: tshelete issue kae
2: tshelete we issue ona go bana ba ba tla ishitwe go mokoni
6: ya
2: a ska go tsa pele go bana mokoni ke re sekolo ge re romela bana sekolo re tsena re ba rometse go batswadi ba bangwe
6: ya
2: ene engwe ka khushang go re rena re le batswadi mokoni a re tsena teneng mo dithutong tsa bana ba rena re fele re ye kwa dikolong ba tsenang gafetsa mokoni
6: re kwe gore na go sepelega jang
2: re tsebe go seo se sepego sepelega jang re be re tsebe le bana ba rena ge etswa sekolong metlhe ke mmotsiši wanyanaka le gone sekolong le bere ke le jwang
6: ya
2: ka fa o tle gone go kwa mokone ge ngwana sa sepela ga botse sekolong o tle gone go ka mmone
6: ke o kwele ga tsebe tsepedi ebile ke a leboga wa tseba ka baka la gore tabe a re dire ka bontsi batswadi o ne o buisa bana gore na la tlhoa jwang ka sekolong le kgone go direile eng barutusi ba rileng dilo tse di bala ka tseo ba re botsitse ba geso e re ke bona Andries ma Motlhobo Matlhoba Motlhoba ke Motlhoba Andries Motlhoba a re madume bana ba gešo bana ba kgoši bothata bja boeta pele ke polelo ke phetho ke tu madume bana ba kgoši bothata bja boeta pele ke polelo ke phetho ke tu a ke mokwena a ke mokwe ke le botsa nnete o mongwešo ke Patrick Shane moloko mme a re kgotsong ka mogašong bana a bana tsebe bana a bana tsebe bo 111 dinomoro tša batswadi le maina a bona ba swana le dilathekeng le ena ke mokwe ga botsomo o mongwešo ke Mapule Rosina magatsela thobela Dr. Mashamaete gore bana ba ikwe ba bolokegile ka dikolong tša rena ke ge baka ba ke go ba le koto e shoro kgatlhanong le barutitše goba batho ka moka bao ba šomiša go bana ba rena gampe wena ke a okwa taba ya gago e kwagala gabotse maruta mana ka show a re thobela Dr. Mashamaete question ya bobedi goba putšo ya bobedi motho a mohuta yoo o a rakiwa mošomong a ba a tseela mangwalo a borutuši gore e sa tsoga ebile morutuši le tsadi le tee sekolong se sengwe kae kae ongwe o ngwala a le ka kua moletse ferlin o mongwe shoke mabuši goodwill ge a re thobela Dr. Mashamaete le o ratile ka mo mokone nna ke re o tshwanetse a otliwe go feta mo uwe gobane ka bo yena moetapele yo uwe o tshwanetse a tshwelwe a tseele le mangwalo a borutuši go bea mothala gore batho ba ba tsebe ka motha gore le a ka tšhaba ya province ye nngwe e be mangwalo a gagwe a sa šoma ba re owe ke sekata sela sa go kata bana ba sekolo kaekaekaekae joyce mologadi nkwana a re thobela kgotsong mokone lekgadi ya ditlo ka mo weng mmušo o tshwanetse go tla ka koto ye šoru kudu go feta mo batho a ba thompe ba rutwana ba rena gore mmuso tsantso ta ka kote e kotse kotse e shoro o feta fa uwe go be le dikotlo go ba rutwitsi le batho ka moka ba shumanga mo dikolong ba tlogele go tlaisha bana ba rena o mongwe sho ke mogadi mari a thobela go tsong mokone le doctor ka mo uwe le o ratile go tsong mokone le doctor ka mo uwe le o ratile murutwitsi ge a dira tsa thobalano dikolong koto e a ibe ya go ya golegong le go molebogisa moshomo gore a re sane ka morutisho mokhuta wong puti mabotsa a re gotsong ka mo uwe Dr. Mashamaite le go ratile mokone nna kere ga go tsiwe magato a shuru ge o kgonega abe a tselwe le mangwalo a bona a borutisi a tsiwe a ishiwe ka ntlwana tshwana a tshele ditaba e re e boledisa ke gore ba le ba South African Human Rights Commission ke ba go commission ya ditokolo tsa botho ba ile ba utulla taba ya gore bana ba rena a ya ba tshwarwa ga botse ka dikolong tse dingwe ka mono Afrika borwa ba katwa ke barutisi ba bona ba katwa ke batho ba ba shomang ka dikolong tse uwe ba katwa ke batho ba ka ntle bana ba rena ba na tshireletso ke ka baka leo re ikgadile ka bogale re re a re sa nyaka go ikwa ka dikolong tsa rena go be le register e le gore e ka ngwala gore motho o le tsebore ke sekata le a kata sekolong sa lena le tse gore nkile a kata ngwana wa sekolo kaekaekaeka a ke e gomeleng ora ke a leboga moneto ke a leboga re siela ba kantoro ya rena ya kgaso ya ditaba ge ba fetsa ba namehile ba etsea le bona ba efa mogwašwa mogwašwa o tla etsea a efa ba le bantshirugele mpo

0: Rele nyaka go bona mohlolo wa lefase bo bra you a bulelang ka yona you masikela are mamoreri le netla le boneng mohlolo wa lefase gona ka kuwa ga moloi mo eleng gore thobela fa mitlabele gona mo mafellong a beke mo eleng gore go tlabego le bose go tlabego tletse ke ka fa hore reng wena le wena le wena le wena le skela shala etlang ya etlang le ntshine ka bakala gore yo bo bose bo mutlabeng bo le mo a ke tsibona go ka hlaiwa o tla bo ikimshitse go tlo anegelwana ka makala re wa tsiba gore go anegelwa gone ke go tingwa ba ka se go fetsona ka moka nna ke mangoko baby ke re dumela tsebela re lo tshaba ka motsweletse ke Dr. Zena re mo go fela re tlo ga go ntsha ke irile ya mararo ga re ga tshedingwe tshelong re tla be re di sorel tshing na le khono re tla be re tlo kwa re tsenella gona gone ke kwa ga molo e re kwa gore ka ba ile gore nna go diragalang na ba re litile ka tetelo ye kgolo go ba a shiba no rata ba le fa mratse ba re ke mosate e tla tla tsire selisela rena ka go kwa gore ka ba ile gore gone ke kwa mosate wa bo go shima di tlhaba e ka ba ile gore ba re litile na ka bakala gore rena re ya ba fithelela mo mafelong a beke yong ya tsheleng gore tlabere di tsore ka gare ga e ba le nna re tle ba re lebella ka re lone rena ya moshomo shuwe re ka se lebale go butsa butse bonolo ya gore na go gonagala byang dikolo di sa tswaletswe ra tseba gore bana wa tseba ke le maema ebile bana re ba tshware go tshwana ba bang ka mogolong re ba tshwariwa ge ba le ga ya se ka mogolong re ba tshware mo ba etetseng gona ba bangwe ba tlile go etela mo ileng gore hey ye ke putse tsheng yona ka re bana ga mo se go gonagala byang dikolo di tsoletse gona pele wena o bele gore o hlokometse bana ba motho ileng gore ga o mmoledishi e fela bana ba rile re nyaka go ya ga mamamamma go ba ga bo mamamamma o rile etlang e fela mma bona go ba papa go bona go mmoledishi o ba hlokomela byang bana bao ba ile ngore ga o buledishi mma go bona 0860002452 0860002452 ke ya go gonagala byang re tla be re tlobolela ka yona gona go e ba lena ya Thobela FM thumela hle
1: malimi a o fapana fapana sechaba lena ga ete Toro ya Tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Mino ke le Thabo mo go ibaleng nna.
2: Hashtag Mino ke le Thabo.
3: Hashtag Mino ke le Thabo.
4: Hashtag Mino ke le Thabo.
1: Mangkuku baby, mošupologo go fitlha labohlano.
5: Ile ya pele go fitlhela ka ile ya boraro.

0: kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: kopana le Ntombi o phela a le matjatong sephiri sa gagwe ke eng dipilisi tsa prosiding tse maatla tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši
2: ka prosiding ke ekwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare
1: tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
2: di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding ga se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatšang lephelo la gago la go sasa
3: Hey, hi JD. What's my game if you really? Habe bona kgwebo wa gona go kora ka FNB Speed Point.
4: How? Ke di khantse di botse ile ruri. Go di kudu re o lora kgwebo.
3: Ke go botsa. O ka khwetsa gape le sela sa commission go tloga go 1.8% sa thabola fase go ba go fitla go 0.6% ge kgwebo ya gago e le gare gola.
4: Hey, le nna ke le ka gore lo ke la sehlopo se se wina.
5: Tsena mo gaming ya di TFM. Ka banka ye putsa go kgwebo ya gago ge e gola ka katlego. FNB, thušo e fetola dilo tšohle. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.

0: bona ba re ke ne le wena tshotlhe di aloka sweet satisfaction midnight express bana le mama ivun chaka chaka ye ma se piritsela fela metsi sene lona re tshela go irela ya bobedi ke ne ke go reng ke re ke gore ke bela gore tlhabanna go gona gala byang go 0860002452 086000 2452 gore wena o hlokomela bana ba motho leng gore hey a ke monnyake le go mmona le ka letso motho a ke re ba re a ke monnyake a ke monnyake a ke monnyake 086000 2452 e fela bana ba ga go bona dikolosi tse ditsoletse o na bo wa ba hlokomela o phela le bona njani byang goreng tla natso 086000 2452 Carlo na ke rena go e ba lenna ya go gona gala byang re ya lo tsha thobela hle Hello dumela thobela re locha. Ah wane na re nya ka go tseba gore ka bele gore na go gona gala byang. Ge le gore a e khonege tshe ka mokae no ba megopola rena le gone ene re botsa re a wa go gona gale. Re locha thobela.
1: Kukus.
0: Yebo.
1: Le gona.
0: Re gona tle.
1: Ka tsamola kwa ga xa imonna di wa borola ka mafepe matsong.
0: Monna di wa borolo e gona gala byang tabai.
1: Ngwana a ne botata.
0: Okay.
1: Mpa ga e lwish. Ge mma go ngwana or tata go ngwana a sena le mekgwa e mebotse or a sa nyake nna. Nna nka tsebe ke go tla bana ka bogopo jwa batswadi abo. Nna ke tla tlela le bana ga botse or ke tla godisa bana ka lerato le ke nego le lona. Mo baneng bana ba le bona ba tlo bona gore o ra gore motswadi wa bona a ne phidishano le batho
0: monadi o borolo nna ena ke go kwele ka tsebetse pedi ke a leboga 086

0: 0 2 4 5 2 e re rena pere kwa wena thobela re locha
1: le kae
0: re gona le kae
1: ah o customer o ile ile a tsena ka go tsapisa ya dira ba kuma le gela ba ha ba ka tsiba e
0: e ba nna ke ya le boga o ile ile re ska e senya tle bana okay e re go wena o re ka bela gore o e bona biang thobela re locha
1: ah o pole lo ga ke mantjwa ka a bona go wa busetsa mora
0: ke ra gona papa o ke ya le boga ke le hlomphela sona se o tle ke le kule ka tsebetse pedi re ya locha thobela Evelyn na go thobela fa 086 000 2452 awa bare khaza mola o ibeile bare le bana ba na phosofilo re ya lo cha thobela
2: e lo se simang go kule ke
0: re gone le kae
2: re gone sesi
0: a re go ka bakala gore ye ibile o ka re dirwa ke rena basadi kudu
2: rena basadi kudu rena le mathata wena
0: tla na tjo tle wena
2: ena ngwana wa tsi ba hana bothata jwa ngwe ngwe tshwara ka lerato
0: okay
2: lerato le le botswa mo fa lerato a mmontsha lerato wa tlohela dintwa tsa rena batswadi
0: gore ke sa go boledishi ke sa go nyaki gore le mo fitileng gone tsela gone nka ba ka chencha mmile ka tla ka o life le wa ga go ngwana ka motlokomela
2: ka lerato ge ona le lerato o dimetse
0: eh
2: o ga motlokomela mara o tla lerato o ka se motlokomela
0: ba tsiba go go le ka tsebetse pedi
2: ke maria le tlhaka mo mamatlakala
0: Maria le tlhaka ka mo mamatlakala ke le boga mitsile ke mosema mara re tshela go irele ya bobedi are go re kabela gore tsa ira bara re tlhabedi fetogile biang

0: Heaven can wait. Tokotokopinda. Metseng mo sebedi hlano fela nalo na re ke la go irele ya boraro mo e leng re tla bere gaogana. E fela ke re tswele pele re ekwe ka baka la gore go tsene banna go tsena banna go tsena mosadi re ekwe gore ka bela gore na go kgonagala bjang gore wena go godisa ngwana wa motho e leng gore aowa ga o mmoledise le ganyane ebile ga o nyake go mmona le ka leitlho. Nomoro ra re ke 086 000 2452. E ba le nna go thobela FM re yalo tsa.
1: Hello le kae?
0: Re gona le kae?
1: Lena rona wano ga ne go tsatsa.
0: Okay.
1: Ba tsatsa bana le ba tswa le go ka go ja le fitana ka ditareko.
0: Oh.
1: Wa bona la mo ke fax machine go tswa ka le bogo mo go la di roboto.
0: Okay, fax machine. Okay, ere rena bereko gore ka bela gore wena o e bona byang. Dumela tsobela re locha.
2: Hello baby.
0: Hello.
2: Hai di mara ka no ka.
0: Ke go no kai.
2: E go na ke lena.
0: A tloka lena wena o ka lab.
2: Eh, mara ke re nang ka mo godisha mara re le gore eh. Maka ene tsena ba ntse ke mara ngwana ene ke ngwana tsa ba ke le ka go pa go tse leng gore mora na Jesu mo ka gore re bo ke ka re nka ke tloya le ngwana. Nampile ka nna ke tsaba go go tsa molo.
0: Ka ba ka la ngwana ka no ba ngwana wa mangkuku. Dikolo di tswaletse o rena ke nyaka go yotsela ga malome wena o nyeke mangkoko wena ebile le wena le mangkoko a letsenelane o ka motjeng wana o wa dulele yena wa mthlokomela
2: ebile especially ke ngwana ka tata a fitla ma itshwara ga botsena bile le nne ke tsoba motse le go feta a nne se lena a tla a feletsa di mo khoile mo re ke tsala mo tsamo ke tsana le nna ke mo re ke tsoba le thata mara ga sa be le thata a ngwana ke ngwana se
0: ke go kwela wa tsebe ke go kwela ka tsebe tshepedi re ya lo tsha thobela e ba le nna go thobela fema re lo tshe
1: Kai,
0: are gone le kai?
1: Le bona le mo di ring machata ka bole ding ding ka bo.
0: Na ke go amogela tlhogo tsoka le ring back.
3: Taba ya ngwana a ne mo lahadi. Tswa ga ile.
1: Bana ba mo tsogeme. A tsala pele. O go gra di blessing tsa go go mo di mo ba di bale.
0: Wow.
1: Ska ding tsa ngwana ka ga ding ba di tlo ra ga ntse. A ne go mo bala papa ga tsama le papa. A
3: ne go mo bala mama tsama le papa mare tsentse dipi.
0: Ke go kwele ke a leboga ya masomepedipedi re ke le go irele ya boraro a re gomeleng gona mo tabe ya kgonagala ba e tlhalositse e ya wa ba re kwa motlhokomela ngwana wena motho wa gona o sa kwane le ena ebile o sa mmoledise ngwana ga ana molato go motlhokomela go tho ka kgotsa ditshogofatso go tswa go modimo le badimo ba e tsweletse ka gore yalo nna ke le tlhompha ka moka ke a leboga
4: na e ka ba nomoro ya gago ya ID ke nngwe ya tse diketekete ke e tswaletsego ke kgoro ya selegae Home Affairs e thakgotse lesolo naga ka bophara go thusa bao di-ID tsa bona di tswaletswego go rarolola mathata a bona a boitsebišo go National Population Register go tseba kutswana goba dinyakwa ka tshepidišo ye tsena go dha.gov.za o kgwate blocked IDs o na le go fitlha ka di 10 July 2026 go itsebiša ofising ya Home Affairs ya kgausi le wena tea matsapa gona bjale ID e tswaletswego ke bokamoso jo sena go mogola go motho wa maleba e ra gore o ka se fitlhelele mešomo thuto megolo ya bosetšhaba go banka le go se tšee karolo dikgethong molaetsa o o tlisetswa ke kgoro ya selegae e tlisa seriti go botlhe
5: Setiši se se go thabiša ka mantšu a bagaši ba go se bapetšwa le ba bangwe
6: Happiness Market
5: Timmy Thomas
6: Redwin
5: KV
6: Dr. Moloko Mashamaiti
5: Hunadi the host
6: Promise Makgwale
7: ke le bone laneo leo le a fetago ka moka ka bogolo
8: tsela ye ke lenela ko sa ye le gore fetsa go ka gona bjale
5: Man of the Match

0: matuka
1: tumelamba wena ba ka ba babedi le ba wena ba ka ba bantshintshi mo ba le go bona nna le khono le ke le tsharetse ka negelo ye bosebo se bjela ka ga ke le buditse tulang fa se ripsineng ka yona
0: yey.

0: be se gala go duetse le filong leo le lesa ga o sile noka ka kua sethogweng o be a tloga a fapana le bagwera ba gagwe ba bangwe ka gore yena o be a nyaka go itulela noši lefelong la go gomola tu o be a rata go theeletša medumo ya tlhago a theele metse ya noka a o a elago le go gomola ga metlhare ke re ke seo a bego a se rata kudu-kudu e fela bošegong bja mathomo ne e le ga se a ka ipsena ka legae la gagwe o be a sa robale menang eo e bego e le mo e be e motlhodia le go moloma
1: ei menang e e tla le go ntena bjale ke robale bjang nna
0: o ile a rialo ka go tenega ka ntše a le gare a leka go lwa le menang
2: aa
0: go ile gona pa goa wa selotsoko aa se tloga kua godimo sa lebana thui le sefatlhego sa gagwe
1: yo dumela
0: seo go se ile sa rialo ka lentšu la go fola gomme seo se ile sa makatšane le kudu-kudu
1: o bolele le nna
0: aa seo go sa dumela ka tlhogo maoto a sone a seswai ke ga ema-ema
3: ee ke a bolela hai ke benka se kgone go kgotlelela ge o lela ka menang e fela ke na le leano
1: ee ke theeleditše
3: ke na le maitemogelo a go dira matata nka dira matata ka mo phapošing ya gago gore re kgone go tshwara menang eo wena o tla kgone go robala ga botse gomme nna ka ikhumanela dijo jalo o reng
0: ne le o ile a tšea sebakanyana a nagana ka seo ga se selo sa go tlwaelega go dula le sego ka mo phapošing e tee e fela ga e ba se ke tharolo ya menang gona ga a nakgetho
1: hei go lokile segogo a re dire bjalo
0: tšatši la go latela ne le ge ntše a le gare a tlhatswa ditlhapi ne le ge ntše a le gare a tlhatswa tlhapi yeo a etantšeo gore a kgone go lalela ka yona ke ge dintšhi di thomile go bobola-bobola ka moo moraleng wa gagwe
1: a ke re wako dintšhi tše le tsone di tlo ntena bjalo ka menang
0: oo ga ba gareng yo ke ra o tswelela tšhita dingaka gomme ya dula godimo ga lekgetlhelanele a tlhaba mokgoši eupša a itshwara
4: dumela
0: tšhita dingaka ile ya modumediša ka lentšu la go fola a e lebelela nele eupša pelo ya gagwe e be e betha ka maatla
1: hei le wena o kgone go bolela
0: a e botšiša gomme tšhita dingaka ya dumela ka tlhogo matlhwana a yona a le gare a panya-panya
4: botse fela ke kwela o lela ka dintši ke na le leya
1: he le mohutama
4: ke motsumi wa lebelo kudu le rona ke tloga ke kgona go tsenya dintši ga bonolo fela o ka mpha sebaka sa gore ke robale ka mongwakong wa gago ke ya go tshepiša aowa ke tla di fedisa dintši tše
1: hei go lokile tšhita dingaka o ka dula ka mongwakong waka ke gopela gore o fedise dintši tšetlhe
0: aga legae le lanele le fetogile legae la sego le tšhita dingaka ke seo sego se tatile matata a sona gotlhe se fediša menang mola tšhita dingaka e dira wa yona mošomo wa go ja dintši matšatši a ile le dibeke le tsona di fetile ne le o tloga a ithabela a se na mathata le ga teng mesong ye mengwe ne le o be a seuela ka montle ge a tla gopola gore o batswala ba gagwe le bana ba bona ba tlo mo etela letšatši le lona leo
1: yo bana ba le bana le lešata lefelo le tlile go fetoga go segale
0: ge ne le a rialo a kwa šwaga-šwaga kgausi le mo wa bego wa le gona ge a re matlho a bona kwena ye kgolo e tswa ka mo metseng e lebile go yena e rile go fitlha e a edimola e laetša meno a yona a magolo a bogale seo se ile go sa makatšanele ke gore kwena ye e le a mo dumediša ka lethabo le legolo kudu-kudu
5: dumela moagišane ke kwele sello sa gago ka bana bao ba dirago lešata ke nna le leano
0: sesue sa mosela seripa ke dumela gore re ipsenne ka kanagelo ya rena ya lekgono ba gweranyana ba ka bjalege mpotšeng naane le o be a hudugetše kae gona-gona lefelong leo la gagwe le leswa o be a tshwenya ke eng na thušo ya ne le ile ya tswa kae ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa ba goranyana ba mmatoka gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yo e tla ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse gape se tla ba thusa go tseba go rarolola mathata ao ba kopanago le one ge ntse ba gola go fitlhela ga re kopana gape nakong yeo e tlago
2: bye bye
6: SABC Education enrich your mind enrich your life
7: kanegelo ya tsogang o tshisa ga dikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba lendire six mogashwa boiketlo mmammila le Precious Molepo moanege ke burlon simolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang sathege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mona motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enriching minds enriching lives
8: House number 66. Get it? House number 66. Badudi ba ga moloi ka prive le wena. E tla le tshine le thobela FM re ke tikame ngore masumetshela. Ke re masumetshela. Ka mgibelo wa le sumetse July 2026. Ga ladies mmadi go ngeng ka di main.
9: SMS. Ka di buja ka re modim. Ye kwi ke aga. Ka re modim wena o bile re go.
8: Le na badudi ba pilipili. Ma 1000. Pogwane. Glen Kawi. Le mafelo mangwa gausi. E tla le tshine le ba ga tshiba thobela FM ga mmogo le ba rra give my tlakung Dr. Peter Mabula mogolo do pelitseding ba tla be ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba khoshi mmadi hlaba
10: ntsuru nka re ke thabile go feta ba le mosadi le ke mo bona go mile ke la mamara ke go tsomserela ba re go dilo thobela FM
8: Tshano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment Hashtag Tobel FM 66
11: Tobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.

0: tlo botsisiwa ka yone ati aga ba tomo maemo a hore no karno maloba ka conference re shumishike boka and all that marcelo o gona gore masheleng as the partner lona ka makala hore a e se re fa chelete a mo le khokase ya rena ya African National Congress
1: ka gore shefa le re le thoma go di kwa ka rena dipego tse go batjona ditatofatso tse e bile le ya satjola pele go di ganetsa le lumile molomo wa ka fa se bile le re di le maka ditjelo go le tshosa e ka ba le le ANC re ka bona le gata magato ka tjona ditatofatso tse
0: ke re ngwe ga jiri ya ka go le le khotla le le golo lo African National Congress awa sanela go no tsiya tsiya ke maji ke di taba tse dingwe di bolela jalo rena tlhakeng wa rena ke re se ke boletse ga ke ya ka taba ke gare ditse ebile re kgolele tsona jalo a bone go le bosokwa gore re ka tsori ke tima le mo re no re sa batho kae kae and all that a e bosokwa ga ntse re ka la hore rena mo staging se re leng go sona ga ke ya ka nna le go gore re dile le dilo tsa rena tsa di branch general meeting le di community meeting tsa go kgetha makhanselara gore a tla kgone go eta pele batho ba mo Limpopo a ba fe ditirelo ke e leng gore ga nne re preoccupied ka yona le sana le taba tsa metlhamong tsa dikgoneng re tlone e tseagana ka mokgwa eleng ka gona ebile ga gone mo tle go isa gona ka baka la gore e ka se re thuse ka selo ka baka la gore ga se nnete thata
1: etse tatera tshwene go a kgonega gore ke le Peggy Machitela e le Dr. Make re emelele re ikgokaganye le party ya ga bolena ke le tsebise ke re masheleng she ya ona ke le fa ona ke le nea ona gore le ka dirisha le gona go thega conference ya lena go dumeletse go ya ka melao ya party ya ga bolena
0: no aga a dumelelwa mara se se le ona gore party engwe le nngwe ya dipolotiki go na le dilo tse bane ke di-donation re e le gore Peggy Machitela re a tseba gore motlhomongwe ke ra kgwebo re na le bohlatsi ja gore ke ra kgwebo ebile re a tseba gore motho o ke mmakgwebo wa magodi a kgogo o re no ke nyaka go le thusa as legotla yes re tlo lebelela melawana ya gorena ka baka la gore molawana o la gore go re thusa le ka masheleng o santse o re thusa ka masheleng a bokae mara re tlabe re dirile kgontshišišo ya gore no masheleng a a tswa mo kae jalo o lebelelang ka ena secretary ya legislature ebe eno wa mošomo wa kwa legislature ke tshepe gore a ba ka ba le capacity ya gore a ka re o tla fa African National Congress chairmate
1: a ke gane le re ditaba tse le ka sediše kgole ka gore leno di tšea bjalo ka metlhamo e leng gore e no bolelwa fela a le bone ka tsela e nngwe ditatofatso tse di ka senya leina la party ya ga bolena kudu re lebeletse gore ebile re ngwageng o botlhokwatlhokwa dikgetho tsa mebasepala
0: jona le ge e le gore ga ke diaka re re gane jalo a rena plan ya gore tladiša mo kae mara re galemela ka bogale kudu o dileki tsa lena bora ditapa gore sengenkeo ya babega ka ditapa ba di kgontšišiše pele but also le rena ba re fe chance ya go tekarabela gore before ba ngwala ka tsona gobane ba re botsišiše sa African National Congress not gore re bone ditaba tseleng ke e leng gore di bolela ka legotla le la modimo le badimo le batho ka dilo ke e leng gore ga se tsona jalo re ya boipiletso go bora ditaba gore hlehle le a tseba le lena lena le melawana e e leng gore ya lekabana go dira mmereko wa lena tlogelang go tsama le bolela ditaba ke e leng gore ga se nnete ke e leng gore di tlhakatlhakantšha le legotla le la modimo le badimo le batho ke ka baka la gore go bolela nnete ga e ke diaka ditaba tsa mokhutu a se ditaba tsa go gakisa ka baka la gore di tsenya leina la legotla jalo rena re le ANC ya mo Limpopo re di a boipiletso ka baka la gore le stakeholder sa rena se botlhokwa mo e leng gore ge re na le ditaba tsa legotla ke sanje re le fe tsona le kgone gore begela tsona mara re gopela le begeng ditaba tsa nnete ka baka la gore ditaba tse e leng gore di tshwana le tsona tse ke e le gore a se tsa nnete di tlosekiša dikarogano ebile di senya le leina la African National Congress re tswa conference e botse-botse kudu e leng gore e be e bolela ka temagano unity ya maleloko le African National Congress ga mmogo le membership of African National Congress jalo ba ga ditsontšiwa ba ne go nyaka tse e leng gore di santse di tle di senye ditaba tse di botse tse e leng gore di a direga mo Limpopo di dira ka African National Congress jalo reno ba gala ka bogale gore ba tlogele taba e ba e dirang ka moso re tlo mekamekana le bona and it's not going to be nice
1: e seng gore le a e tseba taba e tatera tshwene ka gore le ba ga ditsone ke bona ba tlileng ka yona
0: re a nshire dilo tsa gago di sa sepela

0: gabote o ne o belaela bagaditsong gore no e ka bee le bona jalo le gane jalo re belaela bagaditsong ka baka la gore o tloga o boletse kgaetsidi ao ka gore ke nako ela ya di-local government election jalo ba re ntwa ga ena bothaga o mongwe le mongwe o lwa ka mokgwa a lwang ka gona jare ne o nagana gore ke tse dingwe tsa bagaditsong tsa go nyaka go weekend-a lekgotla le la gešo le gore no um ba bolele ditaba tse e seng tsa nnete jalo re no tseba gore ke tsa bagaditsong ba e leng gore ba bereka le ba bangwe ba ba berekang le lena gore ba bolele ditaba tse e leng gore ga se tsa nnete tse e leng gore ke tse e leng gore di senya lekgotla le leina le seriti le seromumo sa lekgotla le la African National Congress mo province ya Limpopo mara ka mokgwa e leng gore lekgotla le mo province ya Limpopo la go etelela pele ke mme Dr Popi Ramathuba the chairperson e tiile tiitiing ela ya banna le basadi ba ka no di bolela tse ba di bolelang as long as se se nnete re ya boipiletso go setšhaba sa borena gore ba di tshele ka maare ka baka la gore ga se ditaba tse e leng gore ke tsa nnete ke tsa go agiša ke ditaba tse e leng gore ke tsea go nyaka one go gobiša leina le la African National Congress fast.
1: Mmoleledi wa ANC ka Limpopo tate Tony Ratshwene re lebogile le sebaka sa gore rena re le hweditse go tla go kwa letlhakore la lena re le ka mosotlhe.
0: Bile ke a leboga gaekedi aka le lena le ruteng ba bangwe ba šomang le lena gore before le bolela ka ditaba tlenge ba no re checka ba ko gorena ke nnete go ba se nnete ke a leboga gaekedi aka le batsele
1: age re leba ka Mosina Beatrice
2: ke nnete pheke re sale gona ka provinceng ya Limpopo re leba ka molwaneng wa Beitbridge fa o komiti ya palamente ya mabapi le merero ya selegae e tlholego e le ka Mosina go lekola lefelo leo go beilwego bafaladi bao ba letilego go godišetšwa dinageng tša gabo bona morero mogolo e le go lekola seemo seo ba lego go sona le tshepidišo ya go fetiša bafaladi bao ba tšwago ka difate tša Aforika Borwa gona ka molwaneng wo ketelo yeo ya matšatši a mabedi e thomile le gono go kwa kutswana ka yona temana ye re amogela mogaleng ra ditaba wa SABC yo a lego ka lefelong leo ke ena Katlego Nyone. Katlego, re go tamiša le go amogela go tlhokwala tsela mathapameng a le gono
3: tsobaela Beatrice le batsheletsi ba tlhokwala tsela
2: age Katlego, o ka re tlhalošetša gore le gono le kgweditše seemo se le ka tsela efe gona ka fao.
3: It is nka tlhalosa gore mo song ono fa re goroga mono mo campaign e leng gore ke a go tlhola bafaladi mo letholong la bone la go busediwa morago gompieno re bone ketelo e simolola ketelo ke ya komiti ya kwa palamente e leng gore e samagane le merero e e maleba le merero selegae mme gompieno ba ne ba tlile go lekola seemo ba eteletse pele ke moeteledipele wa komiti eno Musa Chabane mme ba ile ba simolola ka go tsenela kopano le batsaya karolo go akaretsa batsamaisi ba melelwane Border Management Authority gape le mapodisi le badiredi bangwe ba puso ba mafapha a farologaneng jaaka lefapha la tirelo loago mme maikalelo a ketelo eno e ne e le go fitlhela tshedimosetso tebang fa e sale letshole leno le simolola gore ke bafaladi ba palo tse di kae ba e leng gore ba ile ba kgona go busediwa morago mme go ya ka lefapha la merero ya selegae dipalo tseno di dira dikete tse di fetang masome a le mabedi a e leng gore ke baditšhaba ba e leng gore ba kgonne go fetisiwa mme palo e kwa godimo ya batho bao ba e leng gore ba fetisitswe mo molelwaneng wa Beitbridge ke bafaladi ba kwa nageng ya kwa Malawi mme bone ba latela ke bafaladi ba kwa nageng ya Zimbabwe ba ka dirang dikete tse tharo fa ba e leng gore ke ba kwa nageng ya kwa Malawi ba dira dikete di le lesomesupa so seo se raya gore go tloga fa letshole leno le simolola ka fa kampeng eno ya mo Mosina ke dipalopalo tseo mme e fela ka se sebaka Beatrice re bona go ya ka lefapha la merero ya selegae ba tlhalosa fa go setse batho ba e leng gore ba ka dira sekete se esi ba e leng gore ba tshwanetse go fitlhela thuso mme ka se sebaka seemo sa go tlalelana ga lefelo leno se ile kwa tlase mme lefelo leno dipalopalo mo teng Beatrice di fokotsegile. Beatrice
2: Katlego, re kwešiša gore ka tsela ye lena le bonago dilo ka gona ba le ka boraditaba go ka se swane le ka fao maloko ao a palamente a šeditšego le go bona dilo ka gona kudu ka ge ba ka ba ba na le seo re ka rego ke checklist ge le boledišana le bona e ka ba go na le tšeo ba ka bago ba di tlhathile ba sa di kgotsofalelego
3: ba tlhalosa fa ba tlile go tswelela pele ka gonne letsholo la bona le tlile go tsaya malatsi a mabedi.

0: e fela ba tlhalositse fa ba ne ba sa itumelela tsela e e leng gore kwa dikampeng tsa nakwana jaaka e ne e fitlhelwa kwa lepatelong la kwa Mosina pele morago ga gore bafaledi bano ba isiwe kwa teng go tloga kwa diprofenseng jaaka KwaZulu-Natal le kwa Cape Town le kwa Qeberha. Ba tlhalosa gore ba ne ba sa itumelela maitsholo a botho kwa lefelong le, ba tlhalosa fa e le gore seno se bontsha seemo se e leng gore ga sa tshwanela gore batho ba nne mo go sone. Ba tlhalosa gore go ne go sena metsi, go ne go a go ithusa, ba ne ba tlhoka dijo le mafelo a go robala, mme ba laeditse gore le fa seemo se ile tlhabololwa mo kampeng eno e leng gore re bone komiti ya bogare e leng gore e lebagane le merero ya go busediwa ga baditšhaba ba e bula semmuso beke e e fetileng gore e dirisiwa morago ga gore tse dingwe di tswalele, ba tlhalositse fa ba tlile go leka ka natla go dirisana le makala otlhe a puso gape le bangwe ba e leng gore ba na le kgatlhego ya go thusa jaaka Gift of the Givers le ba bangwe gore ba kgone go tlhabolola seemo mo lefelong le. E fela le re ne re kgone go bona gore ka nnete Beatrice Dipalopalo di ile kwa tlase, mme bafaladi ba e leng gore ba ne ba fitlha mo lefelong leno ba ile ba thusiwa ka mafelo a go robala, ba ile ba fiwa dijo, metsi le mafelo a go ithusa. Beatrice,
1: pele re ka go lokolola katlego ka motsotswana fela, re be re kwele gore go na le bao ba gorogilego ka fao ba swere ke bolwetse ba letshololo. E ka ba seemo sa bona ke sa mohuta ofe, batlhankedi ba kalafo ba gona go ba thusa?
0: Batlhankedi ba kalafo ba teng mo lefelong leno. Go na le mafelo mo e leng gore batho ba e leng gore ba na le mathata, Beatrice, jaaka le bua bothata ba letshololo, ba tshwanetse go etela kwa teng mme ba thusiwa jaaka re buile gore go na le mafapha a e leng gore a farologane. Go na le badiredi ba lefapha la boitekanelo. E fela ka se sebaka ga ise re fitlhele dipegelo, Beatrice, tsa gore go nnile le dikgetse tse e leng gore di tsweleletse tebang le batho ba e leng gore ke bafaladi mme ba ne ba sa ikutlwe sentle mo mmeleng wa bone. Beatrice,
1: re ditaba SABC yo a lego ka fao lefelong la go tlhokomela bafaladi katlegong yone, re tloga re lebogile go boledišana le wena mathapameng a legono, lena le ditsebe le matlho a rena, re a leboga.
0: Ke a leboga.
1: Motlhomongwe pele re ka ruma lenano la rena, re ka menyeletsa ka maikutlo a lena go WhatsApp. Motheletši Thobela Peggy, re ka lebelela di Facebook.
2: Are go letlakala la Facebook motheletsi re thobela setlhopha sa tlhokwala tsela. Maphodisa ke ba opela matsogo ka go swara barafi ba go sebe molaong go la Gauteng ba tloga ba šomile. Ke Ramaisela Koma o rogae ke ga mashashane mohlonong. Ye mongwe shona re thobela ka gashong. E shibelo gona a ene e ya tloroma. A re sana ba eta pele, re na le ba eta ka pele. E le go re le malema yena a tswe ditabe mmola a ditira o kare o hlwekile ana le selabinyana sa bosinyi. Ke Princess Komane ore o ka o ro senya rialo. Yo mongwe shwena wa mafelelo go letlakala la Facebook o re go tsong setlhopha sa tlhokwala tsela ka mo gashong. Barafi ba meepo yeo e sego melaong ba kotsi kudu setšhabeng gobane ba bolaya, ba reipa ebile ba na le matshosetsi mo setšhabeng. Ka gona re a thagala ge ba golegwa. Ke Filimone Moleke ga Molepo ga Mmamatsha. Ke maikutlo a lena batheletši ka metlha, re a bolela gore ga manefelo rena bagaši ga mmogo le bona batsweletši le lona lena la tlhoko la tsela. Ka gore yalo re le romile lenano le la tlhoko la tsela la mantšiboa la go tsweletšwa ke motsweletši ke Eric Mashau, motsweletše metšhining Pontsho Motlhola, motsweletše mogolong Matsheko Malatši le motsweletše Phetiš Mapitsi wa ga botlhoko. Go tšwa go nna Peki Matšhitela le Beatrice Tšhilwana, re re šo o šetše a gorogile Sethembiso Mabele a Pheladi ka tsona taba ja iri ya botshelela di tla pele ga nako ka ge re tlhalositše ka lebaka la kgašo ya papadi. Thobela.

0: lesobataro ke lametso tsorona menerebile gona kwa iringela ya botshelela go thobela FM ya lekgotlagatsela Africa wa rabantsi ba rena le makete gore na gore re tsena ka nako ye re le ba mabaleng a dipapadi magashwe e reng ke tsena kwa ke le dumediseng ke tshepa gore lipsinne ka manano ka maka thobela FM go tloga mesenya le kgone go ba futhela bile gare tsena ka re ga lena lo la mabaleng a dipapadi mantsi ba ngalo kgone re le fa papadi magare nga stopa sa Egypt ye le gore ke thola fa le ba shirle ba mogope le go nena naga ya Argentina mo mantsi ba ngalo kgone magaga e shogo mesa ba ga motswana ga mogo le mang ga siena Dr. Mapalle ba ka kwa mesa nen studios ke ba le rotlo fa papadi mantsi ba ngalo kgone nna ke Clifford Livesey twa ga mehala ke mo kone ka metlhala ba ba ka sepela fa le na tinaise na tikwa ga kobiana ka motšheletši wa lenano le mošupolo go fitlhela botlhano le le kgone le ore namile ke nnete ore ditšikwa mona badi le bapele o ditšegana mo kgausi le nna mo o lebeletše gore na go diragala eng ko di rebeletše ka tsona dipapadi tšele tša dina le kgone magaso re ke le botšeng fa gore ke tlo ketibela mabenkeleng gomme ge ke tloga mo ke tlomoga ke ketibela ka kua mezon and studios ma e le goreng o gona setšhaba ga motshwane ga mmogo le yena Dr. Mapalle ke bolela ka yena mokone ke mogalaka ke mogalaka ola ke mogalaka ka kwa zimba ba re ke bakalanga ka kwa zimba ka kwa ke mmirwa motho thoko langana ke mmirwa o tsama fa le motshana thula re ba ka kua Gauteng ba kua o tronya mpe fle mola u phala ke ile ke tsore na bitse ke ema ma lenga gore ke bola ke mekhutlane ke sa fetse ka le ema ma lenga la Gauteng re ke go ka mabenkele ke a boe
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Ebony Insurance Brokers, batsibi ba tsa di insurance go thoma ka 1989, mengwaga ya 38 ya go feta. Re dutse re thusa batho ka insurance mo dikantorong tsa rena. Polokwane, Groblersdal, Kempton Park, Lephalale, Bakersfort, Jane Fair, Stoyando le Rustenburg. E ka ba insurance ya taxi, go ba ya legae, kgwebo le sefatanaga sa gago. Ikopantshe le Ebony Insurance Brokers mo go 0872232669 go ba 0834421650. Ebony Insurance Brokers ke mo abuyo a dumela tse wa ditirelo tsa ditšhelete batsebi ba insurance ba mengwaga ngwaga.
3: John, o ke tinetse kae?
4: Ke ke timela SARS. Ke go lekola ge ba ke tshwanetse go faela na.
3: Iketle. SARS e romela ditsebiso tsa auto assessment go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July.
4: Feditse, ka ona mogau.
3: Ee, ge o hwetsa tsebiso ya tlhatlhobo e lekole. Ge ne ba getse o feditse. Ge e fosharetse go ba o sa e hwetsa. Faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing go ba mo go SARS mobile app.
4: E ka nna ba shetse ke feditse.
3: Mo setleng se sa go faela, EPA maemong a maleba o kgona go fetsa. Letela auto assessment ya gago go thoma ka la 1 go fitla ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS Mobi app etela sars.gov.za. SARS at your service.
5: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: deka so go swabise.
1: Le tlhona mo re tshwa fela re fanya nka papa di magareng ga tshapa sa Argentina e na le tshapa sa egepeta magare sho go mentlela go tsena gore ke re ke re ka lebelang yana ke ba le sege ke buarna mile ke kitimela go tshama tsara tshaba ke gopela gore bua go nna morao ga dikotsa tshaba monna ga tshona le sere sa George dire pele ga papa di ke tla go lena monna o tshaba ga motswane ke ya bona bile gore ba shot finile go tshaba ga ba fetsa ke tla go wena
2: papa di itlisho wena ke tshaba motswane dula fase e buitsene ka papa di go thobele fair mo shato go tsama le bo itabisho. Papadi ye e sekasekwa ke Dr. Mapalle o tshwele FM mo shatong tsa bale boithabiso.
3: Motheletsi yo ke go sa ya naga ya Argentina e lor e bitswa gore ke yona koša ya setšhaba ya Argentina a setšhentšhi ka yona e no ba koša ya setšhaba ya Argentina himno national anthem Argentina e re tlo kwa koša ya setšhaba ya naga yona Egypt e leng yona pilari pilari pilari

0: maqosa ya setšhaba ya naga ya repeta bilari motheletše pele re tswela pele ka papadi e re ke fete ka go wena tlebitso
1: re ke go leboga setšhaba nnete gona re tsene go sea re tseba mohuta wa gago re ra wena setlhopha sa gago sa mamorata sa dibapadi tše tlhwatlhwa tša kgwele ya maoto e fela a gago maitemogelo a thoma ka lešatale la legoa thelebišeneng o na le tshekatsheko ya maano a papadi ka mo go tseneletšego e fela bokgausi bjo o ka bo fitlhelelago go bona tšotlhe ke ge o kgagetswe thekising ka gare ga sephetephete kgausi le lepatlelo la soccer city bjale theletša mo coca-cola e dira gore ditoro tša papadi ya gago di fetoge nnete e ya coca-cola fan park ya kgausi le wena latela coca-cola za go mafaratlhatlha a leago go hwetša 411 le dithekete game on di tlogile scan up fill it all ka coca-cola
2: Malimi au fapana fapana sechaba lena yeti doro eta tamadiba itshela pele go ba mushumo wa rena Tobele FM ikitika go di eta tamadiba Tobele FM moshato wa tsebo le boithabisho
1: Yo, if it le FIFA World Cup 2026, it la wita mogala bo se bya go se bapetse le selo go di screen tse kgolo. Big screen tsa Coca-Cola Fan Park ya kgausi le wena. O ka se rata go feta. Latela Coca-Cola ZA mafaratlhatlheng a le yago go hwetša 411 le ditekete. Feel it all le Coca-Cola.
2: Thobela FM, mushate wa tsebo le boithabisho.
1: Ere ke bona go lena bana ba ga tshudimelang ka mo we meza nene wana mo khala ka ga mo lena mo tsona thula re re tloga re leboga tshola mpele ka papa di bana ba ga shu
0: ke go leboga tle bo jitho ke tshe swa ka se go dumedisa go batheletsi ba thobela FM mo tshatsing la legono ke ba dumedisa go tswa kutlong tshe metsa le fase ba dumedisa ke se ba mo tswane wa re go mo ya swa ya go tswa ka ke go la meza nene studios mo le go tloba tshecha papa di ile papa di ya tshela so metsela tsa mafelelo tsa papa di tsa mo go poela fase go tswa ka kwa la le kwa la America naga ya Argentina ba ra lokale na naga na RP ta mo tshatsing la legono ile papa di ya bo shupa ya tshe se swa e tsa tshe so metsela tsa mafelelo bya le kopana le na motheletsi ile go di di ka mo le baleng bjalo go tshekena malokwane gore a re papadi e tloge bjalo se nka botsang sona ke gore tsona ditlhopha dipane bja motšatši la legono ke thoma ka setlhopha sa ena e repeta se e le gore ba tsena papane ya tšata legono ba tsena bjalo ka bona baeng ba yana naga ena Argentina Egypt ba tsena papane ya tšata legono e le gore ke tlhopha se re ba feditše ba le maemong a bobedi mo legorong la bona bjalo papadi ya bona ya tše masometharopedi tša mafelelo ba e le ba kgona go fenya naga ena Australia bjalo motšatši la legono ba raloka le yona naga ena Argentina ba tseba gore ba ka fenya papadi ba tlo ba rile history godimo ga history ka baka la rena ga repeta ke le gala mathomo ba ra ka dipapadi tsa manchana shakeng mo papadi tsa mo qualifiers e le gore ba tswa mo dipapading tsa magoro motheletsi a repeta ka morino ka jerisha masome pedi tharo bana rena Mustafa Shobir mam nga ba ba bidi ka jerisha boraro bana rena Mohamed Hani a boraro ka jerisha bo some tsano bana le Karim Haves a bo ne ka jerisha bo tsano ka Rami Rabia a bo tsano ka jerisha bo bidi bana le Yasser Ibrahim Abo tsela ka jerisha bo some tsiyane kana Marwan Atia abo shupa ka jerisha bo seswa kana Imam Asho mama abo seswa ka jerisha bo some shupa bana le na Mohamed Lashine abo tsiyane ka jerisha bo some te kana Mustafa Ziko mama abo le some ka jerisha bo some pedi kana Haisem Hassan abo le some te ka jerisha bo some bana le na Mosala ke bona bana gana ere peta mo tjatjela le khono ba ile re batlatla kana Hosam Hassan lebella na gana Argentina Mochatjela le khono re papane bianka mo dinoka jerisha ma some pedi tsaro kana Emi Martinez abo beri ka jerisha ma some pedi tsela bana le na Nahuel Molina abo rar ka jerisha bo rar kana Nicolas Talifigo abo ne ka jerisha bo tsela bana le Sandro Martinez abo tsama ka jerisha bo some tsaro bana le Gabriel Romero mama abo tsela ka jerisha ya ma some ma beri kana Alexis McAllister abo shupa ka jerisha bo shupa kana Rodrigo De Paul e bile papari toga eto sha ke bona bana gana Argentina abo se soa ka jerisha bo tsaro kana Leandro Perez abo senyane ka jerisha ya bo senyane bana le Julian Alvarez abo le some ka jerisha ya bo le some bana le na Lionel Messi abo le some ka jerisha ma some pedi nne bana le na Enzo Fernandez ke bo bana gana Cameroon yana Argentina mochatjina le khono ba ile re ba tlatla kana Lionel Scolari re tere ba pari ba tsa khole ba le ka go tlhasela kana na le swa pari se se robetse mo fase mo nageng yana Argentina ba tswela pele ka gore le ka kgwele bjalo ba re tsang kgwele le ntshetse ka montle lebella mo pankeng ke thoma kana ga ga re peta bana rena Mohamed El Shanawi Mari Soliman Ala Muhammad Hosam Abdel Magut Trezeguet Hamza Abdel Karim Hamdi Fati, Nabil Doga, Panal Ibrahim Dadel, Mahmoud Saber, Omar Mamouche, Tarek Allah, Kamorlen Azizo, Malibata Takiena, Hossam Hassan, Libella, Lenano Lanarena, Argentina Mopanke, Banalena, Geronimo Rulli, Juan Musso, Marco Senesi, Gonzalo Montiel, Valentia Baco, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Panale Nico Gonzalez, Giolimo Simeone, Panale Thiago Almada, Nico Paz, Nicolas Otamendi, Manuel Jose Lope, Panale Lautaro Martinez, Camorlena Fancudo, Medina, Batatakena Leonel Scolari, Banarana, Argentina, Lebella Nanolo Malokwa, Machachela Honoma Tebeci, Vaitele Chepelekena, Francois, Leticia, Ochakola Fora, Utishakena Serrella, Magna go tsaka go la fora lena medi Ramoni le no tsaka go la fora mole malakwane wa bone ile na SPN Escas o le o tsaka go la Norway tsa go le bana ga na Argentina ka rarete pa fara Macolista o nya ka tla ke na Macolista u ya rona ka botlhaba ba patelo wa tsa tlo romela mo gona le ngena e be le na mon na Juan Molina tsvie a ri ya rena mo tsa tlela go ne kana Jerome na Brissard go tsaka go la fora ke bo le tsore le patelo le ba pari tsa ka lo mo lona ke la ke go la Atlanta bjalo ke iri ya bolesome pedi mosegare doctor ka kwa go la America o sa makale o bona o kare ke le swiši mo lepatlelong le le tswaletswe kwa godimo go rara le go ka na pula goba wa diraga kapa eng ga gona gore papadi esitišere motšatši la lekgone doctor ke tša sebaka se go godumedisa le go amogela motšatši la lekgone
3: go leboge motshwane wa thulare ke nabe ke dumedisa le moseletši wa thobela FM nnete gona shetše o badile ditlhopha go ya ka mokgwa le gore go di eme ka gona mo bobading ya bošhomo ba lekgono lebelela naga ya Argentina e le gore go e tla ka sebobego sa 442 e fela ga batlhasela la tsaba ba fetola se mofega sa bona ba fetola la go 424 mo ile gore go Fernandez ga mmogo le yena di Paul ba ye kwa pele go thushana le Messi le Alvarez le bela naga ya Repeta e le gore le yona itlile ka sebotsego se tsona le naga ya Argentina 442 se mofega sa bona e fela maralo ka gare a tia mo mushong ba le hono o tsane tsho dira bonete ba gore o a shala ge ne se tlhopa sa go tlhasela gore a gore o thusha maralo ka morago ga bo Mohamed Hani o ile gore go tsaba o tshetsa dirile di own goal tshepedi go fitla ga bialo ga le ka tsa gatelelo o dira di phosho phosho
0: re tere papari mo theletse le mo motsotseng wa bone ka rolo ke pele papari e sa le noto Argentina noto e repeta ba tsa kgwele ba e repeta ba romela ka brikela ba le patlela mo ke timang yena Karim Havas Havas o tsa kgwele o nya ka tsela ke na Karim Havas o tsa romela kwa morao mo gona leng Nasser Ibrahim ya sa ro tsa kgwele sa ka botlhabela gona Mohamed Hani Hani o tsa kgwele wa Rashikai o isa mo bogare le patlela mo gona leng la Shinne la Shinne o tsa kgwele o ira ka botlhabela romela gona Hani Hani o tsa kgwele o romela morao nya ba e ke tla bana ga e repeta ba tsa kgwele ba romela mo gona leng na Marwan Atia Atia wa tsetoro mala ka brikela ga Karim Havas Havas o tsa kgwele wa Rashikai o romela mo gona leng na Emma Masho le ka feta ka re tshola ka montle ba re abeta tselo ka nana ga na Argentina fosta ka mogare ka na Noel Molina we fosta ka mogare ka lebel ba itse ba isa mo bogare ba le patlelo mo gona leng na Fernandez tsha khole ba tlo romela go ena Rodrigo Di Paul wa itse ka na RDP romela ka morago ka botlhaba ya patlelo na le ya ka na Lisandro Martinez Martinez o tsha khole tlo romela mo pitsano isa go na Enzo Fernandez o nya ka tsela ba tsenya lotho bana ga repeta yo thiba ka na Atia Atia o tsha khole tsena ka rabana ba motse ba me fa semana ka na reposho ka le na bana ga na Argentina ba reposho ka na Argentina ka na Enzo Fernandez tswa pa re sa tlhopa sa na Les Blues ka kwa go la London go la England tlhopa sa na Chelsea tsere ba padima tsa kgwele ba tlo romela kwa morago mo gona leng na Rami Rabia Rabia tsa kgwele o e romela mo gona leng na La Shinne La Shinne tsa kgwele fana Rabia Rabia tsa kgwele fana La Shinne wa tsa romela morago nyana gona Rami Rabia wa tsa tlo romela kwa morago mo gona leng na Yasser Ibrahim Yasser tsa kgwele ya lona ka botlhabela ya le patlelo romela mo gona leng na Haisem Hassan o tsa kgwele ka na Haisem Hassan o nya ka tsela ka na Haisem Hassan wa le bela raishi kai o tlo romela ba gare ya le patlelo mo gona leng na Atia Atia tsa kgwele ri tsaka brikela ya le patlelo ba fana Havis Havis tsa kgwele fana Asho romela kwa pele ba tsenya noto bana ga na Argentina yo wa le gona Mosala wa tsa tlo mala morao nyana go ena a sho tsenya noto bana ga na Argentina fela ga ga Havis tsenya noto ba re po e botse pa pari yo tiba ke na a sho le ga go lana kwa pele ba tsenya noto ke na Molina bana ba go kolosana mala kwa re botse pa pari tsha go le bana ga na Argentina romela kwa morao mogona le na Romero tsha ka na ke na Romero wa le bela raishi ka ke na Gabriel Christian Romero romela kwa morao mogona le ngena Leandro Martinez Martinez tsha go le romana Gabriel Valpatel Balga go erralo ka fela ba gana bana gana Argentina Fisher le tsho tokom ra kana Gabriel Romero romana kwa pele ke khole tele balga go isha mo gona leng na Julian Alvarez fele o fanya kana Havis tsebe go lebelela na ga yana Argentina le na gana egepeta ke le gala boraro di tsa karolo tlhopa tsa motheletsi la mathomothomo e be le ka ngwaga wa le some sekane ma some sepedi pedi e le mo dipapading tsa di-olympic mo re boneng nagana Argentina mafenya egepeta ka nno tsetsela go lefela go tloga mo baralekedi mo ngwageng wa ketepedi le seswae mo e le gore yona Argentina ba ile ba fenya egepeta ka nno tsepedi go lefela jalo ga se ditlhopha tse le gore di aralo ka loka gantšhintšhi yona naga yana egepeta le naga ya Argentina la shino tsa khlo romela ka go botlhabela go patela mo go nalang na Hassan wa itse ke na Hassan le ka ba ka na go pele ke na Hassan feta ka bana ba re phosho ka le na ba Argentina ba re phosho ka Argentina e le bona ba shirile tsa moropo maga ya Argentina ba re ka lena ge le gore ba fentse moropo yana of course maga ka bang a shupa maga ya repeta o tsebe ke ntwa ya borobe America le Africa ke ntwa ya borobe America le Africa ba le go lebelela tsona tlhopha tse se le re tloga di tswana ka sona motheletsi naga ya egepeta le naga ya Argentina ke gore naga tsona naga tse mo di-continenteng tse di tswago tsona ke bona ba e le go raua ba tagapa ba tegorosa ee ke bona ba fentse meropo ya di-continente tsa bona go feta dinaga ka moka tosagole ba e romela gona lašhine lašhine o tsa golo e fana mosala wa lemama bosupa o tsa golo e romela morago ena lašhine o beta cross e telele ka raretine shirile tsa bona gana Argentina e tla ka bodikela ba lepatlelo yo kitimela ka nna hoel modina modina o tsa gole le ka go fetsa ba tsenya gara panagana Egypt ya ba shia khole ya go tshola ka montle ile papari ya masome senyane hlano mo di papari tsa na 2026 World Cup ka kwa le bala America ile papari ile le gala masome pedi tharo tsona di papari tse di tsaka rolo motheletse ile papari ya bushupa ya tshe swae mo tshe some tsena tsa mafelela tsa khole ba Argentina o tshoka mora ba tlo romela mo bona leng na Romero Romero tsa khole tse fam phasa romela kwa pele mo bona leng na Messi le ka go fitse ba mo tshe tsara fela yo tiba kana RDP romela ka go ba tsabela patelo go rena Fernandez a tshoka le bile kana Enzo ya mo palela go le tshola ka montle e tshola ka montle ba re a beta tsela kana ga ya repeat na re re ye metse continent ya Africa ba tsa khole go tshoka mora ba tlo romela kwa pele ba ya repeta fela ba e buisa bana kana Argentina ye fela ba gare ba patela mo gona leng na McAllister McAllister o tsa khole tse fana Fernandez Fernandez o tsa khole we romela mo gona leng na
4: Fernandez o ka se khone go le fa mola
0: ba tsa khole bana kana Argentina le ka romela mo pele mo gona leng na Julian Alvarez Alvarez o tsa khole we fana na Wel Molina Molina o tsa khole we romela gona Alvarez wa tsa romela ka mora mo gona leng na Lisandro Martinez wa na leng assisti ete mo na gena Argentina le no ete wa tsa khole wa rush guy ke na Lisandro Martinez bo bata mala di 18 romela mo pele ka ra 18 ke khole ka bankoti ba fana Messi tsenya lo tobara ga repeta e to tshola ka montle ba re a be tahlelo kana ga ya ena Argentina go tshoka bodikela ba lepatlelo e le noto Argentina noto naga egepeta ke papari ya boseswa ya bosenyane ya naga Argentina ba raloka le naga e le gore e tswa ba continenteng ya Africa mo dipapading tsa mogopo wa lefase e la mathomathoma raloka le naga e tswa continent ba tsakgwele ba na Argentina Molina karoriti sebaka ya bapalela ba re botshetse melwane Julian kena Enzo Fernandez jalo a iputsisa doctor gore le ge gore ke yona e beile na offside e mo paletse bjang kgwele ka baka la re dino be di bulegile yena Enzo Fernandez
3: Enzo Fernandez mo lebelele setšhaba kgona go bona gore o ba šetša ipone gore o tsene ka motsweteng ga go makatše ge e le gore a se a dira bojotlho ba gore a leka go nesa nnuela e fela gopola setšhaba mo mathomo a papadi ke buletse ka yena yena Fernandez gore ge naga ya Argentina e tlhasela o tlo ba gona o tlo batamela mo e le gore go raloka yena Alvarez mo e le gore go ba kgona go dira ditlhaselo tse e le gore go tlo ba tse maatla kgatlhano le naga ya Egypt go lebelela naga tse ka bodi ka tsona naga ya Argentina setšhaba e raloka kgwele e le gore ke a lebelo baraloko ba yona le bona ba bantši ba rata go kitima ka kgwele le ka letlhakorela naga ya repeta le bona baraloko ba bantši ba naga ya repeta ba rata gore ba sere kgwele ba kitime ka yona bele ba raloka kgwele e le gore ga e fapane kudu-kudu e fela setšhaba sengwe ke rata go botsa sona ke gore Neymar ga mmao le Cristiano Ronaldo ba sepetse bosigo bja lekgono re tlo bona gore magareng ga Mo Salah ga mmogo le Lionel Messi go sepela mang
0: o tlogetse Musiala o tloretse sepapadi sa go tshwana le ena Xavi Simons ka kwa go tshola Netherlands le bona ba tswile le sepapadi e leng ena Diogo Reyes le bona ba nka se re ba lebeletse papadi go tshwana le rena ka baka la rena le wena re a šoma jalo bona ba e lebeletse ba le gae re tsena papading ba tsa kgwele bana ga egepeta bogabe ya lepatlelo ke na la kena Havens o dira phoso yo fenya kena RDP ba re phoso ka lena bana ga ena Argentina Enzo Fernandez ke le gala bobedi a ralo ka makgwakgwa be ke sa bolela motheletsi gore ke papadi ya bosenyane ya naga yana Argentina le naga tse di tswang ka continenteng ya Africa. Argentina ba fentseng papading tse supa ra leke male kabasora leke male ka le naga e tswang continenteng ya Africa ba latlhegetswe ke papadi e tee. Tatlhegelo ya bona kgatlha le naga e tswang continenteng ya Africa e bele ka ngwaga wa 1990 e be le papadi ya pula madiboro ge ba ba rala le naga yana Cameroon e le ra e be ra leka ka dibapadi tse senyane bana bona ba naga yana Cameroon e fela ba kgona go fenya naga yana Argentina. Ba tsena ba papading tsa talegono ba Argentina ba na le papadi tse ka ba tse supa ka tatelano ba sa latlhegelwe kgatlhano le tlhopha tse di tswang nageng ya Africa continenteng ya Africa. Re tsena papading ba itsago le ba Efana Hassan wa itsekena Hassan o tswaka botlhabela lepatelo o a e fetola tlo romela ka bodikela fela ba e gama nagana Argentina kena RDP ba metsa bjalo kena Rodrigo Di Paul tsago le tlo romela ka morago gona Christian Romero Romero tsago le Efana Martinez Martinez tsago le romela gona Emiliano tena ka ga Martinez wa lebelela kena Emiliano Martinez ba re ke Dibo. Re ba metse ba re ke Dibo ka kogola Argentina yena Emiliano Martinez mogwete ya mogopo yana Europa Cup Europa League mo stopeng sa Aston Villa
3: ya lokile le mo stopeng sa Arsenal se tlhopha se le gore ke a tseba gore se tleng le pelo ya gago setšhaba
0: yena Emiliano Martinez bjalo right now Arsenal doctor o ile gore o gona mo dipapadi tsa mogopo wa lefase ke David Raya ka sega bo rena re a era gore re ya gona kwa bjalo bone motšatši la maabane o ba boletše ba nagana Spain ba raua is painful ba re football is painful ba fetša go fenya nagana Portugal ka noete go lefela noele gore e tsene motsatsing ya mafelelo ya papadi doctor bjalo o tsebe go fitlha mo sebakeng se re bone dino tse ka bantse 2075 tse le gore di nošitše mo dipapading tsa mogopo wa lefase tse 60 di nošitše mo dipapading tsa mantšhana šakeng gome mo go tse 60 tse le gore di nošitše mo metsotsong ya mo dipapadi tsa mantšhana šakeng doctor tse senyane di nošitšwe ka motsotso wa mafelelo goba ka nako ya kokeletso bjalo re bone nagana Portugal e sepetse tsela e tee le naga Aforika Borwa mo e le gore ba latlhegetswe ke papadi ka naka metsotso ya mafelelo ya papadi tse papading ba tša kgole kena ashoba motšaba mefase malakwana re phoso ra le ke le magogana ba nagana Argentina kena Leandro Paredes o ile gore o raloka ka gae mo setlhopheng sa yena Boca Juniors bjale ge o bolela ka setlhopha sa yena Boca Juniors doctor ke setlhopha se ile gore ge se raloka ka kogola Argentina se raloka le setlhopha sa yona River Plate dropo ya Boca yona Buenos Aires e ya ema tsi ebile malakwana a ebewa ka kogola Argentina tse papading ba tša kgwele ba efana mosala o nyaka tsela kena mosala o tlo romela mo gona lengna Hassan Hassan o tša kgwele mama bosupa nyaka sebaka sa go tlobata crosso ka ra retine ba šireletse ba nagana Argentina e ya mo bogare wa patlelo yo boša ke ba nagana Egepeta fenya ba nagana Egepeta ba e romela kwa morra mo gona lengna Yasser Ibrahim Yasser o tša kgwele tlo romela mo gona lengna Mohamed Hani Hani o tša kgwele romela mo pele ya ba palela go e laola banaga Egepeta ba tsenya lote banagana Argentina e tswela ka monte ba re a be khutla ya mathomo ya Egepeta e le khutla ya 2016 mo dipapadi tsa mogopo wa lefase ya Egepeta ba nošitše no e tee go tswa mo dikhutleng banaga Egepeta mo le go lebelela naga yana Argentina ke khutla ya 2016 e le gore ba tlo lebana le yona ba yana Argentina ga ba so ba noše go tswa khutleng tlošaka lebele kgwele romela mo go na lengna Lašhine Lašhine o tša kgole fana ašo go nyako beta cross o bentšha mona dinaka go tswa ka botlhaba ya bapatele khutleng ya di 18 tša kgole romela morago nyana gana Lašhine gore ra beta cross e nyaka ditlhogo motsotso ka bolesometlhano karolong ya pele ya papadi Yasser Ibrahim o nweša nno ya mathomo ya naga ya Egepeta kgatlhanong le naga Argentina e ba lekga la mathomothomo Egepeta e nweša Argentina mo historing ya bona bjalo la mafelelo mo e le gore Argentina ba e le ba e nweša pele mo dipapading tša mogopo wa lefase e be e le ka ngwaga wa 2018 le doctor ba be ba raloka le naga ya France mo dipapading tša lesometshela tša mafelelo ke be e la mafelelo ge ba ba nweša pele ba nagana Argentina ba feleletša ba latlhegetswe ke papadi eo bjalo la motšatši la lekgono Egepeta ba roba rekoto yeo ba nweša naga yana Argentina mo go tša lesometshela tša mafelelo doctor
3: lebelela ka mokgwe le gore go naga ya Egepeta e thomile go e taola ka kgwele ka gona naga ya Argentina ba ba le lebeletse ba ba fa sebaka sa gore ba kgone go neeletsana ka kgwele ga botse lebelela le ka mokgwa e le gore go ba ragelana ka tsona di-free kick ga gona Ibrahim ga a dira phoso le ga tee setšhaba o dirile bonnete ba gore kgoleela o ithula ga botse o shubisa thekniki ya maleba le ge e le gore go morraloki yo mongwe wa naga ya Argentina o ba fofile le ena e fela dira bonnete ba gore o ithulela ka gare ga dipala e ge ya noswanno ya gage ya bobedi ya naga ya gabo ya repeta o ralekwa ka setlhope sa alagile ga go makate le ka mokgwa e le gore go o laeditse gore is a good finisher ka leleme la sele
0: ete a repeta le fela naga ya Argentina ba tsa kgole ba ntsha mo kotseng bjalo re Argentina e be ralo ka le naga ya fora ka go tsere sometsela tsa mafelelo ka ngwaga wa 2018 ba ba nisha mo tsotsong wa bolo sometharo ba naga ya Argentina bjalo o tsebe a repeta mo theletse mo dipapane tsa mo bolo fa se wa 2026 ba ba nwisitse mo dipapadi tse nne ba dira lokileng tse tharo ba nwisitse pele gomme papadi engwe lengwe ba nwisitse pele ba naga yana ya repeta ba paletse ko go e fenya mo metsotsong e masomesenyane le mo nakong ya kokeletso ge ba nwisitse pele mo dipapadi tsa mopo wa lefase bjalo re tlo bona motsatsi la lekgono gore ba dira bjang ba naga yana Argentina ya repeta ba kgwetsa sebaka pele ga re 18 ba tse kgwele ba ka ragamala kwana re botse papadi e yaka botlhabela lepatlela yo tsola ka montle kgwele ba re tatlhele ka yona ya repeta ba le re batlo ile ba thoma ga botse papadi mo tshatsheng la lekgono mo theletse re le motse tsong ba le somi shupa ka re lo ka pele ya papadi noto naga ya Argentina ete e repeta noto Argentina ete e repeta re tlo bona batlo shuma shuma bya bana ga na e repeta ba tshegwe le ba romela ka mora mo go nalang na atia atia o tshegwe fana rami rabia rabia o tshegwe le yo wa le bela rashika ka na rami rabia o tlo romela ka mora mo go nalang na romela mo go nalang na hani ya go tsola ka montle ba re inches ke la bana gana Argentina jalo o tsebe yona e repeta mo dipapadi tsa mopo wa lefase ga gona makileng ba kgona go dirana clean sheet bana gana e repeta bjalo ba tloga ba na le gwara ya mošomo gore ba lebane le yona motšatši la lekgono ba tša kgwele ba e romela ka kwa botlhabela ba lepatlele mo go na leng na atiam o a tša tlo romela kwa pele gore zikwa tso ka lebele ba tsenya ditlhogo bana gana Argentina ba re inches ke la bana gana e repeta kgweleo ba e betatlhela ka yona Argentina
3: wa rereša setšhaba gore ga bana clean sheet ka lebaka la gore setse ba nwešitswe dinotse nne e fela ba fetša go nweša nno ya bosupa ya tournament ye bjalo go kgona go bona gore ke setlhopha se e le gore go se a nwešiwa ebile le bona ba kumana dibaka ba kgona go nweša
0: e le papadi ya masompedisenyane ya naga Argentina mo historing ya bona mo e re ba raloka le naga e tswang Africa re akaretsa dipapadi ka moka go tsona go megopo ka moka go yona bona bana ga yana Argentina mo dipapane tse masomepedisesowa tse fetileng ba kileng ba raloka le naga ya go tswa continenteng ya Africa ba fentse papane tse masomepedipedi ba raloka malekang papane tse tharo ba latlhegelwa ke papane tse tharo ba naga ya Argentina e ba lekgala boraro naga yana e repeta ba kopana le naga e le e tswa continenteng ya kerekere ke lekgala bobedi ya repeta ba raloka le naga e tswang continenteng ya borobe America la mathomo ebile ka 2018 ba raloka le naga yana Uruguay mo ba ileng ba latlhegelwa ke papadi eo ka nno e tego lefela re tsena papadi ba tša kgwele ba naga yana Argentina romela bogare ba lepatlela mo go na leng na Fernandez o tša kgwele o tlo tiša ka borikele ba lepatlelo ganang Lionel Messi o e tatela tsona kwa morago fela ba ešupa moloreng ba ešupa moloreng ba re penalty ya naga ya Argentina ralokile magwago ba naga yana e repeta ko morago ke na Haisim Hassan o ralokile magwago bjalo go bontšha e lena offside go bontšha e lena offside go ya ka nna mo ke ditsweng gona ge VAR ba ka lebelela gabotse e ka ba yona offside ya naga ya ere yana Argentina ba bontšha ba tshetse melwane bjalo go fitlha mo sebakeng se malakwano ešhipile mo moloreng bjalo re ba sa ile kwa godimo motheletše go yena Jerome Brisa o ile gore o tlo bolela gore kgwele ke yona go ba wake offside bjalo go bontšha ba ešhipa mo moloreng ba ešhipa moloreng bjalo e ya go fela go le bjalo ba ešhipa moloreng e ya go raya ke Lionel Messi Lionel Andres Messi tsoke ko toropong yana Rosario doctor re bolela ka dropo ya Rosario o ka gopola ngwaga wa 1978 mo e le gore go ile go ba le ntwa e kgolo ya kgwele ya maoto ya naga ya Argentina le yona Brazil ka kwa go la Rosario mo papadi tsa mopo wa lefase wa 1978 Lionel Messi o tsebe mo setleng se o ragile penalty e tee o paletse

0: wakilieve magrize la wana life na wataisi mwana kisino realize the goals chaka li the ambitions wano tulo ni pashasha 100
1: kia wana ina unesi pirinya na sisi mwe ritulo seito mafilulu sipiri seituro utulu
0: sipiri
1: kia wana uro sipla kato
0: kisipiri sa mkutuma
1: Wena mwana dikele
0: kila spiri
1: wena we heruko ubuti barlo uka iwela mlo pingi man mauko uwa ole village
2: wala kona
3: hewana
2: hei wala chukone mutiti ya na mkhala mwa ulu sana mwa kakaka ebile kia push kakira mkhala mwana soa
3: Neruilali.
2: Hot wants a parity mark of home and I don't tell a look where you think. Go on over, how can you go to Hanel?
1: Let's one name, man, get saver man.
2: Kuri ya chatse jwa le kige ke bona ka mo mabenkeleng go parala ge ke feta ke mo ka batho ba phetlamelana ba ntebelela guru guru di ntaputana tshe ka go bilwa karala la
3: ha sa le ka bala ntiba tsa ba janene le re dinga ka go lutshisa yona ge ke le bona mola mane
2: o e ma ka tshetsa gona a tlile nya ga ne ya ka mose ke ke o kwe
3: ke nete
2: aga ke kwa gore no le fela le etela yola hombo ya ka mampane ka kwa go le go le fela le motlhola tlhola mana
3: o
2: e
3: ya mana
2: yena ena ke fela ke ne gore tshalo ka go mo a sha ka ntaka fela e rumpo tshe ga ne motete ya o go putse gore wena o mo tlhola
3: ya man ke be go putse go yo motlhola a ke rutla tla rena ka mola tletse matsogo he hombo ya ka ha sana taba le nna
2: o wa wa ke go kwa Hey, le ge le gore na nna go e kwa nna monna geso ai sekwale phara man sekwatlho o itshwenya ka gore wena o a go tlhola mampane ke gone o bapalela kgole le ena bele
3: ka mathithia
2: ee
3: gape le kanta ba morudi
2: a le rakwang ge le re ke ralo ke le kwa kgole le ena ke seke ka ya go mmona tshwantshwane yona mampane e ge a bona batho ba banna yena ba bone le basadi ai ga bo shashala ka nna
3: wa wa wa
2: ja wa gape ntwe le bolela gore gore e tloga e le serious ke go botsa ke he o nya ka nganga ba ne jalo na o ska tla sa ka go botsa wena tjontjo ge re go gapele tja a wa ya ka la gago e fela go ka no re o tsena kwa nya ka gore kgolle nna go ka tlubetong a ba re nganga ba tla ra sa ka go botsa
1: mwana maishale na wena o botswelela o lapile wa le ile o fonele sefatho se tsa o se se bontsha botse botse o re e motho o ne problemo ka ne o taile
4: he sa ba kone ke tla kwa bosiki kusha ke mogolle ke dula ke imela ke thoto a merwalo
1: ga ne sa le ditaba tsa mwana titi le matsubane le titi wena
4: hai Sijwale jwale sa bakone na re phela re imelwa ngwaneso
1: o imetswe ke
4: ba ba tsa re thabile fa le wena nko mpotsemo ga e gona o sepitse jwa
1: a pele nna ke sa tluta na mongwe ko botsa re wena we o mpona re e ke bia e lungu ya ke sa bulu wana se tikisi sha ma o tlhoke bo ya mo petrole mo le nna ke kwa re nka se di khone tsa motho
4: o ra gore le wena go ile kua gae o ne o kgwetsa bonkele ba go utla utla ba go tšea tšea wa ba bona bokaone le go boa tla dula mo le morwago
1: ee ke tla di kua ka baka la gore banenyana ba matšetse ao ba tseba gore ne ba na le mengele mosu
4: ga na le mengele mosu ruri
1: kele nna nka se kgone nna sebelele se ba kone nnekes
4: fale tla ko go botse mogotse
1: ee
4: go bona ke tla mo go wena ke tlo o nyaka maele ka gore wena ena ke ya go tseba gore botlhale jona o botlhale le ge e le gore ka nako e nngwe o ne go tlapela motho
1: batsabele bothale he o tapela motho gane wele o tshwere efe ngwana maišane
4: bula ditsebe o ntheletse
1: mama bona
4: mogopolo wa ka o mpotsa gore ke dire modiro ka kua gae ke tlhabe pudi gomme ke kwatame fase ke bolelele badimo ba ga mabona ke ba botse tsebe go kwa gore re thabile ngwana a titi le bile kotilela la maotwana masesenyane

0: go ke ya mogogo bana ga ke sa monya ka bophelo jwang ebile ge go kgone ka tla ko go botse mogotsi o tshwanetse go tla go nongwala lengwalo ngwalele lona ka sekgoa sela sa gago sa go bona o ngwalele ba le ba home affairs o ba botse gore na le re thabile re
1: tswa modimo yerona bona o lwala ka nnete o apadiditshouma mabone fele nkoko mputsa mogotsi home affairs kwele nne ke ba ngwalela lengwalo la o ratharathola ma mabona home affairs e tsenela kae ka tabentsa batho ba o lwala
0: home affairs e tshwanetse go tseba gore ke motiso o neng
1: a watse bo ke ditaba re a se wena kore botsebotse ebile o nyako godi ya molato wa o phasa wa badi o botsa badimo ka ngwana a titi wena a o bone gore o dia phoso mara botsebotse gape taba e o ileyang ke mengele mosi ke taba rase.

0: 359.99 le di 6 pack tsa pedi tsa di 355 ml tsa biri ya Corona Extra ka 195 rand o seke tsa 45 rand di khotlela go fitla ka di 80 tsa July ga go rekisiwa mengwaga ka fase ka 18.
1: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
2: Le some senyane la metsotsoma ga se go ikela gona kwa irinyela ya bo senyane ke gona moshate wa tsebole bethabisho tobele FM ya ka ya gago ya rena yang le gotla gasho la Afrika borwa le bo shegombele kono ga di yetse tlana ke itlo morwane wa le tamisha wa le amogela go la thuto le nena go la rena la batho le ditukelo magagesho ga ke noshi ke napale Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletse mogolo wa manane o arena a thuto le gabele ke sana pa le yena ibile gape re leboga ba mahlakung lebza lady re leboga pele gona ka fale kantorong ya rena ya ditaba Thembiso Mabila le ba kantoro ya rena ya dipapadi Matilich. Ke rata gore ka gare ga metsotswana yeo ile gore ka nnete shetse nna le lena re tsene ka mogare ga malapa ga borena re tsene metsing ya ga borena re bolele ka taba ya mahu a o ile gore ka nnete re fela re ya go ona go thega meloko le metswalle ya ga borena ba o ile gore ba tloga ba lobile magaga bo bona nnete ya taba ke gore mahu goba dipoloko tsa sebele bjale di tsere le manoga le lengwe le o ile gore ke a dumela gore ga se setso sa ga borena go na le mo ile gore ge re tsena gona magagešo re khwetsa wa tseba batho ba bina pele ga mapokisi ya bahu ya ba ile gore ge ba bina ka tsela yona yo o ebile gape ge ba bine le mmino wa sedumedi go etsa le ka fa ile gore fela re dira ka gona motlhomongwe ra letsa mmino wa sedumedi go laetsa boikokobetse le go felegetsa mogu ka mokgwa ile gore re ka re kwa o tlwaelega le gone batho ba letsa mmino o ile gore wa tseba ke kwa moshito o ile gore o letswa kutswana gona kuo mafelong a boithabiso ya ba ile gore wa binwa wa tseba batho ba bina lena ya ba ile gore gape le ge o bona a mangwe a makua go ba dipontsho tsa a mangwe a makua le wena o kgona go bona gore jo batho ba tla ba ipsina ka lekolena ba ba bina go le bose bjale le ge ba boa gona kua re bia go bana ba ga borena ntlong tsa bona tsa bofelo ge ba boa gona ka fa lapeng ka fa di falantse di gatlampana ge di gatlampana le madira bele gona a tsonela wa tseba go thweke di after tears diela kona fa o ga ke tsebo gore nae ka ba ile gore ga botse dilotse ge di diragala ka mokana ga tsona re ka re swere re ka mogare ga morethetho wa tlhabolo gona re ka mogare ga bophelo bia tlhabolo go ba motlhomongwe ke gona re timela re ya pele na ma Afrika taba tshe re di bona bangwe ba re a wa letsana kae ka gore batho ba ba letsa gore ba be ba phela biang le mokhu letsana kae bangwe ba re ya go bana ne bana ga ne bana tlhompho e kae ga re sa tlhompha ba o ile gore ba ithobaletse wena o reng ka taba ke motheletse shumishang letlakala le gona la Facebook la Thobela FM ya ka go ka tsholetsa maikutlo o shumisha gape le mogala o gona wa 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala yeo ile gore ka nnete le ka ishumisa ebile gape ke be ke boletse fa le bao ile gore ba tloga ba lotile ditaba tsa setso le bokwa ka monageng ya rena kudu province ya Lepopo bjale ke di bona gore a wona ko yona ga e sa dumela batho beso e tlo duba go nama ele gore ae ke tlhoka gape go bolela le lena beng ba ditaba ba theletse 086 000 2452 re a timela re nneteng re sepela le mabaka re a amogela gore ka nnete bophelo bo fetogile ge ba re ke ka fao ile gore mogo o be a phela ka gona re tsea ka tsela yona yo ke nnete ra binabinang mo pele ga lepokisi na batho beso o lla koša ka morethetho ka molekgong bangwe bile gape ba bina le ka ditepe o khumana o letša plesure molla go thwe o sharakane yonawe o sharakane ya ba ile gore wa sharakantšha gona fawe ke setepe ke setepe ke setepe ke setepe re nneteng Aris. Ya panya panya megala yela ya hloka matepe go etsa nna ga di tsa tlhana nena ke ba tsiya ba thiletse ba gona fa le hlolega botse ka moshate thobela le gona ba ga ba bolele a re feteleng pele le hlo le ga botse re le amogela hle
3: hello le kai
2: re le kai
3: re go na le bua le dipego go lwate mo breads mo le tlhabile
2: a ge re le amogela ba breads
3: ka nne le bua nne o itse ke nalo gore ke re ba to ke re o se tlhere ga ntse e go maso mo ra go ga maso gore kana kwa leso o fitlhe gore batho ba letsa mmino go letsiwa mmino go nwa madila go koma bitse khanye e utlwisa rona ba le gore re tlhagetso ke leso e re utlwisa botlhoko ge re bona fela ba dire ba tirotse ke batho ba le gore ga ba amega le se mo leso le o tlile leso just because of ba re chila se ko kae ha gona le leso kae kae we are going there gore just fela re chile fela maro na ba family ba re leng ka motenteng ka fale ke go laka re utlwa botlhoko tlhoko le mo aparo wa teng sala ka bona mo aparo wa teng gore o ntse bjang
2: re ba bona
3: kana go bolokiwa motho o mogolo golo golo wa tsiriti mme tse di dirwa go mabitleng o tlhoka botlhoko lo wena
2: Okay. O gaitse di akaditsa batsege di dirwa ga se lela balapa ba o ile gore le ya di dumelela le dilo tlabega la kwa botlhoko la rena bana batho ba re bone biang.
3: Ee, rona ba re tsamega ke rona ba le gore ebile re tlholla family e botlhoko tlhoko tlhoko tlhoko le go feta ka ditiro tse re di dirang re ra kgatlhisa re ra trenna ka tso go utlwisa botlhoko tlhoko tlhoko.
2: Hei, ke le kwele.
3: E ya mefileng botlhoko ba go feta.
2: Ke le go le gaetsedi ya kang re leboga maikutlo wa lena molaetse o mogolo ke gore ditiro tseketse o ile gore lena bile ka balapa a se gantsi le di amogela le kwa botlhoko ke go kwile wa tsaba tabe bolelo go ke mothele ke fa ke fela ntse ke etswa lena ke ya go lisha ba bangwe re ya di bona o re khumana go duma sogana ba duletse thoko kuwa ba sore mabotlelo a madila ke fela ke ba bona ba bantsi ke ya ba bona ba bantsi ke ba bone kudu ebile o re khumana ke bona ge re sore tirelo ela ya polokota ba tsaka fao ga di ba yake mola ile gore ge ba etswa kwa ga ikwa go thoe re ya lekung la mamang re ya go mofelegetsa ere ke tse ba tshiletse ba gona fa re do kwa maikutlo a bona ka taba ye le hlole ga botse thobela
4: le kai
2: re gona le kai
4: ro gona
2: a ge
4: ke la mathomo ke tsena
2: re ya le amogela hle re ya le amogela
4: ai nna ke bona le botshaidi go bogolo kgadi e tshatlana
2: taba ye ke bo shaedi ga re sepele le mabaka
4: ke bo shaedi bo bogologolo re ka sepele le mabaka jang re na re dina ka moso a pa re bo tse ka mo ke majwala mo la ba bangwe ba lla
2: bile mpotseng ka gore re ya di bona ditlile wa khumana bile gape le pokisi la mokgolo le mola wa tseba re binela dikosa tse ile gore bile ga se ya sedumedi ba re ke ka fao ile gore ba phela ka gona ge di libya le re reng
4: nna ke gana na le yona fa ba phela ka mogono uwe a ile re bona mogoba a phela ka ona ba gopamisa wa rena re sa u dire ro ko bolle
2: o re skara dira bo shey re rena
4: re fa ba ba shetseng thuto ya gore ga o gopamile go le so ro gopamise tsa tsarulo gape re tshwantse re ko bolle
2: Hey le bolla tabe golo ge ke le Kate ka tsela ye ke be ke dira tshe ile gore motlhomong ga se tsa tsela ya nnete ke se ke ka re ge ke fitilela re go be ile segafiwe motlogeleng a le bialo tsone tse gore ke moka le direng le khupetse magole a le akale ke le kwela ga petimansi ya le moye gona ka fawe a re tshe mabenkele batho besho ke tlo bua ke tsa maikutlo a lena

0: 159.99. Le di-6-pack tsa pedi tsa di-355ml tsa biri ya Corona Extra ka R195 o seke tsa R45. Di gotlhela go fitlha ka di-8 tsa July. Ga gore ke tswa mengwaga ka fase ga 18.
1: Re le bogamaga gesho a re tsholeng pele re name ile gore tsiya maikutlo ba thieletse ba gare ba letsa ditaba tse re ya di bona ba bangwe ga sankara na maile gore mohlomong re bile matlhatsi ya go tsenela dipoloko tsa mohuto re di bona gona kwa di gokaganyong tsa leago bangwe le gonne go nama ile gore le ya fitlha le di bona twi ka mahlo a lena le ya di bona la ditlatsila taba tse ke tsona na re nneteng ka nnete re dumele gore ge re binela koša ya Kimunada ka mogare ga leko a re a ye kwa yo we na mile ke mo karere a elena ke ka fa ile gore mogobe a phela ka gona re a retsa go ba go gona ge re timela magagesho ga ke tsebe a re tshwaneng ka gore ge ke phela ke le katsela ye ke nna go gabolena le ge ke sepetse ke sale go gabolena le hlole ga botse ka moshate re le amogela
2: ke a dumela Kate
1: re gona le gona
2: ke ne ke wa posa modi a mantsatsa
1: re le amogela ka mogodi hlelena
2: Nena ke kwa le yona monetho ke hana tsa
1: le ha gana ga se gore motlhomong le nna ga se la tlhabologa lena
2: Aw wa go ra re nge le go outskate ke lego motho ke moetse O tsantsa lo go bele papano mari nya le go le moketse
1: O le go ke le go moketse ke moketse di fapana biang
2: Ya fapana monetho ka le ka la re nge le go a ke re wa nniwa Moketse batho ba tsagana kere. Ya lo nya ka re le batho re ithute re tsho ka ra fashion.
1: Ke fashion e tlile ga e le gahle fashion e.
2: A wana a eng khatse monetho.
1: Ne ke re gane motlhomong re nna ga sa ra tlhabologa lena re shaletse.
2: Aowa a ona tsabono ye jwalo. O na le papano marinya moketse le lego. Ntlo tsa di tshwane mere ka tswedi tshwane.
1: Ke le kwile ke ya leboga.
2: Ke
1: ane bo mme after tears ge re bua kwa dirapeng ke mokaretsana ka mogae ka mola ra tlhapa matsogo ra tlhapa ra go tlhapa ya ba ile gore gape re ya go ja go fetseng go ja ra nna ka ntle go bara dula gona ka fae ka mogae ka moka motenteng ra bogatla ra bara letsa go thuya wa ke after tears ke tsona na ga re tsebe gore ke tsona go ba ke gona re timela a re thušaneng batheletse ka gore nako tse dingwe taba tsa mohuto o di dira gore re thulane bangwe ba re aowa lena a lentlhaga lena tlhabologo lena le gatelelo le rata go gatelela batho le gona thobela ka mošate ge ba bolee le re fetela pele motheletse gona fang le tlhole ga botse re a le amogela tlhe le kae
3: gona ga itse le kae
1: aowa re gona tlhe
3: wa bona mo lekgong ga ikene
1: go
3: ngwe lebile ga bo mara go pala mo selekong nna re sele re fola letlose ka gore aftertea se go nne go jeng profilela godimo batho ba tlhola ba etsa go kaammola re inamise difatlhogorelela a e nape e le mabulong a lego ga bo
1: tabe ya shetsa ga botse re le shaetsa
3: ya mara ke dintse tsona di beile ga botse go tshwanetse go di go tlhate gore ba fithatse se mara ga o seke go aba le improfire
1: o re ka dula gona ka fae ka mogae ka mora le leta ra nna ntse re le tlhola ka molangwa kong re re na malome le sale ga botse na ra iketla ka tshele gore iketla ka tsona le duogana taba ya moshito o khumole le gore be le gona dilela go dimo re ya bina
3: a go mme o ke le gore inor mena ga nna rena ga e swane nna ke tlo go thulana le yona gaitseng
1: biele ka gore taba ya biele ga ena magomo lena re ka re re a itapolosha go khumana le gore biele bo re tsere go ba khumana biele gape re tshoma go lla
3: le ena magwala re mo bere yona gaitseng motho a nwele o fa ponga tseleng o tswele o khutse a thabile go fitisa tekano mo la re se lenyalo
1: taba je ga botsi diphala ke gore ge re se di boloka re di ona metsi
3: Bua la budi ra re motho a fatlise di lo khaipedi lo o senya di lo di sepela ga botse gore o senya mmoi ka lele
1: ke le kwile re le boga
3: ke go leboga ka jenya le bro
1: gape mohlomo wa dikhumana ile gore tshaletse lena ga re tsebe dilo tse di botse gore na di dirwa byang ere ke bona batheletse ba rena fa ke bona manke ke le ke go lebelela maina a maswa ko odimo kwa di opela ile maina a matebane re bone ba ba sofa re bone gore na e ka ba ile gore re ka se batapatopena stela ra phatla a ngwala fa re thobela ka gashong na yena ke bona ile bushae di fela le go se latele melao ke gona ba re ke se biele biale di a ile o khuile fela taba yo ruri ka nnete ga se yona le ge go thore kana maile gore re phetha tja mohu na ke bona ile bushaedi le se tja papo o ngwadile a re thobela ga di etsa tlhana ka nnete ke theleditse ke le gona ka fatembisa na nka le setla le santse maikutlo lena la re botsa ditaba alright ere ke bona motheletse o mongwe gona Ruben Maibilo a re thobela ka mushate batheletse batho ba lahlegetswe ke botho ebile ge ba ija makung ga ba shulelwe ba ipue le motheletse o tswere difelela alright ba re ebile ge ba ija makung ba dirang ba ipueletsa ntle le ditlhong ga ke ka mola seriting ke ngwela ke le ka bo box pack nna ga ne ba theletse jojo
4: re gopola mogale go litlhatlha Madiba Nelson Mandela Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ai, le nna batheletse le tlo re bolaišadise gore re ka nnete. Nna ge ke se ka goralela ke phoso. Le tlhole ga bose ka mošate a Thobela. Le gona
3: gona le gae
1: re gona hle
3: le tswele
1: a o re gona re ka botshelela
3: di phone ke ke go di tsau file motho go thaba
1: re le amogela
3: le ya balapetol
1: a re a re tsene di tsabeng wena
3: hey na ke bo ni bo zaman
1: di dira bien
3: ke a ke bone bo zumane hore re go fetse go boloka motho re bulele ya profile
1: a bangwe gape ba di bulelang tse re sale ka motenteng re le gare re sepedisha tirelo ya poloko a le bone tabeile ga botse
3: a bona ke di bone le ga botse ba ka la hore bo tsandu bo ntsha tlompo ya seriti ya mafelelo go bontsha hore motho re fetse go tsholetsa ga di babeng ke la bo feroga semona
1: o gere le tsa dilotse ke mokantsa go na maile gore ga di sepetsane le tsa sedumedi ga le bone e le tabe ya go bontsha gore ka sa mmona all right ke go le bo gaetse diaka
3: ke go le bo
1: ga gape ke bana maikutlo fa Ruben le yena di na maile gore wa mpolaisha di se gore ri ya re ge re jile ga rena megwa bile gape re ya boelela ra sola se fopha gape DJ Nuno sa seetsa ngwa dile a re thobela ga ditsetlana ge re lebelela ka mosetsong re lahlile ka ge re tseba kudu gore le kholina le maikilelo e upsa ka mo le hla gore na hlabologa ke mo kartla no re ke tsona re tla reng ka ge ile gore ke tsoe ile gore di a diragalang ona gape le mogadi Maria a re dumelang ga ditsetlana makua matatsi a sa na tlompo ka mogare le hula ga go le mphidisha le yona ke taba ile gore tloga itlile e tlhotse mpherefere ka mogare ga ditaba tse ka mokam thabang se mono a re ga tameng ga ditsetlana go bolela nnete makua matatsi a se le go no o kiti mafishene fela le gona re sa le mo gore ga botse ke gona ge ile gore re timela re ya ile tabe ba tshilitse ga ba ithege ba tshilitse ga ba ithege ke gore ka mogo ile gore ga le ithege ka gona ke ka fao ile gore ke fana ke kwa bangwe ba bolela ba re wa le ka sere le bolo ka motho batho ba morana le modimo la bina mebino ya mohute wona o mopele ga balapa mopele ga lepokisi le ge ba re le thaga mogo di kwagetse magagesho di kwagetse ke dumela gore ge ntse re le gare re thushana ka tselo yena yena go tshedingwe tla re o tlabuluile gane o a senya go a sona le ge ile gore tshedingwe ke mashedi batho ba di bolela wa befelo mo le ile gore ka dula fase wa namaile gore o a tlabolla maemo e wa tlabolla na go ga isa le gona re go tsana ka ntoro nya rena ya ditaba ba ile gore fatsa iri ya senyane ke stembiso maibila ke moka ka morago wa latelang le nena go la rena la moswa le boka moso ba re ge re jele kwa le khomba tileji re se ke ra ipusheletsa taba yo ke bo shaidi pele ga sefatlhogo sa motheleji wa sula wa ba boelela wa sula stembiso ke tla go wena

0: go tsobele femela go tlhagaso la Africa bora mo shate kwa tsebo le bisa bisho go sa yo e leng gore bontsinyana ba rena re ka ema se fageng ra bolela ka tsela yo e leng gore batho ba bontsi ga sanga ba re tshepa ge re bontsha ditoro tsa rena batho ba bontsi ga sanga ba ba le tshepo ge be re tloga re tswela pele re mohlomongwe re re ya dikolong re ela tseo re di lorang mo maphelong a rena batho ba ke ba e le gore ba ile ba re dulela magotla ba ra gona a ka se e fitlhelele no wa gafa no a e kgonege no kunadi a ka se e kgone no e seng moredi ya marabi ke ba bakae ba e le gore ba ile ba dia gona bjale motshelo tsa tshobela femo modimo re segofaditse mana ba la rena ka mokana ga ona shia le mola kgoneng ba shokiša ke bona ba ile gore ba shokiša rena gona bjale ka lebaka la gore modimo ga a go segofatsa ga a late motho yo mongwe a fitlha a mmotsiša gore na ke segofatse khunadi goba ke segofatse laelo goba ke direng modimo o dira ka mokgwa a ratang ka tsela ye a ratago ka nako ye a ratago kose kaone motshelo tsa tshobela femo ya molaetsa o mo botsebotsebotsebotsebotse wa go gopotsa batho gore le ge o ka ntlhoya ga ona ntse o ka e dirang le ge o ka ntlhoya a ona ntse o ka e dirao wendy moon a tsamafa ke le lepaka e re bago metsotso ye e ka bago ye letsometlhano go tswa e reng e le rena ya bosenyana motshelo tsa tshobela femo ka gore yalo ke tsa sebaka se ke namele ke ya go amogela ebile ke ya go tamaisa go le nane okela moswa le bokamoso dipelo ke yona e le gore namehile re botsi le lenaneo ka yona ka lona ke nna le laelo kwa ga matlho ke motsweletsi wa ka go ka gantela gore gona re go tsagela e tshobela femo ya ka go facebook x instagram gammago le tiktok ke mo le gore o ka kgona gore šala morago gona go lenane la moswa le bokamoso rena mele re tswela pele re kete ka baswa ba bangwe ba bantši labedi le lengwe le lengwe bao e leng gore ba dia dilo tse di botse ba e le gore ba dia dilo tse di kaone ba e le gore ba itirela ba direle setšhaba nako e re leng ka ga rona e le gore re kgwetsa re le gore maaforika borwa baswa re alela ka tlhokego ya mešomo go na le ba bangwe ba baswa bao e leng gore ba bone gore ga ba kgwetse dibaka ba re a re itirele dibaka rena ka borena go na le batho ba bantši ba e le gore ba ya dikolong ba ela di motlhomongweng ka dikeretse ditšego motho ga a fetsa mola ga ya go kgwetsa mošomo ke mošomo wa ntho e le gore ga e tswele sekolong go na le ba bangwe ba e le gore ga ba tswe sekolong e pa ba kgwetsa mošomo go dotse e le gore ga ba di tswele sekolong kore ei ke tlhakana ntsheko ye ntšhi kudu ka matlha ka mo go lefapa la tsa boitshabiše goba ka mo lefapeng la media motshelo tsa tshobela femo ke mo le gore o tshwanetse gore ye sekolong o be le maromatlo wa gago o be le degree goba diploma ya gago goba o be le di-certificate tse e le gore di ka kgona go ka felesetša motlhomo talente ya gago ba seo e leng gore o ka ba o se tsweletša bosegong bjo re tlhomolešana le e leng gore o re nna ke šomotsa re go kaganyo tša leyago go ka tsweletša talente ya ka go šoma le go fepa maaforika borwa ka tshedimošo re lebeletšetša dipapadi nakong ye re leng ka gare go yona ke mo e le gore ke tswela pele ke ya ba fepa ke šomišang khunadi nna ke šomiša re go kaganyo tša leyago instagram ke šomiša facebook ke šomiša tiktok ke šomiša youtube ke mo e le gore ke latlhela dilo kam kana ga tsona tšeo e leng gore ke tša mošomo wa ka ke na le lerato la tša bogaši bjale ke a gaša ke dialo tse ka mokana ga tsona tša dipapadi mo di go kaganyong tšaka tša leago joy re tlobolešana le ena motshelo tsa tshobela fm mosa yo re tlobolešana go le ena o tloga bontšhitše ga botse gore sepedi sa gage se na le go nwa metsi a go tonyela go fiša ka nako e tee bjale a ke tlo ke ne bontšha fa motshelo tsa tshobela fm gore ke tlo fela ke tswaka-tswaka ka mantšu a sekgowa ge ke boledišana le ena gore re kgone gore a kgone gore a re kwe ke tla no tlhatsholola mo e leng gore ke tlhatsholola gona a kede bjale ke molate
1: wa tseba go ile gwa ba le nako mo tsela ya go ya gae e be e no ba tsela ka leina fela sekolong re rutwa ka fase ga mehlare re sa kwe le go kwa gore ba reng o ga metse o tlatlha o letile letšatši ka moka
2: eupša ka setu ka bona seemo se fetoga tsela ya ba ye kopana go ithuta ga ba bonolo ge e le metsi thepeše mo kgausi
3: radlenco re thekga tswelopele gotlhe mo enyakegang gobane kgatelopele ya tšatši ka tšatši ke mmoko wa mešomo ya rena Glenco, energizing today, advancing tomorrow.
4: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka Best Hailing and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka mokatša digolo go tšwa Polokwane ke semphete ko fete ko Record Deco gona bjale Record Deco e buile ka ditheko tša fasefase ka di-tiles rinabol tše dikutu tše di sa tšhabo metsi toilets le bathroom set le mabone a ka ntong perfecta phatlho ya ka ditšweo ke CE Stem e ra gore e fitlhelela European Quality Standard o reka ga tee wa ba o reketše ruri ga jale ka special se segolo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% e tla go Record Deco gona jalo o ditheko tšeo di sa gobotšego ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices
5: Malimi au fapana fapana sechaba le na yeti toro ya tata madiba e tshela pele go ba mushumo wa rena tobele fm e kitika go di ya tata madiba

0: tshegela go fitla ka di 80 tsa July. Ga go rekisiwa mengwaga ya go fasa ka 18.
1: Ola, ola, ola, rena mela tshela pele motsiri tshe tshobela FM. Botshe se so emetse tso ya iringela rena ya bo le so metse tshobela FM ke le go tlhagatsela Afrika borwa. He, ke sentse ka dingo bana yo ntateletswana. No, alala hla shem, alala hla masheleng, alala hla. Re a leka bana. Ke bang a re go se ya le moyese bonolo. Na ko ngwe no fetola polelo, bolela ga se ja tlhapina ko ngwe bolela ga Afrikaans, na ko ngwe bolela ga Sezulu, na ko ngwe bolela ga Sepedi ene sontjo re se hlweke. Na ko ngwe sontjo bolela ga Sexhosa, na ko ngwe sontjo bolela ga wa tsaba king. Yo. Na ko ngwe ga Setsonga, he. Eh, selmo ya se bona. Le ba go di ka matla. Ba saka mo ka ba ile gore ba ka ba shela go kaganya tshele yago. Ana wena le go tshusha ka eng le go kaganya tshele yago. Bontsi ba rena mo re go kaganya tshele yago ke rena ba re go na le di ba re ke di warrior, ba re ke di keyboard warriors. Batho ba ile go letsa tshika letsa tshe mo khola wa bona go ba mathetsa bona go gona gore ba roge batho mo re go kaganya tshele yago. Ke batho ba ile go re shumisa go kaganya tshele yago. A tla go roga ba isha moya ga go fa se ba isha streets sa ga go fa se ba le ka go ka dielo tshe ka mokana ga tsona. Ge ile gore o mongwe wa bao ana e ka ba wa patelwa go dira se wena. Ge ba wa patelwa a gona ntse re ka bolelang a gona motho a ka re gono go tšhelete kudugile gore e notla o dutse nagana tšhelete e notla ka lebaka la gore wena o roga batho e tšhelete e notla ka lebaka la gore wena o roga batho ke mo le gore e namele itlha ka bontshi kudu ka matla bjale baswa a re se ke ra dulang fashe ka dikgopolo tše kaone tše e le gore na le tsona tše e le gore di ka kgona go ka re thuša go kaonafatša megopolo ya rena go kaonafatša le tsona di-carrier tša rena go kaonafatša le kore go ne o netsefatsa go ne gore man dikgobe tša rena le tsona di a gola re šomišang tsona di kgokaganyo tsona tšetša le yago re be re boledišana fa ke le legarebe leo e leng gore le dira dilo ka mokana ga tsona ka mo mabaleng a dipapadi ka mo mabaleng a dipapadi ke mo le gore o gona yena ko e le gore o dira ngwaga gago wa bobedi ka molago la yunibesity ka molago la KZN mo e leng gore o ithatsela tša dipapadi wa di gaša a ba tša le selathekeng sa gagwe a di filima a bolela le baraloki go tswa gona kwa gaga bo mola wena mo tswang gona o na le tournament tse dintšhi tseo e leng gore go santse o ye go commentator ore a ke ka gore ditlelapa tsela di le mola ke tsa bafananyana ba mo gae wena o re bjala ande o na le talent ya go commentator o nagana gore maitemogelo o ya go ya tšea kae o tlwa tša mo Thobela FM a e kgonagale a e kgonagale maitemogelo ka moka dilo tse ka mokana ga tsona re a tšea kua gae o santse o ithute kua gae o phoše o lebelele diphoso tsa gago o bone gore ka mosane ke tlo gore ke kgona go tswela pele ka leka go improve kae le kae le kae le kae le kae le kae le kae le kae baswa ba babjale ke ba e le gore re ya ba nyaka re boledišane le bona re kgone go ka go godisa di-carrier tsa rena re seke ra dula fashe ka matsogo re seke ra dula fashe ka megopolo re seke ra no nyaka go thwalwa mola le gore rena ka borena re ka itirelang re ka itirela letseno re le baswa re šomišang go kaganyetša le yago nnaganang ke dirile go lekane ke feletse sego a kudu le happiness a ke nyako mmona go saka mafelelo simo bampietse yona ebile ba re ke phumula cavela re ke phumule cavela ka ke a goga nna ya tsamaya motshelo jwa Thobela FM re dira se gape letšatši la go sasa a gomme ebile monate kodi ka matla motshelo jwa Thobela FM baswa ka mokana ga rena re šomišeng di go kaganya tšhale yago go ka kaonafatša maphelo a rena le maphelo a baswaka ba bangwe se ka kgotsa le gore wena mo re go kaganyang tšhale yago ba go šetse ba go bitsa gore ke wena keyboard warrior wena ba go tshepile ka mahlapa a maka ba tshepile wena a go se ka ba bjalo ke wela morago ka khabela yaka ehe ke mina metsotso go ya iringe bolotsomi happiness to mama ke show o tlo bolwana go moremogolo wa Thobela.

Ulu kile shupana kusela ki motsotso ti fa la kamera oha iri ya lesome go tshobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso di kosa si di ke a raloka ga gona le a go raloka le ti ti ti ti na kgale go tla sa byang o di ile radio ngwane yana o di ile ke a botsisa ke a botsisa ke a botsisa ke a botsisa tla reng kere ke ra loka dikosa a di ne ke nyakile o tsena ka kosa bjale go senyegileng go o tsena nna o letseditse dikosa tsa kanakana go radio show go lokile motheletse wa thobana FM nnete gona go ne o ba fela bjalo re kopane re kopantsha ke lenaneo se le ke la more mogolo a re tlante bemo o tlo fitlha ka iri ya pele godimo ga tlhogo ge kosa tse dintlhametse taba engwe ka fa ke sa kgone go tsena ka gare ga radio ga botse ka ge ke be ke nyakile go tsena ka kosa nna ke tlo feleletsa ke rileng re ke die se sengwe fa

0: Oh ya, go sha yo itse ga bo tsa motheletsi. Re ka bona fa Marvin Sees, please. Please, please, please take me. Go tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Ke botsa le le super nakosela se re Kings super nakose. Metsotso ke tibela go ba ye le so metsela ba yala go itsa le fela metsotswana gore ebe iri kra gore ebe gore ebe metsotso le so metsela ka bra ga iri ya le so me mo hle mo o ka ba go o le gona motheletsi ke re go wena ke re ke tia lo pala khoro ke lo tshitse ka gore ya le tla re be mogol na non le lamb re bogolo go di aga metse re tleng re kweng gore na nano le bishoko bya le khono le re sore tshe di taba tsa mofuta mang di taba tsa na di kaka re ka tsoga re fele tshe re ka tsoga re re le go lena ra ra re ne di taba re phela re shishi tshe re na ba mre bogolo ya ke la bobeti bishoko bya le khono re tlo ba le moeng la lo lambre bogolo tshe go mbya le khono tlo ba le moeng tlo e khoka ga ntse lena ka mogala ra ba le yena mo mogaleng ra bolela ditaba ditaba tshe o ile ngore di are ama bya le ka ba ri ba malapa ba Afrika Borwa se tshaba se se bupiwa ke ona malapa pele re tlo ba re bolela ditaba tseo e bosegong bja lekgono ke go tsebiša tlhogopoledišano mo nakong eo sa fedišago pelo ke go tsebiša tlhogopoledišano ebile ke lebeletše fa ke na le mabaka a makaina banna ke na le mabaka a dipapatso fa ke tlo go feta gona ka nako a maleba ga kona molato ke nyaka gore ke ikopantšha le moeng wa rena mohlomongwe ke no tshea sebaka sona sentle le go dikadika ke go botsa gore re rata go tlo boledišana kang botshegong bja lekgono motsheletse re ko go botsa tabashe a tabashe re le meloko le metswalle re le meloko le metswalle re na le magaga bo rena a mangwe a o hwetsa go gore ba no itshelela ka la go dutla rena ba bangwe re ka onana go feta bona botheletsi a kere se ga ga bona se re a ape re le batho ba re le batho ka mogwao ga re meno a re lekane ba bangwe ba ba ba busa ba re a lona go ka lebelela ga botsa no se lekane eupša ga re no e bjang ka sa ga borena ba re batho ga re meno a re lekane go na le meloko ye mengwe ya ga borena o tse bore boloko ga o kgethe gore motho ko eno nto wa o ne taolo godimo ga yona o ne gore gore papara wa hwetsa moketele wa geno boloko ga o kgethe motswadi ga o mokgethe ngwana ga o mokgethe bona bao ba ka gara ngwane ya go a se o ba kgethe ba ka gara mogolo wa go a se o ba kgethe le bona moo ba le go a se ba go kgethe lento e tee le leloko le tee wa tseba keng tlhago ena go kgethela batho bawe gore o re gore papara o ikhwetse e le gore mokete kwago na a go kgatha le gore a o mo rate na gore o motlweile go ba o reng a go kgathala go kgathale seo ke mo maatla a tlhago a tla go gona batho beno tlhago e go kgethela bona batho beno tlhago e go kgethela bona ya wa hwetsa o mongwe siwe ko eno ebile ana o bjang ana ke kalatšane a e lape ana ke kalatšane ana ke tlhago e go kgethetse bothoko eno lwena o le go ka mogomang go ba ka mogwamang e go ba ka mogofe go ba ka mogofe lwena o wa gabo mutheletsi wa le swana fela le batho ba ge le ba gabo rena ka mogwao ke se se ke boletse gore ga re lekane ba bangwe ba kaone nyana ka ditseka ba bangwe ba ne selo ba bangwe ba kaone nyana ka ditseka ba bangwe ba ne selo hey batho ba o ke ba gabo rena ba o tlhago e re kgethetse go bona pele go na le taba engwe se mutheletsi o tlo ntheletsa ga botse mutheletsi o moeng wa rena go tlo e kgokagantšha go le yena ka mogala o nyaka o tlo o bolela taba engwe le ena ya gore man re le meloko ka mokgwa o o ka re ke ge re ka re go lemogana gore ka ge batho re se meno re sa lekane le ka ditseka re sa lekane o ka re go ka ba le mokgwa o mongwe wa go phuthana wa go bonana ka ge re tsebana ebile re tsebelana go na le ka mo lapeng lela ke ba geno batho bale ke ba geno ga ba neng mo e le go gore le makgotla a dipolokano a ga ba nawo gore ga ba neng ba shitega le kuno go ba lekgotleng le lengwe la dipolokano ke bolela ka di-society makgotla a dipolokano ga ba nang mo e leng gore ga ba kgone le go ka ingwadiša le a mangwe makgotla a ke moka ba fa boketenyana kgwedi ka kgwedi ga ba nang mo e le go gore ge go ka ba le kotsi ka mo lona lapeng lela go feleletša kore kotsi ke raya lehu go go ka feleletša go ena le lehu ka lapeng lela go feleletša go thwe yo semamang wa gabo rena o robetše bjale gore re o kgobokana rena seana bona ba motho owe ke moka re o kwanela re o logišana mano a gore ka lebaka la gore ka mo ga go na le ya leme le letala le society le se se tee ana ke sa dikgonyi ana ke sa lama ana ke sa kgomo ana ke sa abane selo motheletsi wa re ei o bo ka re o ka ba le mokgomo wa meloko le metswalle ka ge re tsebana re tsebelana re ka thusa go ka gona ra se tloemela nako yo kotsi e le go gona mo e leng gore bjalo go thwe a re thusaneng ka go ntšha boka a re ntšheng dikete lapa le lengwe moloko o mollo mo ntšhe sekete se le kae ka nako yeo sekete seo goba dirante tše makgolo a mahlano di tlo kgona na gape di tla laolwa ke palo goba ra re sekete so tswa kae ka nako yewe motheletsi o wa rena o armake godimo taba o e bolelago kera godimo ga tabe ke tsweletšago le wena ke tloga ke le kgodu e tswa go lerotseng bjale ne ke ratile gore o kare re ka boledišana ka mokgomong ka tabe rata moyeng ratarano e bolela ka ge e le tabe e leng gore malapa ke nnete ba kopana le ona mantšhi le gona bjale ge ke e boletše ke a tseba nna a se kgale le ke boletše le o mongwe motho re ke tsebana le yena ke moleleditše re no boledišana ke moka le yena seemo sa gabo ebile sona sewa re gawe ke le mo ke lehun le lengwe la gešogo ka mokgo bjale ditaba tše di bjale ke nnete di a direga motheletsi wa Thobela FM. Ke nyako ikopantšha le moeng woo. wa rena bo segong bja le khone etse ke go boditse gore lenane le ke le gase ke na mmogo le alela mola ke e tlatla phokeng dula gana fa mothelechi wa thobela FM o be le rena ke moka re tle re go botse ditaba o tlo theletse le wena o tlo kgona go khatha tema ka mokgwa e leng gore o tla kgona go khatha tema ka gona ke tseba gabotse gore taba yona e re tloba gore e bolela gona bjale malapa a mantšhi a fetile ka go yona aga moeng wa rena sho ke namile ke meamo yeng ka sepego se motheletše gore re kgone go tsena ditabeng ke nyaka go motamiša le go mo amogela lenanong le la moremogolo ke re go yena ke re ngwane sho madimaši ao ke ya go tama le go amogela lenanong le la moremogolo re swaragana le ditaba tša diaga metse go thobela FM
1: ke tama ke nna ntate make ke tama le bathelete
0: aga namile wa rena motheletše o na le ditsebe o kwele gore o mo tamišitše ngwaneso nna nka no re nko o benyana gana fawe ke die se sengwenyana se se sa bohlokwa fa ebile se ampalela selo sa gona ke tsebore gane boela o tla sabang ya re ke fete go sona ke boye
2: Once you enter my house, it then becomes our house.
3: House number 66. House number 66. Get it? House number 66. Badudi ba kamuloi ka prive le wena etang le tsine le tshobela FM re ke tika miwe re masumetshela tshela ke re masumetshela tshela ka mgibelo wa le sumetse July 2026 ga ladies madikong ka di main
4: no SMS ka di buja ka re mudimo ye khwi ke aka ka re mudimo wena o bula le go ofa
3: le na badudi ba pilipili ma 1000 pokwane len kawi le mafelo mangwa gausi etang le tsine le ba ka tshiba tshobela FM ga mmogo le ba give him a shakung. Dr. Peter Mabula Mokolo do peri chedingu batame balo ona gole tabisha chui. Mabunga babina kwena. Kira babina kwena ba khoshi mmadi saba.
5: Suru ngari ki tabilo fitayma. Limsa idino wiki mbuka.

0: thoma ra le ga shabotse yeo e be go e shotletse ke tla nama ka itima motheletse a go ne molato aga re ke amogele moeng wa rena o ke setse ke motamišitše motheletše nnete gona moeng wa rena ke yena woo um ke bego ke taba e leng gore tlo o boledišana ka yona ke bethabetha mabalankwe gore e magaga borena šibawe ba bangwe bao e leng gore ba itshelela ka la go dutla um re na le motheletše o e leng gore o rata go tlo bolela go iša pele ka taba ye ke setsego ke go baletše mabalankwe a yona motheletše gore ei o ka re re ka phuthana wa tseba bjale ka meloko ka ge re tsebana ebile re tsebelana o ka re go ka ba le mokgwa o mongwe wa gore ka ge re tsebana re tsebelana re re bao e leng gore re a lemoga gore ba imelwa a ba neng ba šitega le ke society le ge e ka banyana sete o ka re go ka ba le mokgwa o mongwe wa gore ba ka swametšega go gongwe ke rata gore go tlhaloše ena ka boyena tata gore ena etse madima ga a lapiši ka segaga bore ena le sa le gona ke re
1: ke sa le gona papa
0: mongwe aka re go file sebaka re ile ge re theeletša taba gago ra ihwetša e le gore yo gape taba e ke nnete tše dingwe o tsebo re tlano di bolela ka lebaka la lena batheeletše le re kgopela gore re boleleng ka tsona re fatlošeng setšhaba re hweditše e le gore taba eo ke nnete ke motlala gotlhe nna nna ena o go na le motho ke tsebana le ena beke tše pedi tše tharo tšeo di fetilego a ba nka legela yona taba a mohuta ona oo aga ke moka namile šiwe le wena wana mawatla gore na ka yona ebile ke be ke sa lemoge gore etse taba e ka ba tabataba ya tla ya bolelwa sealemoyeng tata gore na tatologa ka ditaba re go theleditše
1: taba e tshwenyang ke taba ya lehu mo lehung mo e leng gore metswalle ya borena ba bangwe ba fela ka la go dutla mara ke rena le bona ba sa kitseletse
0: o ba sela ka la go dutla batho ba eupša ge re na le bona ga ba itsweletše
1: ga ba ke tsweletse mo e le gore mogomane motho a sena society a sena moša re tlilo lemoga motlhango e na le lekgo ree go thoma go tlhalosiwa gore ga gona eng ga gona eng jwale go a kolekiwa and-e motho wa mathomo wa yang ko makala ga a sena gomana situation eo o founela ba gausi ka moka gore tseba go jwalo go jwalo wa ba go alakaniwa gore e le seka la batamela gape poleke mola go nyakiwa ditšhelete and then re be e le gore mogo e be a letse le batho a sa phela gore na a kena a kena mo bošareng mebošare ka moka re re joina mebošare e go fa maleloko o kumane e go fa maleloko a 50 and go ira gore nna ka lapeng la ka ge re le ba tshela ba supa ke sana le space sa gore nka moswamela o a tlabeng a sokola bjale batho a ba ditsweletse and ba tswelela ka motsotso wa mafelelo mo e leng goreng e namile wa sharakaneng
0: ya wa tseba ke thalela taba engwe yo re go batho ba meloko ye ya gabo rena ga ba itsweletse yona yo ke kwa ke na ke na le polelo godimo ga yona wa tseba nako ye nngwe nako ke nyaka go bolela ka motho wa go hloka batho ba bangwe ba hloka mo e le go gore goba ka ge rena re le meloko re tsebana ebile re tsebelana ke na le kgopolengwe ya gore ga go hlokege gore ba itsweletse ka ge re ka no ba re ba tsebela re ka no ba re bona boima bjo ba bogogago ba tseba motho ga a hlakile re mmona goba ke nnete a hlakile o na le go no le wa le ke dihlong go no re na le a mpona na goba o na le go le wa le ke dihlong le go bona o ka re nakong o tla re lapiša ga a tlotla gore na tla tla ipolela ka seemo sa gago.

0: ke yona yeo ke ne o nyakang gore ke re ke kwagele re ga ba itsweletsa a ke re ba se ka itsweletsa ga botsebotse ke ne o ra gore o ka re ka letlhakoreng le lengwe go ka ba le mokgwa o mongwe wa le rena maloko go bonana mahlong le go no tsebelana go ne gore wena o motlhomong le go ne o botsišana ga botse ka mokgwa wa botho go nyaka tshedimošo ya mohuta oo ke mo kage motho a itsweleditše bjale re tseba ra kgona go mo thuša ka mokgwa o mongwe re tsebile ga botse ka mokgwa wa seriti le gore re re mohlhomong re re ga ba itsweletše ga ba itsweletše ga ba itsweletše a ke tsebe le e bona bjang
1: ba bangwe ore o kgopela le ID a sa thabile ore gona o molemoga wa mo kgopela ID a gana ka yona a re o iša kae
0: epša mo o lebolela ka go kgopela pukwana ya boitsebišo a lebolele ka polelo ya gore re nyaka go go thuša goba re lemogile e ke ga ona society re ke be ke re nka go swametša go sa ka goba ke be ke reng ebile ke tlogele lentšwe la go swametša ke be ke re nka go ngwadiša societyng sa ka kore ke tlhologetše gore matseno ke tlhologetše gore lenaneong le re be le matseno a mabotse a go tlhola poledišano le batho ba ba bjalo a ke re motho le ge e le mohloki o sane le seriti sa bo motho bjale ke be ke lebeletše gore go ka tlholega poledišano bjang ye botse gore tletle re feleletše re tseba bjale ka nnete goba go tlholega gore a wa motho a amogele a kgone go re tsebiša botse goba go bolela ka tokolo gore ae society sone a ke naso ke moka re mo akaretše ka go se sengwe ge e ba mohlhomong ka ga ka re ba bahlano ka lapeng eutla society se senya ka batho ba lesometharo yona e re e patelago ya batho ba bahlano e ne o lekana le yona ela ya ge mohlhomongwe re le lesometharo a ke tsebe mongwaka
1: ya lekana a e change mošari e ba re ba nyaka 150 e no ba 150 ba re maleloko ke a 18 wa kumana nna ka mogae re le 5 se fela ka 8 se tlo no ba ka yena mogolo o ka no letela gore na nka swamela mang wa kumana ke sa tsebe gore ke swamele mang
0: ya bjale o re lebelere ga botse poledišano ke nyaka o botšhaleno taba e thome ge bjang ngwanešo re e thome bjang le gore re one o kopana le ona setše ba re yo gape ka ga rakgadi ya go goba ka ga motswala go ga gone society ga baneng ga baneng rakgadi ya go a ka se kgone go bolokwa goba malome ya go a ka se kgone go bolokwa go thwe ebile re a bitšana bokaone re ntšhe dikete skete skete skete skete skete re ka thušana bjang tabeng yona e eupša matseno a mabotse ke a mafe ngwanešo ke ra wena go o lebeletše ge e ba motlho o mongwe go ka ba le ba e leng gore ba šia go tswelela wa tseba go na le batho ba gone go šia go tswelela re yo batho gore wa tseba o ka re ya ba tshwenya bja le bošiwana bja rena ba tla ba no re tsotiša ka batho gore omantšha ka batho goba gore kganyetsiša ka batho ke tlo tse di tswelela go pele monaganong wa motho yo a senago sa gagwe a re no o bolelang nnete
1: ya le gana moe e le rena e a re šita ka gore le nna ge ke ilale o kgumane ke e bona gore make o apalelwang ka mo thuša ke tšhaba go motsa gore make ape ke kgopela go o thuša ke bona o ka re ke ke a mo šitela and-e ka mo le yena wa ntlhoka o tšhaba go mpotsa ana mo bua ke tse gore na ba thiletse ba tla reng ka yona
0: ya re tla ya ba thiletse ngwane sho re tla ya ka sanya gore nna le wena ke re re botsa se se wefa ya u tla se ke se bolela go le a sekwa ka motho yo a hlokaga gore o na le go babya motho a hloka go nda le go bana ka mogwang waneshe a ntse ka nna le wena ka dilotse dingwe tse o rile gore a di hloka ya re go lebelela wa bona gore ene mokete ge nka ya kwena a ka nthusa utswa wa tshaba go ya wa tshaba go ya o motho mo go lebeletse semelo sa gago re ona o ka re o fela fela pelo nka no ya ai ka se sepele botse a se nthusa antima goba nako nngwe go no ba le tabela ya gore ei se mamang a ka nthusa ipa a ka tlano re ke a molapisa go ke le ka go bontsha motheletsi le go no bolela le wena gore wa tseba ge motho a hlakile a sena sa gagwe o na le go tlelwa ke kgopolo ya gore e tse lefaseng le lefaseng le ke ga mmamuja sa gagwe pea le ge ke tloeta ke re kokošalang ke eta ke re kokošalang a ke lapiše batho fela ebile le nna ke nyenyefatsa ka batho ka lebaka la gore motlhako ke selo se sengwe se na le go tliša nyenyefatso mothong go phela gore kokošalang o gotho a re naso le bao e leng gore o ka noo ba o nagana gore ba naso le bao e leng gore ba ka noo ba ba ena le sona ai tša gago ba sa di kwe gore ba ka go thuša ke nagana gore ke bolela selo seo se tsebago ya
1: ke tseba se pheine go sokola go pheine mara ba bangwe ba kgona o kare o etna le bona a re yena o nyorilwe mara a sa bolele ya lenyora yona o kgona go e bolelela mara e le a kgone go e bolelela
0: o ra gore o ka hwetsa ena motho a itišitse pele go kgopela tse dingwe eupša ye a sa e bolele gore lena o e gape ka fa le ga gešo go o ka ba le kotsi go ka ba le lehu a wa re ka se kgone selo ga le re bopuli na ya
1: ene motho ke a robetse ke a ena le sagage go sena batho be a phela le bona a le noši batho ba ka moka ba re o re laetse mara ge a sena selo ba a tšhaba go ba re wa kolekiwa mara ge a tlogela bara wa nama ke ntaitse mama ke ntaitse ka hore maki ana ngwana ana se a tlogelela ngo mongwe ene so
0: mothompe ke tabeng yona ye ya gore batho ba bona ba re bolela go ka bona meloko ya ga bore na o ka hwetsa tse dingwe tsona bana le gore kgopelanyana tsona ke nagana gore e ka ba dilo tsa go tshwana leng ke nagana tse dingwe mokgwa gona e ka ba dilo tsa go tshwana leng tseo ba kgona gore kgopela tsona e tsaka pelanyana
1: cold drink
0: a re dijo a re dijo ba ka re ntshelele bopi go ba ga o nthekele le togwana fawe ga o ntieleng a re no re di shamaleng ge ba ke go kwela ga botse ge ba ka nnete ke di shamaleng ma ke o nagana ka mogwao mpa gape o ka se diele o ka se die le boradi ya mpa gape ye o ka se die le boradi ya yewe a wa itla go boledisa le go bo sa nyake e tla go boledisa le go sa kgatha le gore o le wa o jewa ke ditlhong go le kakang e tla go gapeletsa gore a wa lena we na le mpona na gape ga re na eng ga re na eng a re tsebele gore re o lala re laletse ka eng pele yeo ke a dijo ke nagana gore a mpa yona e tla go boledisa eupša wa hwetsa yena motho ena owe a itlhakelago a tlo e lebelela ka leitlho le lengwe a re yo ka ba kgopela maupi ruri ka fela ke kgopela sa gore le gore tša go ja ka ba katla ka ba re le motlhanke ke tlhokofetse mpolokeng wa khwetsa e le morwalo mongwe a no bona gore awa ka nnete yo wena ke khone yo wena nka se khone aba feletsa rile ke batho ba bona ga so ra ba mpone etse ge ke sina le a go no reka sengwa ge ke sina le a go no reka kgetsana nyana ya bupi etse society sona ke tla se khona ke itse ya kae go aba molaleng gore gore ke nyaka o tla tabeng ye nngwe shi go aba molaleng gore ke motho yo bjalo a fela a re tshukišana letswayana a go kgopela tsona tšedibjale o ka monaga nna gore society ya ka se kgona tše dingwe o ka re di nyaka rena meloko ke re gore re a tsebana le go tsebelana o ka re di nyaka rena re no o nagana re no o lebelela seemo ke moka re ka ikela le rena go motho ka ge re tseba gore bohlaki bo na le go lesa motho ditlong ra ra ithomela yona poledišano e le yena ke moka ra mothusa
1: bothata bo tlhola ko gore re santse re o e bona ore re ke bitse ba bangwe re e bontšhane re le moloko ka moka orno apa re beng le lekgotla re boleleng ba senya ko kgobokana
0: ee
1: wa ra ore o feleletsa le wena ore a ere ke ne o tswa mo go tsone ee re tlo o bona ka motlhang wa mafelelo
0: ya wa lesenko o re botsetsetseno ga botsebotse ga geno o diagetseng gore o sale tlo o tshwenyega ka tabe motlhomphegi le go o sa bolele batho ka maina eupša o ne o tlhaloša seemo seo se go diragaletsego
1: kore ke nomakala ba re lego re thoma re lego re aya re o fitlha ba re botsa gonno gape society a sego le mmošare a o gona kama ya le ka mogono o namiletswe ke mafatlha o rwa gore ntho nngwe le nngwe e tshwanetse le bone gore re a phutha
0: taba e diagetse molokong wa geno nenneng goba go diagetseng ngwanešo le go ka setlhao le batho ka maina eupša go bile seemo sa mohutamang seo e leng gore di ile la tshwanelwa ke go ntšha ditseka
1: ebile seemo sa gore le go ya dirapeng wa khumana e le gore le dikoloi a di gona e ra gore batho ba yang kwa ke ba fio ba bangwe ba gomela ka magaeng
0: a re bolele ka seemo sa geno le ile la tshwanela ke go kgobokana go diang
1: gore o tshwanetse go kolekiwe ane ka nobele go kolekelwa lebokisi
0: le ntšhitše bokae ngwanešo go kgona seemo se nko o re tšee leeto lona lewe go fitlha poloko e yo o diragala go diragetseng
1: a o ntšhie o feditse ba re a re ntšheng di-500 and then go ntšhiwa di-500 go ra gore go lekwe go le bantšhiwa sekoloto sa mmošare ke dingwe ke di e tla no bona gore mang o tla se a tshwereng
0: o
1: na le go phetha ona o feletse o le gore o phethagile ya le ka mang le mang
0: go feleletse go phethagetse le ntšhitše diranta tšee makgolo a mahlano tšee makgolo a mahlano tšee makgolo a mahlano go kgona go reka lepokisi ke moka yo nnawe taba tša dikgomo goba ke re taba tša dijo sešhebo magobe le tše dingwe tšeo di sepelago le tšewe le šomile šomile bja ngwana mma
1: mo e no ba gore bamwe o ba kgonne o dithaopa tsa no feleletša gore no ba gona o aparela senamelwa sa go ya dirateng
0: o batho ba o meloko yeno e kgonne go feleletša ithaopile go a ba le maupi go a ba le dishebo go a kgona go apeiwa gwa no pala fela sekaka go go bo sena babolota bahu gwa tlhokega senamelwa sa go iša mohu dirapeng eupša gwa logwa maano afe gore se be se be gona ka dithušo tša ba bangwe
1: senamelwa e leo bano nametsana dikoloke di leng gona ba kgonneng go fitlha ba bangwe ba gonetse ka magae
0: o le lepokisi lela go a ba le senamelwa se e leng gore wa se šomile go dira tabe ewe o ke a go kwa ngwanešo ke a go kwa ke a go kwa ke a go kwa gwa no feleletsa go phethagetse eupša go bile o ka netefatsa gore go bile boimanyana
1: ke la no robile o ima ka gore re tsanya ka gore tshedisa boelela ka ba mofuto mara ba o ima so bi o ima
0: oh ya okay tsara bela ngwana isho ke swane tshike fitele ba ke le lengwe shele la papatso ke a bua go ena mana ke nye se feri se go pelo di nkhwete tsa papadi e kgolo le fanseng ka bophara di komana madula e bapilwe ponchong ya moswana noshi ya kgwele ya maoto se faleng sa lefase ka bophara moketeko wa 2026 wa papadi ye botse o go tlisetsa dino tsa go kgatlisa mathaithai a moswana noshi lefanseng le ditiragalo tseo o ka se di lebaleng ge dinkgwete di phenkgišanela sefoka sa lefase baralo ka pele ba tla nkgišetšana magwafa le baralo ka morago ba nwešadino ba phenkgišana le baswaradino mola bathekgi ba tla ba bantšhitše ka ga tšhwene ge dinkgwete tše diswa tša lefase di tlabe di rweswa diala ke mang yo a tlago go thopa sefoka se segolo sa kgwele ya maoto bogela dipapadi ka moka no ye nngwe le ye nngwe go SABC ka thekgo ya Hollywood Base o sa theleditše Thobela FM ya lekgotlakgašo la Aforika Borwa re ke bone fa ahwei FIFA World Cup 2026 e fihlile re go tsentšhetša phišo gona fao Coca-Cola Fan Park ya kgauswi le wena o ka senya ke go fetwa latela Coca-Cola ZA go mararankodi a leago go hwetša 411 le ditekete fill it all le Coca-Cola ke na meke kitwele le lengwe le bakala papatso le re ya go bona papadi yengwe le yengwe kholo ke wena o kitimela go karatseng go hwetsa di chips le 2 liter ya Coca-Cola gona fao o fetwe ke ntlha inoshi o le gare o mintse gona fao moralading wa gore o fitlhile thiling e fela papadi she Coca-Cola e go lokisetsa boipsino le e go lokisetsa boipsino le dinwamaphodi hwetša Coca-Cola Fan Park kgauswi le wena ga go sana go kitimela kratšheng bjale latela Coca-Cola ZA mararankoding a leago go hwetša 411 le ditekete sešuti o ipsine fill it all ka Coca-Cola Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness tobamake ka ra sealemanyo sa gago re mmogo gana fa re na le moeng wa rena o kwele seo re boledišanago ka sona motheletši wa Thobela FM a ke tsebo re na wena maikutlo a gago ke afe malebana le seo o kwele go re bolela ka sona nna Namile ke a go mema ke a go mema motheletši ke kgola gore re bolela ka taba e e leng gore mo bophelong bjo re bophelago re phelago go bjona o ka no ba o kopane le yona taba mofuto o ka geno ka moloko o mongwe wa geno o ka no ba o kopane le yona le tšwile bjang tabeng yeo le dirileng tabeng yeo o ile wa ithuta eng wena tabeng yeo lapa leo le ile la ithuta ka morago ga fa o le ile la ka la lemošanang la dirang ge e ba ebile tiragalo ye nngwe ye e leng gore e ile ya le bontšha ka batho wa tseba keng ya le bontšha ka batho ka nnetennete ya le bontšha ka batho re botse motheletše re botse gore lebile le poledišano ya mohutamang ka morago ga fao lebile le poledišano ya mohutamang ka morago ga fao ya ba e le gore le bontshaneng mongwa rena ke tlono ba le yena mo mogaleng le bakanyana utlwa ke tlomo lokolla gena go iditse sepela ga nka lo ba le batheletse ba ba mmalwanyana go rana o kwa gore ba reng ka mora go fa o tla theletse sa le moyeng le ena e karabela go tshedingwe tshe o ile gore o kwa e le dikgopolo tsa lena utlwa re bolla ka taba e ile gore e ya dira ga motheletse 0860002456 2452 nakereng 0860002452 motheletse shu a re go tamisha motheletse di agametse
1: e magetse
0: tobela tobela a re
1: magetse
0: a re ngwane se le gona
1: re bolana le magetse
0: motlompeng re
1: tabata mo di re go ya go bua
0: ya mo ngware na shu
1: ke re di kwele di tsara di bona ka re ba di komitse ga botse ya ya di
0: A bialo utimeletse ngwane sho utimeletse 086 000 2452 086 000 2452 086 000 2452 what's up ngwane sho ke ramo ngwarena ka morago ga ge biale le bulukile le bile le politician wa mohutama le rileng
1: a tsaba ba le politisiano rona ke potsa gore le ka sadie ga gape ene ke ka di fere ke re o sanetse go be le meditsi
0: e re ke tshwara ga botse ga se lebe le politisiano ga se le kgobokane lenora a wa repetile ke mo ka go a sepela le ge e le gore le phethetse boimeng eupša a la ba le politisiano mohuta mong e tshwara gana fawe ke nyaka ono kwa motheletse fa motheletse Motheletse Madimashiao ya awa ke tla bua go wena ngwanetse Motheletse Madimashiao
1: e tlhobela tlhobela tlhobela ga e maga
0: re bona re ka buisa lena motlhompheri
1: e rona ya yo di buthata mabe
0: ke buthata ngwanetse e
1: di buthata ga serious le ke nge ngwe le ngwe motho o ka re mphe ID o rona ga o ngwa di tsa mbolae
0: awa e tja apelo wena o ka se no re mphe mphe pukwana ga o ya boitsebisho a ke nagana gore ke matsena a mabotse o di a ka mogowe o tshwanetse go botsisa gore o isa ka ID yaka
1: ke nyaka o ngwadisa o na le o mongwe ke tswadiwa le ena o ile a re ntshe mo parting ya central car ntshe and-e a patele selo
0: La tseba he o gona le mongwa gene o ile a tseba gore o mongwa di shitse
1: a ke ba gore ke mongwa di shitse yo ke tsani wa ole
0: a ra e nantshe go dimaga dilo tseo tsa go ska ngwa di sha nantshe
1: e ntshe ene I know exactly what happened le tselo mara re ntshe mo
0: mola wena o mongwa di shitse gore mohla go ka diragala se sengwe ka gabo go ba ka ena go ba ka ena o tlo kgone go muphutha
1: yes
0: tabe ke na gana re ithulana le nngwe ke nya ka o kwa re gona le motheletse wa ka itjwele tsa gona ke nna ke nya ka o e bolela ke nya ka o theletse motheletse ngwa le shukile bo akudu bo le ri tsana le wena ke go kwe
1: e o ka o le re ka na ra idea gore o no nya ka o mongwa di tsa uri ke go parenga o ngwadise go ngwadise ore ke tshukupe di mbolopo lo go tsiba ra ka tsiri yesu
0: na ke na gana gore ge go ka ba le matseno a mabotsa go boledishana ka taba ye e ka luka bya le ke makatswa ke go kikire o kare ge batho ba bangwe ba le moga gore ba bang banya ka go bangwa di sa bana le go gana ai aki tsara ga botsi pya ire ke tla kwa gore motheletse o reng ke go kwela ngwanetse ke go kwela
1: tobela
0: a ge motheletse ba di beshe ao
1: ka tema ke
0: timan radio
1: ya
0: a ge
1: la bo ke ka ta re nwe go lokudie re tshwenyang ka mokagareng
0: le riale
1: e re tshwenya malapa ka moka
0: ngwanetse e gona ke motlalana ga
1: ke bolwetse
0: ke bolwetse
1: ana bolwetse ke botsene batho motho mo lo mo maki gona le molwetse go ba re tsara segole
0: a ge
1: ke go pola morao nyana ke thusa marabo rena ka mogase o mongwe a fetsa a rile go nna re uitia motho
0: e kwa
1: ene yang go sa botlhoko mara ka no tshela pele
0: o thusa thusa ka gae o thusa ka eng
1: o tlhomo a go ba la ga masello go khono go ba kirela le pokisi
0: oho
1: mo ya bona o roba le ka khutsho
0: ya
1: a ba kirela le dinamela tsa gore re tshe mogo
0: mmm
1: mo la isa ga khumbi
0: e
1: go sna go la musharo ke mo ise musharo wa mo a leng ga o filo go bona
0: ngwane isho
1: e iko go sa botlhoko go dilike lo rena ma Afrika ka nnete ra thusana wa bula society ba re nyoka go ja ditshwetso tsa rena e go sa botlhoko tabe mogala ba e tshe mo rena e khole o ka re ka re phafosa ka moka ga rena ra ba batho ra boelana setong ka ba batho
0: bjale wena o tlile ka ntlha engwe ke be ke sa nya ke itswelela ka nna ke be ke nya ka itswelela ka motheletsi siwe o ibolechi ye o ibolelago ke moeng wa rena le motheletsi o mong o tsene fa gore gona le ba bangwe ba no se kgotsofalele le ge a ipona gore ke a tlaka eupša a sa nya ke ba bangwe ba mo thusa ka lebaka la gore go na le go kgolwa gore go na le batho bao ba ngwadišago ba bangwe ke moka ka nako e ka ga bo bona go ba bona ba tlhokofetsego ga ba ba thuse ka selo ba ba tseya ditšhelete ba koleka ditšhelete di-society-ng le dikemeng tse dingwe tsa go thusana ka ditšhelete ka nako a maku ba se ba thusile ka selo
1: ee ba le tseya ditšhelete ba se ka thusana o tla diang kana wena o bone ka nako eo mara e leng gona ke gore batho ba gore nang ke re tseba gore ke molwetse bolwetse tshwanetse bonyake le something sa go bookobatsa kana ge re ka senyake nto go ba bookobatsa ga jone go ka tseba namoro tsa mathomo tse nna ke tetsweng ka tsona o kgone go ngwadisa society
0: o ya
1: ee o kgone go ngwadisa society ba tlone o tla ba lebelela tse dingwe ba kry-a gore awa ke nna motho o bong o leka go mo ngwadisa ee ke dingwe ke eskarano e ba ignorante ba bago ba agana ee re agana ke balwetse o ka re motho a lwala a sa bone bophelo wena o bo bona wa motho wena o tshwatse ka bosame o be ba lena le go dula ka fasa ga ditente la koleka nna ke tshwaile go dia di-club society ka mogae ke four ka mokaga tse ba diphutlhama
0: ka boka ga tsona diphutlhame
1: diphutlhama motho a palela ko gontšha 30 rand
0: aowanna o
1: ya mara a ka se tlhoke e time ya go founela go gopela senwamaphodi se sengwe ka se se bolele ka lebitso
0: ke go kwela wa lešo a bonakele boakodi o boledišana le wena o tseba gore ba bangwe ba ne go ra digalagala ba re ke dinwamaphodi senwamaphodi segalagala se senwamaphodi o lokile thobola fm bošhate wa tsebo le boithabiso motshetse o la kote ke nako tša batheletso ba bararo ke lokolole moeng wa rena nka dilo tša batheletso ba bararo ka fetsa polelo e le moeng wa rena ka dintlha tše dingwe šedi ke dikgoboketitše ke nagana gore re tla ba re thušane se sengwe ka nnete motheletši badimeše yao
2: a ya tele kae
0: re gona re ka boša lena
2: ke kgotso ntate make ke tsano re thakaganyane
0: a ge ma
2: le bolele me mošoma gae ke sekopile
0: ee
2: tabe le bolelang enkwešitše botlhoko kudu e ntlhabile
0: awe ee
2: ke latetswe ke motswadi wa ka wa monna ka 1978
0: a ge
2: ke na le 12 years bana ka gae re be re le siko
0: and-e
2: go na le ngwana a sa itekanelang ka mogare ga bana bao motswadi wa ka o ile o latlhea family ye ebe mma a ba anyetse mo yona gona mola a heso ba gore ba koba motswadi wa ka ka lebaka la gore a ganne gore ga ke re ka pitso fela ko gore go tshwanetse gore ntate make a sale a reka bopi ka kwa gae motswadi wa ka rawa ye o nka see gone ba re if ye o ka see gone aua re tswele ka mote ebile a ba mmotsa ka molomo ba ne re phuthaphutha dilo tse papa a ba a di seetse motswadi wa ka ba tsamaye ba ga bomma ba tla batabata ba tšea ngwana wa bona ba tšea le rena batlolo ba bona ra petela le bona
0: ke a lekwa
2: ra ile o dulama ka kwa bokoko ra godisa ke bokoko
0: eeyo
2: mothee wa ka kwa ga borena wa o tla a re lebelela a tsebe gona ka ba ka gola ka ba ngwanenyana ka gola ka ba le 18 years ka ba le 20 years akere na go ela pele or 18 16 18 o ya komeng le ke ya komeng ke fitse ke ba ba ka ma ha a malume
0: e ka lekwa
2: wa tla wa tla go fitlhana go gona le ngwana yo a ba sa itikanela ka molagare ga motse o ba tsena sekolo silo tsuku ka mo bonkwankwa ka re a re ba tsonga
0: eh
2: o ile ngwana o lane taba tsa sekolo tsa pala ka re mao ba sa bereke le tšhelete e be e le tsiko re sa tsebe le gore tšhelete ya papa e feletse kae la tseba nako e lapile motho a tlogofaletse ba fa ema ene
0: go diragetseng ka nako tsa dipoloko re tle tabeng e ya poloko mama
2: ke nyaka o lefitlhisanyana gona mo
0: awi a ke tsebo re go kgaogile mang motheletsi wa rena ke be ke sa re gore bi a magala fa sehle a e ke be ke no nya ka gore phakisetsang go fitla gona fa le re ska tele fa tshapulelo e nxa nxa se re ba mohlomong ke le khopishitse ka seo motheletsi a re lotshe
1: ka boga se
0: ke nna o mothlomphere
1: haleluya
0: le kae
1: ke ho tsola ka engwane
0: e re bona mongwaka
1: ke mantsha tala ka mo maunyane ntlo le sise
0: go simpusha
1: wa tsama motho a sokotse go make o bole ke pololong wa re motho a sokotse go di hlongwe ba tsentse
0: e ba tsentse kudu
1: go pola ka ngwa o mongki na ka go ja monne mongwe ke tsela le yena ba nya ka mo hlokomeli sekolong se se go ja mona re wa sokona
0: ya
1: ke re mona mate mona kwa sekolo mona ba ba nya ka motho hey make ke ina ka shulelo
0: ya
1: o sala ga nabe lo ka nwa wena are monna wa ile ga botseka na mogolo go gopela pukwana ka mogolo ta go bela bontsha
0: ya
1: o fulelwa
0: a u bana we
1: a go botse maka make monne wi nara ga mphetola ke re ba nya ka letoka kwa bona ka motho a ka tola ka mola are na wi na bona ke tle ka ga no go gopela sikiri ka re ka mo ge shi sikiri ke santa
0: a u bana
1: we ka ka ya le watle
0: ya
1: ka le jama o motho re go a sokola re o nya ka pukwana o nya go tlo fulela
0: o go le ra gore gona le batho ba bangwe bohlokim jona byo we bya bona ka di hlontjo na tshewe ba khwa le tsona ba khwa le melodi batho ba we a bile ba ka se filo letla no di bona ge ba sepitse
1: ma ke di kwisha mo hlokola bana byo lo kwa kere o ka no runya ka motho bana byo ba le khone khwala go tla re monna ke na ka motho ba re ke ne ngwana go shukwa ga e wa sokola tshabe sha wena uri o mmisha o tloi tshola wa na botsa mmole ja gore go ne le togo santa ka ba ke le tshaba tshaba e tla ka le watle
0: te popole le le rubotsa go yona le bolella gore e ra go reng go ye re bolela go ka yona ya dipolokano motheletsi wa rena re go o ka re ba ka itjweletsa le ba o ba sa bona le go pya le nna ke le ka go tlhotlheletsa ya go lore e utla le rena bya le ka ge re batse ba re batsebela o ka re re ka ba batamela ra ba imulla go tlhwa ba thomataba wa tsama motho go thomataba gore ga ke nang polelo o iima kudu
1: go sala ka ba o go sala ka ba o rumile ba re tsama go khotla go tikela tenene go bala bala ga be ga be di gore go bo khwetsa na gore go bo tlhoka
0: uima e tse geng ka khwetsa ba sena bo go ba go sa khonegi e ba ta go le ba ka ile gona ditlontjona tsewe
1: ye ma go kwa gira a se ra ba tsa kri go ba bona ra ba tswa ba tsoka o ya go bona re tswere ra ba botsa ke ka ra ba tseba ino o mere ke bona ba tse ka mogetse
0: ya
1: wa e le ba le tsadi go mgare o ene wa o ba go tsewa ba tsela gore ko eno abo mamma wa te gona mara mamma wa palala gore ke batamala go ena o tshaba na lui
0: ke go kwela ngwane se ke go kwela
1: haleluya mate
0: thobela a ga e wa mafelo mo telechi tla ba ho a re lo tshe telechi
2: tshobela mitamake
0: le kai
2: a ro ona morena a ka
0: re na ba tata o rena
2: e nna le a ka ke la gore e ile ka kwa botlhoko kudu ke wa disje mela ga makoko ke mo di stedi lo e ya di funeral policy ke
0: ya
2: me re ba re ba fetse gore tlogela ya batla ba gore go ne ke ga ditaba tsa gore tsentse go tlema gore re gone go wa fitla ga botse go tsena go tsena go tsela selo ka ga
0: ya ya
2: me re ya batla ya gore hey ba nwe ba ba ready ba ga le ba bangwe ba ga mogae ba gana ka tsa gore ba mphetsa ba tsa di death gore ke go tlei
0: e tap taba yo a ya di agala ga geno fela ngwane sho ke tseba ga botse ka ba challenge ba ba tlisa go ditaba fa gore le ka lapeng le lengwe di agetse ba gana ba re a e motho are makekenya ka o ba thusa motho ke mmamogolo ke a tseba re ka ga ra mogolo o beang ke be ke bangwa di tshe mo ka bangwa di tsha mo ka bangwa di tsha mo ka bangwa di tsha mo ka le di gaitse di tsaka tsaka ra mogolo a dinyaki
2: ba gana tsha ile ka kwa botlhoko kudu ya batla ba gore ma ola nge ba re mmunkile ka tsiriti batho ba gana tsha ya ba gore a hona seong ka di ya ya jwa ga mkhono le pula ka le khono ka mkhori mmile nga gona e sa rotha mali
0: ba no hlakana ka mogho go fitla ba mofitla ba mmoloka mo ileng gore genke be ba tle go wena o bo mongwa di sitse kae le kae le kae nke bo o thusitse a boloka ga ka seriti kudu
2: o ja bo lokegile ka seriti sa go tlomphega ntate ai ile ka re e go bisha e ile tshala malapa tabe ke taba kgolo gore o ka re le mmusi a ke tlo re ka dia wang gore ke motho wa mongwa di shitse ga mogoke kokwane maybe ka mogoke di taur tsa le tshe di pasa di khone o processing re khone o luka batho ka sireng
0: pya pya pya la kere na tsona tshe o ka no khona o sedu hwetse ntle le a re mohlomo ke motswadi wa bona ntle le bana ba gagwe ntle le bana ba gagwe ge ile ngwana o ka tshone di hwetse ntle le motswadi ba batswadi ba gagwe pya le go hwetse ba boela morago rana fa ke nagana gore gona fa go diaga metse re tshwanetse go botsana re tshwanetse go botsana taba go kwala gore ga botse taba e re isipidishe botse go le kaka ka lebaka la gore batho bona ba ba go gana ba ngwane sho bana le mabaka gore ke ka lebaka la mba gana wena theletsa wa go ne taba ke lebogile
2: a go leboga nna ntate
0: motlhomphelo mangwane na le gona ke tata gore ene
1: ke le gona papa
0: ke nya go ruma lwana mongwaka gape le nane o ne le sale go aba le malapati shane fa mengwaga nyele ya go feta go aba le malapai la tlishana fa ke go pela ga botse lapa le lengwe le re lebe le reng lebe le re ala lebe le re ka ga mmamogolo go ba ka gara aya be le ka gara kgadi ba re tate o rile go tlhokofala rakgadi a be a mongwadisitse baba ngwa di shitse ba se ri feliselo ba se ri feliselo go di society tsona tsho ba ba mona tate gore o ba lwala ba se ri feliselo make ka morao ga lehula tate rakgadi o tla go tsentsha dikeiti tse diswa ka marka ka morago ga lehu la tate mo la tate a bolokile ba sa re fa selo re re ka gore re a tseba gore ba rile ba bangwa di sitse ba bangwa di sitse ba ile ba tla ba re kgopelang ba re kgopelang ba re kgopelang ba re kgopela a saka ba re fa le selo ga e sale ba re ba re ba tla ntšha ba re ba tla ntšha ka metlha ba re ba sa eme ka la gore le gore ba lehu la feta kgwedi ya mathomo ya bobedi kore wa tseba keng ba no bona rakgadi tšatši le lengwe go ema sefatanaga sa go tlo tsentšha dikeiti batho ba tlo tsentšha dikeiti tše diswa le legora le leswa le lebotse le lebotse le lebotse le lebotse ya ba gona meloko e thomile go tlhoyana ba rakgadi le ba malomi ba se sa tsenelana ba re ka nnete-nnete rakgadi a ka diangwana a bo ka mokgwa woo etse ke bana le mmago bona bjale ke mogadi bo bjale a ba sa tsenelana ba sa tsenelana ba sa tsenelana ka lebaka la yona tabe bjana ba be ba mongwadisitse bjale shimo o ka re go na le mokgwa o mongwe ona woo wena mongwaka o bolela gore o ka re meloko ye e ka tla ya itsweletsa goba le rena ge re ba bona ra ya go bona phele go na le taba ya gore ai ba bangwe ba gana ba bangwe ba gana a ba tšhabe yona taba e e le go bjale re tlo e šalela gore e bolela ge wena o sego bjale ke kgaogana le wena mo nakong e sa fedišego pelo sa mathomo a ke botsiše o kwileng go tswa go ba theletseng ba rena mme ye e taba yona o reng ka yona
1: kebannete ba bangwe re khona go ngwadisa batho ra se ke ratla ra tlhoka nnete
0: bjale gona fao gona fa bua le ipopa le shita phiri bjale ge ba wena meta taba go itletse ka botho bo bongwe wa nesho ke ka lebaka le re go tlisitse go fa ka ka ka re ga botse utletse go ruta botho gore go botsa botho bjo re ka bodirago le go tshwarana ka botho ka gere le meloko le metswalle
1: iupja le pele ke ele le ntlo bolla taba e di le tsepedi mara ke e tsee ge re o boloka go dirateng rena banna re fela ka ntle ga keite a re tsene ka dirateng ene ge moruti ake o thoma gore o a khupetsiwa banna ba tsea dikoloi ba ketemela go ya malaine ka gae ka gae ya dijo jale batho a ba tseene ka dirateng ene le yona le yona ina le ya re makatsa gore na le khong batho ba ya ka ka kua ke banna ke ba 10 ka dipapi banna ba ntse ka ntle ka gate ba di emela gore ba le ba fetsa ke hese e utlo mo dipapi se tlhaba e jo di fedile gale
0: a re ska in charge pedi one issue ye wetla no ba ya tshile lengwe re bolele e thumile go ka yona re be re fetse ka yona ya le shiwe one issue o kwile gore ba theletse ba reng ka yona go na le gore ba bang ba tlhoka nnete ka gare ga tabe ba tsea ba raloka ke nyako e bitsa gore ke go raloka ka bosiwana bja batho le go dia batho mašilo gore o ya go bona ka gore wa ba thusa gane o ba tshela phori matlhong mola ba emetse thuso yeo gore awa go na le motho ka nnete o ile ka re lebelela ka botho ramofaeng gore a kgone go lefelela tate a kgone go lefelela mma a kgone gore ngwadisa le rena mothusiwe o huma ka lena o dia letseno ka lena ke la gore ke tabe e leng gore batheletse ba tshwanetse go boledišana ka yona re bolele ka yona bosegong bja lekgone eupša ke nyaka o kwa wena pele
1: kere ba go gola mere ke gasa bakefadi e ka re nkabe bo go ena le 150 ba ba tselang ko ra di gumana e tsirwe ile mošareng a tsebo gore ba mo tsweletse mošare o feng a namile ke moka eo kgwedi re e fele o di gumana e se gona namile go raya gore bothata bo bokane ba bosolobegile ga nnyane ke no ba di fatsebe gana
0: mongwe o ra gore mmušo o itsenanyana ka mokgwa o mongwe e re bakgekole le bakgalabe ba ba go gola mphiwa fela ba gogelwe boketenyana e re le motlhang go tsebega gore a wa o tlhokofetse ba le kgona go tseya ditsekaro tseka tsa gagešedi re le thusa kang fao lepokisiše le engengengengengengengenge o bo inagana ka mokgwaowe e be tla rarolola go tlhoka nnete o
1: ba bangwe bakorare le bona ba tla re ga o tlo ke kamogela gore mamotlhati fa gola ketekepedi ke fetete le sefo thata 150 o tlo e amogela o tlo ke kamogela ya bane lebokisi lona o a tseba gore o lepatrife
0: go ra gore bjale rena batho re apala ka borena re apala re palela ko go tshwarana ka botho ga go kgonege go tla e tlo no tswela pele yona eo ya go tlontšha diranta tse makgolo a mahlano diranta tse makgolo a mahlano goba ba re ao ka gore a re nene o mo lo mogantšhe skete go ra gore gona tabe e ka setsoge itimeletše e tlone go ba gona
1: ba bangwe ke re ya diofising ke a rena ka re na le diofisi ba setlha ba re e-e wena ka re no o kekeme o sekaya kanama ka dula ka sale le kgomo a ke re na le diofisi le rena ka mo magaeng a rena nka no reke fitlha ke tlhalose ja ofisi ya rawa a o saya nna fase
0: etse ofisi o ramosadi a kere o tlhalosetsa
1: nka no reke tlhalose ja lapala ka lefeleletse ba rawa a o saya
0: ya ngwaneso e re ke go leboge goba o re bontšhitše taba ye o re gopoditše yona gore re ka tshwarana ka botho ka mokgwamang bjale šiwe taba ye e na le kore wa tsebakeng ke sebokonyobeng e na le seboko šiwe taba ya gona re re mola re re nyoba e re ka ija botse ya re tantela bjale seboko se siwe se ka go yona ai a go no kgonagala botsene re tlhone re idulele re tle re kwa gore batheletse ba more mogolo ba reng ka yona ngwane eso re ka e kgona re atla ka leano lefe eupša ke rata go tšea sebaka se ke leboge kudu go boledišana le wena nnete gona leano le tshwanetse go no tswa gore etse re ka diang ka taba ge e le ka mogong ke rata go tšea sebaka se ke go leboge tlhe motlhompheri age Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness thobo make ka ran sa lemoya sa gago ke nyaka go tšea koša ka morago ga koša ye ko e tšeago fa re tlo obelela ditaba nna le wena e ba gona fao. Oh, Jesus, I love calling your name, Shelley Sisu.

Jesus, I love calling your name. Kosha you we did a little ke Shelley Caesar, who Tabla FM, Moshate Watsibo Libri Tabishes Chibanako came to tell Massa Pedi Pedi, Kabrawa Iri Yali Sumeti, Tata Pukenki, Motab Kosha Shirushu, and Kibuchelichual Lanole, Remor of Tilich of Trophy Clam. Let your lack of show be a view of Iria Pili. Yeah. Tsarelo. Motsele tsita ba sarana shidiwe ditjule tsepedi. Kana tare bolela tabe ka mokgwao. Tata re fetola mawa mona ko itsa fetse go pelo. Ra tsena go tshedingwe. Ipya tabe ke nya ka re bolela ka mokgwao. Hey. Ya. Ke rinke la pa pele ke toba. Tabe ka mantjwa bangwe e tswa taba tse pedi ya gore re duma e ke krakgo ya kapolelo ya motheletsi gona le tumo ya gore e ke magaga borena re ka ba thusa ka mogore ka kgona go ka gona gape thuso ye a rno ile bantshang gore rno ile bantsha ga botse thuso ye e ka se be ya mohlang go tlhokofetsa mohlang ge motho a tlhokofetsa a ke se ka re a se thuso ne ke thuso motheletsi a ke se ka re ke thuso a ke se ka re a se thuso awa ke thuso eupša polelo ya ka ke ya gore thuso yeo e tla boimeng thuso yeo e tla boimeng bya go tlo re nyaka ditseka ka bontšhi ka nako e tee e no kwage setse ba re re ntšhe sekete sekete sekete o tsebe gore ba tla re re ntšhe bokete go ya ka palo ya rena gore na re ba ba kakang na ge ba re no ba malapana wa tsebaga re no ba nnene go le kalo ka gore ba gona batho ba ba bjalo hwetša mohlomong tikologong ye itšego e le bagarakgadi ba ga malome ba bo motswala ba bo kaekae ba bo kaekae go feletswe re tlo ntšha bokae go tlo nyaka dijo tša lehulewe lepokisi la mothowe dino tša ka lehulewe e no o nagana gore re tlo tshwanelwa ke go tswa bokae ke dithuso eupša dithuso tša gona di tlo tswela boimeng ke ka lebaka le o tlo hwetšago ebile le ba bangwe meloko le metswalela ba sa tla ka lebaka la gore ba ipona ba sa thuša ka selo ba sela selo ba nama ba re yo bo moketekete ba ntšhitše bo moketekete nna nna ke ne selo gona nna ke tla itšhalela ka see ka lebaka la gore koja tšamang dijo lehung le ke sa ntšha selo batho ba ntšhitše ba ntebeletse gore nna ka thuša ka selo o tsebe gore meloko le metswalle le yona e ya bolela gore pomangwe rena re ntšhitše bona a se ba ntšha e bjale le bjale bjale le bjale kore thuso yeo ke thuso eupša e tswela boimeng go ara gore ge ba re re batho bao ba naganago gabotse ke kgolo ya go gore re bona tabeng tša mohutoo ge re tsebana re tsebelana re na le maikemišetso le lerato la gore re a thušana o tla ba lebelela bageno ka nako ye e sego ka nako ya lehu wa tseba gore o ka fale ke ka garakgadi wa lebelela gore ka fale wa tseba ka garakgadi yago wa tseba ka garakgadi yago wa tseba ka ga mamogolo ago wa tseba ka ga rangwane yago wa tseba ka ga mogolo wago wa tseba ka ga ngwaneno moratho wago kore wa tseba wa tseba ka ga motswalago ka ga motswala motswalago ka ga motswala mmago motswala tatago bjale re a tseba re a tseba re a tseba ge o ile go bona wa boledišana le bona wa ba botšiša ka botho wa ba tsena botse
taba e kgolo ke matseno le ona le tsebe taba e ke tabana mohuto o mongwe nakong melekong ye mongwe o ne gore go o tsena o itsweletsa ee go ya ka fa o ileng gore dikamano tsa rena di ka gona le ge re le meleko le metswale ba bangwe ba na le go onaganela ka mokgwa o mongwe o tlo go tsena ka ga malome ya gore la tsebane ke re malome ke mongwadise ee ga le nakong o atla o hetsa o ipaketse dipotsiso tse dingwe tse dintšhi kudu gore o mongwadisa ka mabaka a mafe a ke be ke re ka o a lwala ge o ka diagala se sengwe o tse gore ke polelo e botse go bolela nnete gone ke be ke re ka gore o a lwala ge o ka diagala se sengwe ee ke moka batho ba go tlhamela taba gore o re malome ya o tlo o tlhokofala a gana mo go tswile nngwe ya gore hei o tseba bjang gore o tlo o tlhokofala a wa hwetsa o tsogile taba nngwe kaka gore ya go tshwaregile a la tseba ditaba tse dingwe di na le go senyega wa hwetsa go bifetsoga batho ba bifetsogana fao ebile go tsogile le taba ya gore ya o tshwaregile o a loyana wena ape ke bolela taba nnete ka mokgomaga ga borena re tshwaranago ka gona.

o tseta bengwe ya go tlo uisetsa poko ya taba o sebe gona wa o hwetsa o wetse ke poko engwe ya taba go sebe gona ba re ba gona ga nna dilo tse dingwe mola wena o bore ke lebeletse seemo ebile ke a ba tsebela ga go ka dia sa go wa diagala sa gore mathata wa tlo apara rena o tlo hwetsa re biditswe kana fa re nyaka dikete tseo re sena go tsona ka nako yona eo yan polelo ya ka kore poledišano yona yewe poledišano yona yewe e ka tlholega bjang bonolo bobebe ra kwešišana ntle le go naganelana dilo tse itšego tsebo re šetse motho a lwala ba re yo o ba tlile mo kore yena o a tseba gore semamamamang goba tate goba mmaka mo o tlo o tlhokofala kore o setse a tseba ebile o nyaka le di-society ee o a tsoga taba gore le gore eupša re a tseba gore ge motho a lwala gape kore a re no o bolela nnete gape e motho a lwala kgonagalo ye nngwe ke ya gore ke tlilo tse pedi o tla fola goba ka no se fole go se fole go tla lebiša lehung aoa ke nnete e re phelago ka yona na re ka tla ra tšhaba o e bolela gape ke nnete e re phelago ka yona ge motho a lwala o tla fola goba o tla phela bolwetse go fitlha bo motšea ke mang wa go lwala wa go phelela ruri aa go a re no o bolela nnete nna ke mo radiong ke yakono e bolela nnete ke mang wa go lwala wa go lwala phela a robetse wa go lwala phela a opa gore molemo yo nna we ee matšetse a mararo a ja engengengengengengenge arapa tla ra tshwanela ke go tšhaba tabewe go lwala o lwala o lwala o sa fole o lwala o lwala o sa fole o tlo tlhokofala wena o tlo tlhokofala goba o tla fola ke na o ba dilo tse pedi o tlo fola goba o tlo tlhokofala e bjale yonaenaenaenae a mo magaga boreneng a mangwe a ino feta botse bjale taba se botheletse ke yona yeo ya gore polelo e ka ba botse bjang re ka tsenana bjang kale go a ba le taba e nngweše go na le batho ba gore mola ba bangwe ke nnete go tlholegile poledišano e botse ya kwešišano lapa le leng le dumetse ore a oa go netaba le ka tla la re popula motlhang go ka tlhaga se sengwe ka ge e le kgonagalo ya tša bophelo motlhang ke nnete go ka diagala bjao morago ga gore ba dumelele bo mokete gore ba ka bangwadiša bjale le bjale bjale le bjale go go tlhagile mahloko ka fao ke nnete ba lebeletse gore go ka thušwa ka se go ka thušwa go ka thušwa ka se motho o la ga a tswelele wa tseba a gona malapa a mabjalo wa tseba ba gona batho ba babjalo ba gona botsiša nna ke a tseba lenaneong le babile gona ba gona batho ba babjalo ba malapa a mangwe le gona bjalo ba sa kgopišegilego ba re wa tseba tabe malome a ile go a re di a yona goba ngwana malome a ile go a re di a yona goba motswala a ile go a re di a yona goba mane goba mmamogolo ba gona batho ba di ile batho gona ka mokgwa oi ba bangwe batho ba gona wa tseba o tla ba bona kang taba gona e tla go makatsa a bolele gore o ngwadisitse motho ne le gore mola le boloka goba setse le bolokile motlho mo le dijong fale le fale kona a tswelela la tseba ke be ke ngwadisitse mmamogolo la tseba ke be ke ngwadisitse rakgadi ke be ke ngwadisitse a kere le phethile a kere ke be ke ngwadisitse pjale a ka kgona go kopana le lena ka nako a maleba gore le tletle le mphe sa gore le gore motlhomong death certificate e certificate sa lehu ke ise mošomong ke be ke mongwadisitse gore ba goba ke e kaekaekaekaekaekaekaekaekae mofeng yena oe ke ra ba bangwe a se ka moka kona ile ge le tlo mo leletša le ka sa mošala morago eupša le tlo no gore a motho ola ka gore sale a re kgopela ra mo diela kgatišo ya certificate sa lehu le tlo no o nyaka o tseba e le ka gakanega gore na o sepetse bjang timile dilela thekeng ga a sa le gona he bjale le bjale bjale le bjale bjale le bjale ba gona batho bawe
ba go se tshepagale.

0: ba go dia letseno ka mahu a batho ba bangwe ga ke makale batheletse ba bangwe ba rile taba e re go diragala nako nngwe le ge le ka ba le mmona motho gore o ka reka go thusa ka gore wa lengwa ke selwana se swana gape ei le tla mmefediša ga a nagana gore motlho o mongwe o ile ka e bona e diega kae goba e mo diragaletse ka gabo goba bjale le go na le ba bangwe ba sa kwane le bona ba sa kwane le taba eo leganyana leganyana motheletše ke nyaka o bula mogala ke taba tse pedi re a thušana goba re a lesana re a thušana re ya go meloko yewe ra tlhola poledišano le bona ba re dumelela goba ae re tla di bona ka yona nako yeo ba tlhokofetšego re a thušana goba re a lesana mme re tla di bona ka yona nako yewe na gona putšišo ngwe yaka e botlhokwa kore mokgwa o mokaone wa gore re le malapa re ka thibela ona mašaedi a gore o tlo o hwetse re imelega ka letšatši lona lewe go senang go senang go senang re bonwa ke batho o ka ra re batho ba bangwe ba e leng gore ga re kgone go boyakanye dilo re bonwa ke batho go sena ditente go sena ditulo go sena eng go sena eng go sena eng go sena eng wa tseba go sena eng o tseba gore ke nako e go bona la go gabotse ka yona nako gore yo ebile ka moo ka re le kwano ga ego ona o bjalo ga le ka mo le kwano o ka re a ego re diang motheletse wa Thobela FM mputšeng ye botse ye re tshwanetseng go e dira ka taba 086-000-2452 Happiness Thoboma ke ka ra Salma ya Sao
1: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ke tšere motheletše šio a re lotšheng
2: make
0: ra go tama
2: ra go tama
0: le kae botlhompedi
2: aa re bane
0: re bane tata gorena
2: make we
0: motlhompedi
2: gape tabela o e fologile ka pela mane ela ya gore na go ile gwa diraganyela tišišeng ka mokgola motheletše a e tišišeng ka gona gore o ya kopana leng ga a sela tšheta be fa o itšie ka baka la eng gore nke ole tlwagago ka mokgwa o motelelenyana mane gape re kopane natso tsa motheletši o le a kopaneng natso
0: Upcha we boletse boletse ke kwile wa o ka re wa ishiya nyana upcha e bolela bolela bolela
2: a go re le mabedi ka go e bolela ka hore re makhwa pitsa ke
0: oh ya
2: gore re makhwa pitsa
0: le makhwa tswa go pitseng
2: gore nka be o ka tsa di nomoro tse a di le o ke go hlalosetse yona then tsamana go u ka bua ra ka ra tla se ba tshileje gape mthela ba ma ke bo thata ka palapeng ka moka
0: a re bolele mpile ke tle ke felletse ke tshere di nomoro tsa lena tla nna tsho di tsaba
2: e wa tswa taba e ma ke di mala le mo tshileje ola ga ba re ne mo se go ya pa
0: ke kwela a ntsha tshitshinyo e bjalo
2: go mme mo go pulola Henge ke ke ke ke ke ke ke me mo profita. Ko bontse le ka mo gare ga kgopolo ya ka.
0: E kwa.
2: Mo sho re ke bo ya pare.
0: Wi tie taba ye.
2: Wi tie ka command gore wi tie ka khang gore ke molao o beilwe.
0: Oh.
2: O tie we tshelete ya le potisi. Mo ke mage e ke ke le bele di tshelete ka o ne mo ke e ka tiwang. Ke a lepokisi le diphiri.
0: Ke a lepokisi le diphiri.
2: Ee, batho ba mogolagola mo tabeng e, ke lepokisi le diphiri. Kape baba yon yon se kabile li chepile yon yon yon yon mafogo di yon kwa fela or nake yon mkwita mang yon nare kwenye palaba chuan.
0: Ey watama.
2: Mare yon yon mkwila mwki di kiti di piri li lpoki isi.
0: Kya le kwa. Kya le
2: kwa. Kya yon kaba li di yon kya di piri li lpoki isi la li li kwenye yon yon mkwu mabite. Habe mmele go petare iti.
0: Le riale.
2: O kama bubu petare iti kabo kaone, kaone, kaone, kaone, ene. Yela ya mwene waki mwusu. Iya ufella mwena mwusu mwena bako buluka mwutu. Kamu kaka yona.
0: Oh.
2: Iya ufella mwena mwena kubali machale ini.
0: Kale kwa, kale kwa.
2: Kwa kwa iya ufella mwena mkhu a yang go bolokwa ka gona rena rena kwa re ka lota o mo mo gato a se captain sa gagwe
0: eh
2: eh o mo mo gato a se captain sa gagwe ka mpare e se le ka malapi
0: bale ri ya bale re tlhola ye o keng ke tlholontshwa ke
2: eh Ore makewe mmuso le moshate
0: ya
2: go ka apara taba e botata bo fedile mmuso le moshate
0: oh
2: kwa moshate ya go laola gore go ske go apewa di di jo tsa go phadishana ke tsa monyamelo
0: eh
2: go be di jo tsela tsa go tsa tsa ba tsa go khona go Kuri, fela o re ka le malabe le sesengwe wa e bona
0: ke bona botata ke bona botata bya lenna wa bona go ka tla go aba ka mahungu a thoma go ya ka tlholontshwe o ya lena la re ka mahungu o swanetse go je ba go tswa kgole a pena
2: makewe a go go bontshe ntlha she Wa tsena le re mo thumo re kee.
0: Eh.
2: Re re ba khonne go dira ntlo ya gae ma. Ba khonne go dira ntlo ya gae.
0: Ya.
2: Then ba re ba fetse ba mo tsiya ba mo fagela mo ntlo ya gae.
0: Ba mo lokela ka mo ntlo nyewe.
2: Ba mo fagela ka mo ntlo nyewe.
0: Ba mo tswalelela ga botse ka mo ntlo
2: nyewe. Ba mo tswalelela ga botse.
0: Oh ya.
2: Habe motho o bulukegile make go ba go le batho ba hlano
0: eh
2: ke motho o bulukegile ga ba motho o bulukegile
0: ke a lekwa ke a lekwa
2: gape a go sanela batho ba tlhomo ba tshipi ya make ya mo ya go tsala tshomo ke ra kai
0: e kwa
2: motho o ba go le batho ba le fumi o bulukegile
0: ke a lekwa
2: batho ba le ba ba dirile moshumo o mogolo go re le motho re motho le nge ba le ka ntle mo hlamoe ba di mama ka tsiba sa khona go hlema ga botse ka bakala gore a se a ka ba se ka fitile ke nako ba di le mo shumo mo o mogolo ba o tsitsa jale ye e mo shema yo na yela gore re ka tsena ba tswa gore taba ye ki e khone tsene ga re khone go ba thusa Mike motho wa adanile ko le motho wa tsai adanile ka bomo ke la yoa
0: yeah
2: wo a tsira le research dira se o tsantsa o se dira go mogana go se dira o motsana yoa motho a mohuta o
0: eh
2: mo tsala se bona motho o ke o ne le tshele ke khu nayo la go iu ke tsa selo ya go na metsalo wa tla ala le shata
0: age
2: mara ye ke ya society ha ya go idira
0: oh yo nna we pele le tle ka le manoga le lengwe byala
2: o nna yo wa ngwisisha ke mwana bo lena ke mothaga bo lena ke batho ke melo byana bo lena ba nayo ba mola le tinga le shada le mo la bishi le a bona abane o ri dirang o ri dirang taba ye ke ya society ba gana ba tuba ba o sa tloka gore o batsona jwang ka bakala lona jwang
0: Wa tlokofalwa le fasting wa nyakega ditshinyagalelo tsa go tlo boloka motho a wa go jiwa di chelete go nwa mabiala go rekwa dingutiwa di party krameletlo e bya le lebela a se netaba le tjewe
2: ma ke re ke re ba re mafapitsa
0: au e motho a ka re go motho a gona o ka mmotsa tla re nna ntlogele mos ge ke tlokofetse aki jiwin hm
2: aw aw make o tlo a o tsiba ka botsurna eh o re no ke go tsaya ke ti go fela ke le ka le bitle o tsiba ka botsurna ka go nna go make gape gape go bo go e tlhokwetse mola pila no me ke fela manu go pila ka manje tsima a mabedi a fela le me ya go tsaya go tsho me fina ke le ka mesina ke tlhalo ke le ka go biwe
0: Mwanesha ari le sengwala fa o le sepele hle ke tsheng no morale la ke le buile kudu go le tshana leda.
2: Eske ya ga tsena mo rega ma.
0: Ah he tsara mfela byalo. Thobela FM bo shato WhatsApp le bo itabi show. Mama!
3: Thobela FM ke tika tata madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
4: The time for the healing of the wounds has come.
3: Thobela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba phela go ka bogolofadi le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi. Mandela Street.

0: ile ga ba gopola tata Thobela FM mo shate wa tsebo le bo ithabisho
1: nete gona ke mo shate wa tsebo le bo ithabisho happiness wa ma ke ka ra salama ya sa go re tsiya se ba ka sebe ya le ke nya ka go tsiela le ba ka le lengwe shele la papatso mathaka ke a tshepa gore le shetse le lemogile gore shield bjale e bitswa Rexona fela go bona la ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitsa leina le le leswa mogwera o be a le bitsa gore ke Rexona eupša mathaka ke Rexona a bjale ka Rexona Rexona Lina le leswa le letla ka sebopego ka ka popego ye fresh ye ntshwa technology ye o etswa go pele ya go ruthetsa mmele ka fao e shoma ka nako tsotlhe ge o sepela go go neya boitshepo bja letšatši ka moka molekane wa go ikgantšha wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e ka se go swabiše Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo happiness thoboma ke ke yena wo ke tšea motheletši šu ke a go tama motheletši a re lotše thobela thobela
2: ekae
1: re gona re ka botšha lena tle
2: Ee, ke a ipa taba ntate maake wa botsiša gore na re a thušana goba re a tlogela na
1: re a thušana goba re a tlogela re tla di bona ka nako ewe
2: ntate maake a gona go tlogela
1: a gona go tlogela
2: ene se se ka dirago dilo ke kaonafala ke thega baphelete ba ba faisa ke o fetago ba re go mmušo nke o ka tsentšha seatla mola ga gore o thuše ka lepokisi le gore go kgwetse tša go jatša ba ba thuša ka kwa kerateng
1: o ya e banna taba mmušong ka ne e tla itlile la bana
2: ntate maake nna ke nyaka go bolela ka selo se ba le gore ke tlha ke se bona mo kerate se diragale ntate maake bontši ba dithaka je ka maswika a mo kerateng ntate maake ge e ba le sa tiela ka wa le goa wa tere gore o a bona ga baseta se a phadima ntate maake a dirisile ntate maake ka gage o lekile fela ge ba re go tswe ba lapa a go tswe ba lapa go tswa yena pele
1: a itshwenye ka selo yena
2: a itshwenye ka gore ntate maake kore ntate maake kore o bone gore jalo ke ba ikwanya na metsi a lešata re rawa ba ba tlhopa ntate maake ke bona ba ba feroga rafe ntate maake ile bona ba tsia palao ntate maake mara fela ka kwa dijomo ba bona ba gore ba ya morago
1: bjale nna ke nyaka o tseba gore re a thušana goba re a lesana goba re tla di bona ka yona nako yeo nna
2: ntate maake re a thušana ntate maake
1: re a thušana gape go thušana fa ke gore o ba tsena bja ngwanešo
2: ntate maake wa e bona approach ya mo e ba boleta ge e ba le gore wa bona ka molapeng le batho ba lenišanago metsi le kwa na le dirang jang ge o isa ka kua ke taba tsa gore a kere ka moka re a phela mo lefase bophelo bo sore ke medimo ka go fela ga rena re a phela mare fela tšanna rena la go sepela a re le tsele
1: ono
2: approacha ge e ba le gore ke bana ba ka molapeng la wa ba approach rao gape ka moo gae e ka ba le gore na ke tshwaro nna tsa go ba ge go tlhagile mathata le na le tsona na
1: oya
2: ee ba le botse ba raoa re na le tsona ke mo ka ba raoa re na le tshwarenyana se sa ka tia ka kwaga di-funeral pala fela ka moo gae ka mo magaeng aowa re na le sela sa mmotwana ola o rilego ka o tee ke moka o raoa gape moo go na le gore go tle go be bonolo le nna ke na le tse dingwe tsa tsona ke ba le gore le nna ka mo ga tsona le nna wa ke ga tsona ke ngwadisitse family ya ka jale ka monne ke bona gore ka mo lapeng le ka moo le nna le ka re tea la re tšhela gona tseo le nago le tsona ge ba le gore di a le dumelela gore re beng gona gore ka mphamboa mo molele ge go ba le bothata le kgone go thusa le nna re thuseng ka moka na re tsebe ka mtshwana ke nna o ba ka mtshwana ke lena yo a ba o buka ba bona o tlo ya ba bang ka seng seng seng ntate make nte e botlhoka ka kudu ka ntate make ga e ka tla wa lebella gore okay ba ba ntshivele rena le tumele la gore engwa isa motho batho ba tla ba bolela ba ntsha mantjo a sa lokanga a go loishana go dira ke
3: la go ona tswa ngwane sho ona tswa ona tswa
2: ene yeo yo ka tla ka sa ichabela
3: ke
2: tla phela e le gona mara fela ke gore motho o mo le mong ntate make o lebella go nna le batho ba ne ba re ba ke phele madila ka mogomong wa go ntate make a lebale le gore mo lefatsheng yena a tla go tlodile wa feta
3: ya what's about yona yo ke nyaka re tlete re fetole mawa ka yona ngwaneso re tlo tshwara tlhogo poledišane nngwe ya go išagana fao ya kakage re le go yona ya gore etse fa re bolela ka ba go imelwa bao e leng gore ge ba thušwa pjalo go thomile go tsoga mathata go na le batho ga ba tshepagalele le bona ba thomile go tshwara batho ka lela la gore ae o a ka no ba a sa tlo re tshepagalela ka nako eupša go na le ba bangwe ba go no phela re tla bolela ka bona mo nakong e se felese go pele ke leboga kudu go boledišanang lena motšheletši madibešeao age re gona re ka botšhalena le kgopela thušo le tla letša ge lenaneo le lebile mafelelong ke tlo lapa go tšea dinomoro ke le ka gare ga lenaneo e tla re go o setse metsotso e mehlano gore ebe iri ya pele la thoma go letša ke tla raloka kosa gore ke kgone go tšea dinomoro tša
4: bathelya
3: ge o setse metsotso e mehlano ke tla raloka kosa ka laela gore ke kgone go tšea metsotso ke ra megala a batheletše ke a leboga ke a leboga motšheletše madumeši ao
4: make
3: thobela thobela re gona re ka botšhalena
4: wa tseba gore ke mokgala baefe
3: a ke tsebene
4: lefase le hudueile
3: yane
4: lefase le tlhakatlhakane ntate make ka taba ya go kwadisa batho ka gore go na le ba bangwe ba kwadisa batho mo di-society mo di-insuranceng ba kitimišitse gore ba khumane tšhalete
3: ya
4: ntate make lefase le tlhakatlhakane ga o sa kwaniwa mo lefaseng
3: la tsebangwaneso taba ya re e boleleng ka mogo mo tabeng ya go thusana re thusaneng re lesaneng mme re tla di bona motlhale hule le gona goba ae a re gapeletseng gore mo go kgonegago motlhomong bao ba nyakago a re ba thuseng
4: ntate make o ba tsena jwang wa tseba gore ke bolela kgodi e tswa lerotseng
3: ee
4: ntate make mokekolo e rile a tlhokofetse re tshwanetse gore a kwadisitse ke motlogolo mo setlamong se seng ntate make freita furuhery mmetša ga ke mmetša a re ke etla until nako wa bona gore ke nako mang and-e ka moswane tshwanetse re ke kokoa ga re mo ise ko dirapeng setse re rekile dilo tse tsotlhe ge re tswa dirapeng ke ga a tsena o nyaka certificate sa mofu
3: ya
4: rookwana jang tate madi go le ka mogoo jale bopetere ntate make o nko nkwešiša mokgala baefo bopetere re diotlogela e ka thušana ntate make mo kobotša nnete lefase le ka loka
3: mararere seka re re a thušana ka gore re a ngwadišana mme re tla di bona motho a tlhokofetše bjale mola dinyaka rena ka gore motho o mole mo o bolokwa ke ba gabo re tla di bona ka yona nako eo re tla tshela noka ge re fitlhile go yona
4: ga re fitlhile go yona re tla tshela noka a tlile motho o ntšhitseng ntšhitse ntate make mara se ke se tsebang thušano ntate make a e sa le ona
3: ngwane so ke le kwele re ke le leboge tle
4: botsebotsetabana
3: bošate wa tsebo le boithabiša a re lošeng
5: bamake gotso
3: ke nnao
5: bamake re nna ke o feka mmono wa kang ke re mongwe le mongwe o bolela mmono wa gae bana ba boragadi ke a bakwa ba bolela
3: age mmalolo
5: make ga re thuša neng mena o tshwenyang ka ngwana o mongwe wa borangwane yao ngwana wa boragadi yao ngwana wa bommane yao so o kgona metse ya leshata iwa le kae ba bangwe setse ba e beile e le re mo ile ka re mo na tsena society ape fromo make re tsara society di society re sna farina ne ari khone mara re le mo ile re ka ba ka la la si khone re tsara society ile e le re di tlo re putha re fetse nna le botata jale motho le mo ile ka o hana thata thata la re gane gane gane le mo ile ka o hana thata ya o ngwadisha ya o ngwadisha ya o mo ngwadisha ke nya ka o botsa e we go tsusa e tsusa le go re ka ba ka la re ni e kwa e ba go thala ka mantsi wa botsa rena o tshareile na yewe batho ba ba ibolela ene lo hona na kongwe batho ba ngwa di tsha batho ke nnete a tsare tshabi ya re tsara tshabela ba ba ngwa di tsha batho ba seno ngwa di tsha ka dire motho a roletse motho wa le ke le khola hae le ya mphidisha o thoma o di a tsala pala hae a to tsentsha di ke ditse ding tsaka mogwana we a pele thoma o bona ka nnete ro motho sa le a ngwa di tsha jam a ngwa di tsha motho o mma motho a lokela di ke itse ka morao re seno mmolo ka mabane ntsogwe e thaba ba malomo e thaba ba lapa jwane ke re tsanya go tlo thala ntse le bolela le botsana ntse ba tsaya se fele tsaya tlo thala di do thoya ntse o isa ka o sa feleng motho a o a tlo thala nya ka ntshana tsa ja re di tsani pasa go nwa di se o tlo thala go ba di death certificate lena ba maloko a ene o ba ngore thushanang ka moya wa khotso make a ntse 20 randa mama ho ba ntse pudinya ne lo re bana le yona ba ma tsama ite ba ntse masaka na ma be dia flowru ba ba ha mo nyamane ba ntse ba ntse ho je tano ba mama yale yale yale yale make go re ya hore o mora mo thorini ke mo ga ke bona o ka re a iphini le yona wa kwa re a i bose mara kwa to bolela ntse jana ke o mara ngwana a bo rena a sa iphini gore nna o tla re gata o bolela so e non chang mona le mola le mola mothata bo tswe ka kgoro wa ngwa make
3: o ye ya ya gore ke be ke re ka ba le mo alwala
5: make we bolele we ke ja ba go ja ina wonna na na eta shala ile be ile jwangi mo tsaka no bolela ka mogano le nare ke bone ka re o malemi a wa ke a bona gore nna ba iphini mathela ka o phela ba teka teka a ke le go le rona le go rona le na monyi
3: ke mo ka ba ba ba re he ba la phela ka o teka teka ga no o tlo hwa
5: he ban
3: na mila na mo e na ke ga le batho ba ba nkwisisha
5: he le go le na monyi make kwa no re ile ka mogano we o le strong o le metsi sima wa makala o metsi wena pele ya motho a no la o lwa lona se kaba la a lena ka ranti e wo se kara e bolela ene ke kwa na le batho ba hore ha ile ho ringe kwa sa seng motho wa a di a ntshi a nwa thelo o nwa thelo bo nyane ya nyego go di ka kgwedi ene mara ka ba re ke a ke kwa ndi ile ho ringe tsani ke batho ka mo ka ba bona ntse sa tsani ke ba nwa thelo batho ba di ya di society make batho ba di ya mabilibili ya mfuta futa hangiele e ba ile ho ni thusa le ba tsene society a o na tsara di society make ka re a tswa hore ni mo le fasting o na le o fita
3: ke le kwela malolo
5: se ke le malolo ma wa 8 sa ke mo go tsama ke le mangkho
3: ke le kwile
5: e
3: Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso ya ile ka ya le hun le lengwe hey, it's a king. Ke pele re tswa go ba ebesetse le ka dirapeng go phatlalala ba dira tsebiso ya hore gona le ba maloko ba rileng o ka re ba rile gona le ba maloko ba ba kgopelago certificate sa mohutsa lehu a ona certificate sa lehu so re se fa go motho a one certificate sa gore copy khatisho ya certificate sa lehu se re se fa go motho ka lehula ka motho ba a bolela ka lehula la tatagwe ya a re ne ewe le tlogeleng go tlhole le kgopela a one motho a tlogetsa go khatisho ya certificate sa lehu a go go ba puka na boitsebišo ya kariane ke nyaka o tsheba tshelisi ba bararo ba mafelelo ba mafelelo ke rume taba e arlo che Lorna.
6: Yeah. Ah, what a white heart.
3: Lering Navan.
6: O carre Goro, Caro, Caro, Cauches and Nacomoraho.
3: A we.
6: Wow, wow. One I did the alama lapping over it. A re politician, Jaila, Yella, willing na politiciano, Icaunina.
3: Yeah.
6: Roba reore awa. Kaur ke bona ma di boka ra a itse
3: a itse bo re wa tseba go tla di ya galang ka ge motho a lwala e re tla re nna bana
6: wa tseba ya tsema go bolela le go di etsa le rotse nna mo khalabe ba tlokofetse o papa le bomma ba tlokofetse wa tseba nna ke dile ke be ke sa shuma ke go re magwa a ka ke gopela o di a dikopi le ska re ke botse ya rena kopi ya ya death certificate Teenage, ke be ke di a copy ya death certificate. Ke sa re ke nyaka.
3: O sa re o nyaka.
6: Ke sa re ke nyaka thuso. Ke diela, o na lo la tswa mmereko. O a sa bere ke mmereko wa maemo. Ba rileng, se nyaka o bona ka re le ya ka kudiele ya makong. Se nyaka o bona death certificate.
3: Oh.
6: O kwisho ba tsenga ya bona ye ya leho. Ya tshokolo, o se tsimpe lo se sekolo. Hati engwe ye le omu ya sekolong abale enga ya hore nka se mofe o tsama ka kule je pedi ra sokola ka e u sa kai biscuit sa papa
3: mola wena ba senya ka moshumo hore ka hore o ri ya le hung re khopela go tlo bona death certificate ya hore ka nnete o tswa le hung la geno go ba ika ba kai go ba ka ba no nya ka bo hlatsi bo ofela a se a go nya ka dichelete
6: wa o ikwile ngere ya bobedi ya bobedi ke dile certificate ke bolukile papa ke bolukile mma ntete make a la teng la batho ba abo papa be bale bana le bana le sa bona
3: ya
6: mar onkwe he he re be re sna sarena a tsanga re tshiwe
3: ya
6: e fela o tsebe hore o tshwantse o itlokomele wena o le ngwana wa ka lapeng la botlhaka gore ke tshwantse ke itlhokomele ke diele batswadi se se leng petere le batswadi he ba dia oketse ke bolokile ntate make rakgadi ya ka ga a rekile dikeiti ke tšhelete ga boti gage o mongwe wa di-shiti dilotse di a le orena o mang o ikemišeditse eng mo bophelong ge re dia dilo o batho ba dia dilo ba re ke dithušanang ge ba dia di-insurance o a dia na ore o busy o phela bophelo bona ba o bontšha batho gore na ke phela botse nna le ka semphetse ka tsatsi la legoanya ka batho ba koneka yale a re e bee botse ndire ma yela ya gore lelapha le le sokotseng ga ba nyake thuso ka baka la why a nyaka o ngwadisa bo papa o nyaka tsa gore lekhula e lamphedise banna ya mophedisi a le mophedisi o o patela mang o patela mang ntle ba leng ke society o patela mang
3: aowa eupša go gaga eupša go o patela go lokile ge go lefela wena eupša go o lefela ga re ga tlhokofetse ka lebaka la gore o rile o tla mo thusa ka ditseka tseo gona o di tsee o mofe go bo o lefela wena e ba ka mokgomo go ya ka nna e ba ka mokgomo go o tsea ditseka tsela bjale o se sa bafa o tsentšha dikgorwana o tsentšha dikeiti
6: aga tele jale bothata ke gore o ka se mo change motho ola nna kere motho o ka se mo change and ba bangwe tšhelete ntate make re le batho bile ba bantsho ga re se ka bolela ka batho ba ba re sa motho o bore sa o tsebeng batho ba bantsho lehula e lamphedisa ba bangwe tšhelete e lasanka ba e bona ka rapanka ga e bona o kare ke million ande di o gopole gore re na le ntsela ya le o bedivela go modimo le badimo a na ke dingwe dilo he di sekela gampe o ka se nne o gopola ware bona tšhelete ya boti senke ke fele ngwana a boti le ka ranta ka nako o ngwana a boti a o diang o lebetse le ore wena o nkile wa tsea ditšhelete e ane o na lena ore wena o le motho ka bo wena a re amogeleng tate make south africa re ka swere kgonne gore re ka tšea mmuso obile o ka se o kgonne kore eo yona kobotsa nnete ba palela ke ntlo ya sasa go tima insurance e utswang tšhelete tsa bakekolo o tlo e gola banke o ka se e gone ga re itlhokomeleng rena re le rena ka bo rena kala ping la aborina, riki tsebe.
3: Ma gore na ke le koile ke le wa kudubile tshana le lena.
6: Thank you ba.
3: Ahe. Tobela FM. O shate watsebo le boithabisho. O mo go mothele tshishu. Ke a go tamisha. Tobe. Ahe, right.
7: Eh, le tsholo go di tsego.
3: Mm, hey.
7: Tana meno. Wa tsware meno. Ha re le ga ne mo malapi. Meti a re tene la ba tlo o itse ro mang di la ba tlo o itse go wa ena o na le sa o kotsa o na sa ha o tle le tso re ba tso ra putha
3: ba maruri
7: eh ra putha na ta hore di tsele ke a re fiti se eng o loko tso tsa di tsele di ta ba ma mora go tse di ka ka mora go tso tsa di tsele tsa le na tse we
3: ya no ra tsho u tlwa fa re tsa fa ra thusana kgotsanya
7: maboko dingu a tshelana motho ke motho wa batho re tsanetse go thusa
3: sari ya lo Setswana
7: se
3: se kapile se se tlololo
7: yana na ile mwana lo go khomba mola mo di paputi go ra se na na le le tapa ba ba re maboko dingu a
3: Ya,
7: wa bona le ke tsa di speakate tsela. Ah, le ba ka ntima gore na ke tshwenye.
3: Ya, gona le ba re tsiba bang ba ba reng. Hey, ka ntla ya gore o gona le batho bangwe ga ba tshepegi. Wa itse o ka se kanye bona. A go skanna ya le gore go tlatswa di chalete ya lo madi ka ntla gore batho ba ba dira lotseno ka ka maso a batho ka gore ya lo a re le saleng re ska thusanang re tla re motlhang motho a tlokofetse. Ra logisa la mano gore yanong ro bona re rileng nna go ya ka nna ke bona go le thari rights ka ntla gore o tlo kry ile gore re tshwanetse gore re ntse madi a le mantsi thata ka yona nako eo nagana fela sekete
7: rra Pero ka botima motho kana mara go na o itse mo go go go pelu go se hongwa a re bana le double K
3: mmm
7: o ntse ma tsone ke a khono ya go ba mfa double K tlo tsone go bona a re ba le o ka itse mara me ke o tlo bona ya me
3: ah
7: yo na re ka nna ka di ka ka nyo tso pa o ya kwa ra se ba tlo go thusa ndi tso ja wena le monno ane le taba ya hore ba bona motho a tshotsa fela setse ba re mo gaufi le leso ha i teng nte o tsama yena nna ba re tsana hano ro ke na tsotsa ma ba re wa na o sa tsama yo ga na tsotsa o
3: right so are
7: kuri se tsho o yo ba bua ra
3: are kuri se tsho
7: o yo ba ba bua ba re ena o khano wa o sa tsama o tsama o na re mo tshepi le re ke na tsela o tsentse o
3: a re kuri se tsho le for right ke go tlile ka le bo gatlhe ya motho tshwana fela ke o ke go tamisha
8: papa mase
3: a re ma
8: mari tsira ba ngwa mkopana
3: e ke a lekwa
8: ke le tsile matsala ka ka mutiyelo ka mantsa ga e le freedom day matsala ka bana le ngwana o motlhipile mo nnaka
3: e
8: ba ga bo ile ba ga bo ba sa dilele matsala ka dia le ngwana ka ke gore ba sa dumele o ka re ba tlhomile nna gona e le gore ba dinya disi ya gao le ya mphedisa society a ngwadisa a ngwadisa le ke ditšhery tsa bana ba bone
3: ao banna we
8: ba tsia dipasa gore ba sa dumele re kry-a seno mmatsala a ka ba gona so a gona a na le sente bjala o ba bonwa ee ba mo tsaya jwala
3: Ahe.
8: Ke re ke marusi ga ma go nwa mo botane a ke na le problem.
3: Eh.
8: Ya di ala ba bo fa di jo ba bo tshulela a tshuli ka gagare.
3: Mm.
8: Ba ga ga ba re ke grocery ba e ka ba mo tshulela le go le metswalle.
3: Eh.
8: Ba tshe re di pasa ba e tshe ba mo nwa di society ba re bo tsa ba re mo nwa di tshe le motho a tshupetse le le ka se le problem.
3: A o bana we.
8: Kanti mo tsare ba nwa di tshe ngwana ka gore ke yena a mo nwa di tshe ye. Ke kwa na di tsaka ngwana ka.
3: Mm.
8: Ya nile bona ba tsiya tshelete ya matala ka ba patela gore motho a tshupetse. Mo tsare ke bona ba e ba tshe di certificate. death. And the Rabudi is a lucky one. Hey, Kaya, I said, I will look at Rokopena death. Uaba found that society is too bad. I didn't say Parilo ko ipoloka a gona gore a gona lwa jeng a batamela go batametse tshiri ya ngwana a se siare ka tsakana ya matapane ya di batamati ya di ye fela
3: fela
8: a le ba leng re mo wa di tseni
3: yo na we
8: la lime ba ba re ne ba mo swa ba di ya ndi ngo re na le di policy ka mmuso ba ba o se ka di tsaya tsa gae
3: yo na we
8: That is a political deal. I came to the last go to the fan. But you have been 2,500. It's a lawyer in Marvel. Tabakala, Reba Romela, Barra Romela, Yapoluan, Yaletta of Yavila estate account. Bako Rita 8,000.
3: What about 22,000? Yeah.
8: That policy.
3: Ow.
8: Everybody society, everybody related to that work at the Lillian. I don't know. Yeah,
3: I think our last thing is that we are not going to be able to do it.
8: I don't know how to do it.
3: Are rumeta bai nama ke kenya ko iruma ka mogogo watse ba gona le nako engwe ga ra tshwanela go dumelela bobe bo fenya botse tabe ye ri bolala go mo nama ke ke kwa ile botse bo lwantshana le bobe Wootsi Bolan Bataba Botswarana Kamirolo Li Wootsi Botswarana Kamirolo Li Wubi Diaki Kirisana Naker Motelechi Archwele Naluena Rebecca Sakur in La Wootsi Bufeni Wubi Kibu Wubi Ufibio Kiwele La Wokaviona Erke Tomeka Wootsi Wootsi Shibu o thusana go botse motheletse gore le meloko le metswalle re lebellane ka botho ka le ihlo la boloko tabo ke botse e bile ga botse ke se ga ga borena e bile le ntle le gore ke se ga ga borena ke botho go lebellana ka le ihlo la boloko go tsebana gore re selo se tee ra re ge re tsebana ka lebaka la gore re a tsebana ebile re a tsebelana ra thušana mo ditabeng tse di bjalo tabe e ke e botse ka gare go botse bjo go na le bobe bjo bongwe bo nyaka go senya taba e gore re re mola re ikopantšhitše le ba meloko ya gabo rena gore re tla thušana le bona o tlo lebelele gore bobe bo tlo tla ka mokgwamang gane bobe shebue bo tla ka go tšhela phori ba bangwe mahlong a gore kore ke bobe bjo bo itšweletša go bjala ka botse e bobe shebue bo apere botse a ke tsore wa nkwiša motheletšena bobe shebue bo apere botse motho tšwalela ka gore ke a bona ka gare kgadi go ka mokgo le ka mokgo go lokile ra mokwešiša ke ngwana rena wa ka mo gae kwa malome kwa eng ra mokwešiša ra re a banna ngwana boting ngwana mogolo wa ka lerato le le ka go lokile wa šoma o re bone wa tseba ka nnete mogolo wa ka a tla belega ngwana ga ona a gone taba ko mogolo o tšea tša rena o tšea tša rena mohlang yena o wa lwalago ka mo gae goba le ge o sa lwale motho lehu le tlile botse bjola motho botse bjola bja go apara bobe bjale ko gona bo ipontšha gore e be se botse be e le bobe o re obetse motho o homotse mošimane goba lekgarebe le re ya bjalo gona ke eme la hlaka le ya godimo lefase le re ao ngwana o le a mogolo a ka o kae ngwana o le a mogolo a ka o kae mohlhomong le polokong a setle goba a letshepiša mo latshepiša mo a letshepiša mo a letshepiša mo go fitlha le lapa ya bele gore o ile ka ditšhelete tša lena ka ditšhelete tšeo a bego a tshwanetše go tla go le thuša ka tsona bjale boradia bjo bobe bjo ne ke re a re bo fahlogeleng re bo lemogeng a re fahlogeleng re bo lemogeng re re ge rena re tswela pele ka botse bja go thušana e be e le gore ka nnete ke motho yo moya mmele pelo le moya wa gago di mo tshepago ka bojotlhe bja gago gore wo ke a mo tshepa ke leloko lešo go na le batho ba bangwe ke maloko a gabo rena re a tseba gore a ba tshepege ke ba radia go no kwa letswalo la gago le gana o mo tseba ka semelo ke tla reng nna o mo tseba ka semelo se ka dumela go šomišana le motho owe ga e no ba leloko la gago le segišane le dumedišane le no ratanang ka mokgwa eupša o mo tsebe gore wo ke mo radia ka lebaka la gore re ka se re re leseng go thušana batho ke go thušana batho ke go lebelelana ka botho ke go lebelelana ka leitlho la boloko ka ge e taba ye e le taba ya boloko a re no e swarang ka mokgwa oe wa thušana le ba o tshepanago le bona wa thušana le ba o tshepanago le bona wa llelago ba o tshepanago le bona bao e le ge e le gore a ke re nako ngwe o ka sebo gore ka nnete motho ke moradia go fitlha o mmona tšatši la mathomo eupša ke nagana gore go kaone kudu go feta gore a re se thušaneng ge e le gore gona go na le boradia a re se thušaneng boradia bo hwetšagala dilong tše dintšhi kudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukudukud radi a re no bo fenya ka go loka ka go tlhotlheletsana ka go loka wa feleletsa go le ka o nana bontshi re kgona go thusana re ka se re taba mohuta o ra re a re sa thusana na gana morwalo wa go tlo re motho a tlokofale go tletle o hwetse re nyaka dikete sekete sekete sekete sekete ke malapenga mangwe mohlo mong o hwetse go feta fawe ro di tsaka kae ka yona na go e rena re sna di chelete e se go chelete bale a no rapele janta ba ye re gateng ka boya a re no ele tsana gore re gateng ka boya e bile re be re lekeng ka gore ka kgona go ka gona gore re beng ka gare ga di society mekgatlho e ya dipolokano ye ba o re kgona go bangwa di sa re bangwa di she hle ge go kgona nke rapedition tshepagalelano gore le go lemoga gore ke bobe bjo bogolo kudu kudu kudu kudu kudu go tlo dira letseno ka dilo tsa batho ba bangwe a ke tsebore wa nkwana ke bokobo kudu kudu kudu kudu kudu kudu bile tabewe e ka no go bakela le madi mabe go tlo dira di letseno ka dilo tsa batho ba bangwe a se a loka tabewe a se a loka tabewe a se a loka tabewe rona ya direga a re tsheng go yona mo theletse wa Travel FM re be ma Afrika borwa a maitemogelo ke ke ba a kwele bohloko ya re be ma Afrika borwa a kwele bohloko le go shishana ke na ga nna re taba ye re feditse hle ke na ga nna re taba ye re feditse ke be ke ri le tla re fetola mawara ra boledishana ka ba le ba ileng gore bona ba no selefele di society o hwetse le ba ka khona a ra tla no ibela cha chile lengwe a arno ile sang yo ke re sore tabe ngwe shimo telechi ke nya ka go itse ba ga tsantle re bole ke re tle re bole leng ka yona batswa di ba bangwe ba alla ka malapeng telechi ke nya go botsa nnete batswa di ba bangwe ba alla ka malapeng ke tlo go botsa ka motho ba re ke motswadi motswadi ga go di tshitse ngwana mo tsentsha sekolo ngwana a shoma yo wa se ba gone ga gone se sengwe se o se thabisha go motswadi go feta sewe gore ngwana ga go goletse mo pela ga gwae sekolong sa di go sekolong sa bo mapimpana a tloga go sa bo mapimpana ya go sa dirotlane a ya go sa dirotlane a ya go seo se phagamego shuile ngwana a fetsa mphato wa marematlou a ya mo a ya go dithutong tsa godimo ngwana o la thoma go shoma ah wa tseba ngwana o la thoma go shoma eupša ya re ga a shoma o tlo ntheletse bjale eupša ya re ga a shoma a ba le maikarabelo ngwana oe a bontšha go ba le tlhogo ya go shoma a bontšha go ba le tlhogo ya go nagana ya go tšea gabotse a gona se sengwe seo se thabiša go motswadi go feta seo gore banna ka nnete ke godišitše a gape motho ola ke monna shu ebile wa šoma motho ola ke mosadi shu ebile wa šoma ke bolela nnete a kere ka moo malapeng o gopola bana ba gago bao ba šomago o nagana ka gore lethabo la pelo ya gago ke le lekakang ye nngwe she go kwesa motswadi bohloko go tsentšha ngwana sekolo a fetša a ya dithutong tša godimo bjale le bjale a se hwetse mošomo a no bofa dikgao ga bjale le bjale motswadi o ne o phela ka go ne o mo rapediša ngwana a gagwe le go ne o duma o kare tšatši lengwe a ka hwetsa mošomo nnete ba ihwetse ba bangwe ga ba ihwetse ke seemo sa ka mono Afrika Borwa nako e nngwe se sengwe sa go tlhoka mešomo bjale le bjale eupša ke taba e nngwe ya go no kokobatša dipelo tša batswadi ba sa kwebose ya kwešišagala gore ka nnete motswadi o mongwe le mongwe o nyakela ngwanage dilo tše di botse eupša motheletše nna ke nyakang go bolela ka yona shiki ya boraro ke nyaka go boela go ya mathomo motswadi šu ke nyaka go boela go ngwanola wa go šoma ke rile go motswadi ngwanola ga a di a tsona a bontšha ka nnete go nagana ga botse a šoma a na le maikarabelo a itiela dilo ebile a fela a gopola gore etse ke na le batswadi a gopola gore etse ke tlo o baleba ka moso ke nyaka ngwako etse tšatši leno ke tlo o nyala taba e thabiša motswadi kudu gore ya wa tseba mo ke belege go na le ngwana o monšu ke nnete le yena o feditse a šoma ke tlo bolela selelo sa mosadi o mongwe mo moyeng fa a šoma ngwana oe ya re ga a šoma a re a šoma a palelwe le ko go reka o tlo ba re ke a feteletša a palelwe le ko go reka borogo a shoma a palele le go reka bolao ja ka gabo a shoma o nkwele o kirileng a palele le go reka borogo a shoma a palele le go no reka bolao bya gagwe ka gae mo a ka roba lago ge lo re be le mepetela ya khale malawa la khala ka gae a shoma no pa no palelwa a no palelwa e bekeng ya go fita ke be ke bolela channel mo sadu mo nka yona taba mo go ar make watsa o palelwa le go no reka bedroom suite o sa robala mepeteng ela yaka le khale le tata ge nna le yena sa le re reka make ke rile ge ke lebelela eng motho o mikitlaneng ye mengwe e lokologela ne mikitlane pele akere la tseba magare sho akere la tseba robaba yang e bile setse bana ga nela taba gore o ka re ba maitile ka pele o ka re boloi bjale a tlogeleng tseo ka moka a re boleleng ka motswadi shu bohloko bjo bo ke wago ke motswadi re bolelele ka ngwana ngwana o wa shuma yena o palelwa le go reka borogo o palela le go reka masokisi wa ipalela ka bo yena ka fase ga mabaka a mangwe o mikitlaneng ye mengwe ya go gana go fela ka gore yena o ke bolelang ka yena ebile bommage ba re ebile o dula ga bo girlfriend o dula ga bo lekgarebe bjale wa hwetsa o ena le ngwana a mohutao a go kwesa bohloko nako e nngwe ditšhelete tsa go ya mošomong a di kgopela wena tsa go ja mošomong a di kgopela wena motswadi o gola a gompiwa fela wa ba a hwetsa nako e nngwe ngwana ena o a feletse ka nkgong goba a feletse ka lebotlolong la madila pele a re dieng ka mokgwa motheletše ga botse motswadi kore batswadi a re no logišana mmano wa bona go diaga metse a re no logišana mmano o reng ka ngwana kore letle lefeletse le reng bomma le botate ka mowe gae ka ngwana o mobjalo a re motlho o mo nakong ga anwe ga a fole ga

0: boela rap
1: e pepe go re taba taba tse gona di tswa tsepedi go na gona le ba bang gona mohlomong ba thiele tsa ba eletsega pele ba ba go ba go wa ba ba wa hwetsa hey hey hey a ile ba le ba chelete e shongwa ke nna ke ya ka ke tseba ntwe ke di yago utla go sele le sese ka one se wa se di yago
0: mage a be a go tele chelete ya sa sa gore a gona go boela mmereko
1: one sha re tlogela ga le fa o ke le wa professional wena a ge ba tshele shimali be show a we na le reng
0: o go botsa nnete ke ke
1: ke tele dije
0: ke na le ngwana ka moae a o mona kahle
1: ya
0: gore o palela go a go reka borogo ke lekile ka mogwemintsi bana ba bo ba lekile go mothega
1: ya
0: mare go do tswana
1: gore wa shuma mothowe
0: wa ka bereka go go tsa re o tla ba postela bana ba ba ba postela mo a ka wa di tsoga na tiketi la re ke le yo tsa di khana khana go ya ka mogwa ka go gore
1: menateng ka mogwa ka gona a o bana
0: ka mogwa ka gona ka gona mari gore ke a level up la go e thekela borogo o palla go e thekela seta nyana
1: a o bana we
0: ya le re ke mo tsa o se di bila le go mo mo mo futhi go le la re go ka go botsa motho mo go tla ba ska ba go dimela sele go go
1: eh ga botse re fe ba tswadi ba feto ga mana ba ba nemba ba byalo hey
0: go mo tsa nne eh
1: e bila ga ane le baratho go ba le bagolo ba gagwe le montsha gore se mamma le mifedisha yona we
0: go go botsa gira gere nna na le bile e se tshe gore mo la go yana ke feto le lena ba la ga go ka bakala re ke a mo jere mo futhi ka mo ga ya re ya ke selo sa gago
1: ya
0: te thekele borogwana re te thekele skipana re ke go no thaba re go bona gore ne o a o khone te tlokomela wena
1: mongwaka mongwaka
0: ga go ne wa nya ka go next go yena bana ba go balikile ka mogwemintsi gore ba ba leka ka mogwemintsi a re ya go mo tlhogisa se fa mo rekela di phone o no di tlogela di taxi
1: ao ban ko re fetukile morwalo wa kafawe wa bana bao
0: morwa le bile ba fetse ba metse thokole gona ka go bona re ya le go ya ka mogwa ba yang ka gona ko re ba ya ntilo re le tshwa e bone bona ka bakala ke ba inyana
1: eta
0: le ba inyana ba putsa re ba le la khaitsi ya bona
1: tate mo sadu mo ntile tshebe ke nya go feta antile DJ ante mo sa ka yona tabe hore ba le yena bile o felele di tsana ga nne hore mo make ke bona o etilwe ka pele ngwana wa ka o aya a o khonege mana a o khonege gape yena e bile o dula ga bo le kgarebe o gola le ga bo le kgarebe o tla ka mo gae ga tlo kgopela bommage ya gone gore gape a ke feletse ke a dijo a ke na ya go namela phanna ke bophelo bja mohuta mang banna bešo
0: o ya sa kgopele gona kwa leng gona
1: a wala tsaba go gore gore gore bo mmaga bana ga nne tabe gore o ba ga bo le kgarebe bya nga senya go tlo dula ka gae le bona ba khotleletse go dula le yena
0: ke rialo ke lo le nna ka tshepa re mo shumo go kreba me dile ka le motho mo dimo ka kala ke lo o ha ka nne o wa o dira ka o tla gona ka mo gae mari o khono fone la mmago a le kwa re mama go kopela re ntho ba le ka re nna ena ka sentwe ba nje ka tsela ba nje go mari o khono fofo o fofo mama ga a mo founela re mama ngo go nthumela nane ya ya gore ke kgone o ja gore ke kgone re na mele ke nne re go we bona ntu fele kuri ino go re khutu thata ntu mo hutu go re thata yo ene mo tantsu go mo tshwara gane ga botse ka bona molatekeng ga khone go kura ka se khone go fa re molateng ka bona ke ene mo dilane ne enka motho mo hutu
1: ya
0: o no dilo le motho mo nkuru wa gore ga le go lebelela gore no re wa motho mo wa go no ferekana so mara gore o ka re lengwe ka re go ne ntumwe le gore ka re lena le gopela o yena gore mola le nya go thusa ye
1: patswadi ba mapelbele tata gore ne ke le mputseng patswadi ga bana man ga le sane mano ka mo gae
0: tata bo mape bana ba go le go ya ka mogwane go le teng gore mo o yela ka ntse ya nna ka bona o bona go ntse go ka buisa to go ntse le rata di pekele
1: ya
0: o ba mba ile rwa se se go khupula ke di high blood di ntse ka mokana ka tsona ba phela ka dipisi
1: ya
0: ba bakala bana ba bakala bana ba bana jwa
1: ke a dumela ke a dumela ke a dumela ke a
0: dumela ba go ntse le ba ne di tsi o feta go feta le di o feta le nna ga go botsa ditao
1: a o bana we
0: ka bo pelo mpe
1: ya
0: ba go ntse le ba ba ntse go go tsare mo ntse jwa ba tsa di lo khono wa ba ba phela ha fa di pisi ka ba ka ba la bana
1: ka le ba ka la bana
0: ya
1: etse bona ba kwela go bana ba bohloko o tse motho a di tlo lo bolake ke kitse ya go bolake tswala gore ba nna ngwana wa ka o
0: ya mola bona ba se ne go le bohloko
1: mola ena sa nya ke go tseba o rana o kwa bohloko go fitla kae yana o khopishegile o fitla kae yana o ferekana o fitla kae a se tshaga
0: ga nya go tsi
1: le gore na ana kana tate ge a gotse a leka a phela a ikwa bohloko bya pelo ke mmakela dilo tsedingwe bophelong bya gago
2: ene yo ke ba saitse ye gore etse ke ba ria ka mogomogoto go ne se sentse ene re sa sa go heita mo go wena
1: se se wa se luki mo go wena ne se se wa se luki mo go wena a ba nya go tsiba selo ka yewe
2: yo ba nya go tsiba selo ka yona ba ne go re bona ba ne ba no phela ba phela go bona go phela ke na ba nya ke tlo tsumo go jona
1: gape gape pefelo le go kwa bohloko ga di a re mmeli banna we
2: o bo tsane tete go go go go dire ke
1: go kwa bohloko ga di a re mmeli
2: ke yana ntse go ja gore ba tswa di go ba ntse le khone ba phela ka dipisa ba ba ka dipetlele le khone gore bolela soki ka ba ka ba bana ba ba re ka ba ka ba ba ba ba ba ka ba ka la nne go go tsana mo ka mo futu go la nne mo ka ba ya ka thuto thuto thuto bo hlale go tsale botswa go modimo
1: mongwaka
2: thuto ene thuto e tswa ile tswa
1: e tswa thuto ke ya rena thuto ke ya rena
2: thuto ke ya rena go tsale go botswa go modimo o ka nsko a sekolo marwa modimo a go fa botlhale
1: la tseba
2: ka go bereke
1: re ba re se tshaba se o re kgolwa go go modimo a re re nge re rapela re rapedi shemba na ba rena gore ba be le botlhale
2: ke ntiri
1: o thoma go no phula ka bofoko di o nya ka tlhekesetso le yena o nya ka tlhekesetso bya le ba mwana ga sa bone ntwewe a itibantsha le motswadi o ka re o itibantsha le thakage go ba o ka re o naganela thakage ya ka o nya ka dithapediso wa nowe ya
2: ka tuma ke gore a tsere nna le re go ka go tsakere bana ba ba ngwe le ga ba ba ne bo hlali go tswari etse mola motlhano go no a go tsiwa ba motswadi go fana le pulelo wa gagwe ga ka re ga entšha ngwanong a ntšha mantswa a go sile ka tsela gore re ga sogofatse ngwane o ka mantswa a gagwe ke ntukong gore mantswa a motho o mogolo a santse gore a e ya ngwaneng a ye ka ditshogofatso o sekwa ya ka go ne re etle o wena ga gole ke o ba tsotsi ke re lentsile mo go ngwana
1: ke lekwele mongwe wa ka a re gomelengana fa o ke a leboga Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso e re ke tshemo tshele tshisho a re lo cheng
3: Ntate ma
1: tata gore na tata gore
3: ya ne hey hali ga ntate ma ke di ba thagwa di tsela ma di au fodisha he di a bo di au tsei
1: Ah, what's your menu at the Chile, Mthompe?
3: Yeah, menu at the Chile, I want to make a lot of that.
1: Yeah, yeah.
3: That's my key. Ngwana o mogwana ka o thakana le bone dilo re a ba bona dilo re na le bone ya ngwana wa sa dire ntshilo ntate maga a bereka ka mohae a bereka mara ka mohae ha dire ntshilo a tsho a re ha boya a boya nya ke dijo ka mohae
1: botse
3: a nya ke se shebo ka mohaya nya go tlhakeja kwa moha
1: a o banna we
3: ya le ntate maki e wa nna ga yo ntate maki ke ke re he ke di tsikile tse e be ke re ke ka tya mola ka ka re tshwe ke u ya ka tshela mo be ferere
1: ferese
3: ke ka le sa di rusile
1: e
3: kana ni ba le go tsena ka mo ntate maki a ke re ho tsena ka mo motseng mo kriya ka mo motseng tshwetse o ka re ke monga a motse wena monga motho ha o sa bolela selo
1: nkenkenke le mputse fere sekeng ke poison
3: aua
1: ke
3: mogobe bo ka mo pikeng ka mo ke tshela metsi a diwana ka molanda te magile bo be ke bolo
1: ya
3: wa kushisha ka ra ni ba nna le ko mo tshela mo rao ntate magile ke o ba tsemana hore o kre ke tena ke di high blood wa nna mo khonyana ntate magile go go khonyana ke bona ba ba dirang go ratelle ka mo gae ka monte ka mo ahabo
1: o
3: e reng kokwane ba tsiba gore ga a nyala ga a re mare ba modumelela gore a dule le bona ka mo go reka mona ka dijo ka kwale he tšhelete e fedile o nyaka tšhelete ko gae
1: eopša motho a iputšiša gore ngwana o mobjalo botlhale bokae yena mathonga ga ga a bone phosagalo tabeng yewe
3: ntate maki ha i bo le kana ke bolela ntwe leng gore nna re fitile mo yona ntate maki re fitile mo yona ntate maki re fit mo di mama di halang nna ntate maki re fitile be re nwa re lebala ho tsena ho tsena go ba o bitsa brathabo a ntiri tšhelete yatso ba bona gore o ntšha tšhelete ba o bitsa bramokete o natile ditšhelete tsela ka mphela tsela ga o gopole ko morago ko o tswang gona gore sešhebo a se gona motlakase a ona
1: pela ga a palelwa le ko go no itiela go no ithekela borogo banna seeta mo a robalago malao bolao jo bo botse letšedi namile gona moe
3: ntate maki ena ha se o berekiwa ka ditlharo ro ka eng ntate maki e dio bana wena self wena o ikobakang ka bo wena dilo tseo bo bokola fetso o leo mogolo mare ke sale ka dira sekete le sekete le sekete ne nako e speche nako ntate maki nna be ke re batswadi ba ba llang ka bana ba baso nke ba leke go theosa matswalo and ha ba dumele go kgala ke batswadi ba bona rena re leng ka ntle ge o mogala wa o thieletse go tlo ba a kwešiša gore oreng
1: ngwaneso a re e gomele gona fa o ke leboge kudu go beledišanang lena
3: go leboga nna ke tlhongwane moswadi buo mo ntatema
1: ae tata nna cancer
3: tano wa me
1: ae motšheletši marimeše yao ke nna oo
4: makere ya go tama
1: go tabiša rena tata gorena
4: Make mokgala bo mongwe boletse taba e nngwe a re go ne le thuto go ne le bohlale
1: mongwaka
4: bohlale bo tswa go modimo then bo go dia gore o be le peakanyo ya dilo tsa gago tsa bophelo tse o tshwanetse gore o di dile ka mananego
1: ya
4: o ka se be le lenanego la tseo o di dirang bophelong bja gago o tshwana le madidi a leileng gore lefamete o ile godimo ga ona eo ile then a dikudugang dui bjale batho ba bangwe a ba pele maphelo a bona
1: ya
4: then ba laola ka ntle go feta ka lapeng
1: kale e kwa ya
4: ee kore molao le tsamaiso ya ona ba di tseya ka kua ntle
1: go na le bana ba bangwe ba laolwa ka ntle go feta ka lapeng
4: ee ba laolwa ka ntle go feta ka lapeng then ba le ba ba laolwa ka ntle o kgona go mmotsa gore no a wanna tseo ka lapeng la kosa a ba ntirisi tsona ne mara e le gore o mmotsa tsa ka ntle ga seata ga tloga molaka ga bo a thieletsa yena o sepela tse ga tsotlhe tse ka lapeng la ba mo dirang ka gona then o a dirišwa then ba diriša yena then ge bophelo ba gage bo ya go go tlhoka mo ka mathomong le ka mafelelong ba mo tlogela bjale
1: kalekwa
4: ba mokatoga ka mokatoga bjale a ba sa monyaka
1: mongwaka
4: then sela se fetoga thuto le bogolo e ya roba
1: selo
4: se sempalelang ka moga go ka bona o bona tshenyegelo ka mo lapeng la geno gore ge nka edi a seki ke a senyegelwa otlo e bona le ka gago le motlhale bane wena ka ga gago tshenyegelo e otlo e bona napele ke gona go opaletswe
1: mongwe ka re e tlogeleng gona fawe ke a leboga botheletse wa thobela fm lenaneo le le fitlhile mafelelong ka seporo sona se se bjalo ke a bona le saletša lenyaka bokgatha tema tabeng ye aua a lefelengtle a re boletše ke ne mantšu godimo ga tabe re be go re boledišana le ka yona ntle le go nogre baswawe polelešiwo e tswile a le ikgopelele botlhale na goba ga le no kgoboketša dikgopolo la ba batho ba bangwe ba go nagana ga botse ba ba bohlale la nagana gore batswadi ba lena ge ba gola bophelo bjo bja bona bo nyaka go tlhokesetswa ba gola ba gola ba gola ba golela botsofadi motho a golela botsofadi a nyake dikgatelelo tsa monagano hwetsekelo ya madi ile godimo bjale le bjale nke le no naganelang batswadi ba le kwešišeng gore ge le sa itshware ga botse le phela maphelo a mashaidi le ba kwesha bohloko o ka re o ka nagana botse ka sewa go phela bophelo ba mashaidi kwesha motswadi bohloko o ka re le ka ba batho ba o ba shoma go le shoma go ga botse le kgatlha go batswadi ba lena la tlogela go dira tseo di kwesha go batswadi ba lena bohloko ya o ka re Afrika Borwa e ka ba le baso ba ba bjalo go ne taba botheletsi wa Thobela FM metsuke mehlano go ikala iring ya pele ka metsuke mehlano ye ke nyaka go tsea dinomoro tsa motheletsi o mongwe le mongwe le mongwe le mongwe le mongwe kudu ba di ya ga metse ba o leng gore ba nyaka re tla re ba dulelela ditaba tsa bona re tletle re kgone go ba thusa ba ka letsa ge kosa e dutse e raloka ka mokgwa o tle o bapala go fitlha ka iri ya pele e tlabe le ona ke tswile kore ka mantse wa mankela etse gana ka mokgwa sandile dikgare o tlo latela ka iri ya pele go tlo fitlha ka iri ya boraro godimo ga tlhogo Matters of the Heart, Tracy Chapman, ge kosa e raloka wena o ka no letsa ka tsea dinomoro tsa lena.